0: ngayusan paningkabuntagon, nakamawis may panalawas, o nga atong tagaag panahon ang Dios, mga kaigsunan nga kita gipadangat nining adlaw.
1: Amen.
0: O nga atong usab nga mga pangumusta sa atong mga tigpaminawan diha sa mga kalungsuran ni atong probinsya sa Sabon nga maabot sa atong pagsibya, bisan pa sa atong mga silingan nga kaislahan ni Kabisaya Mindanao. Hangtod sa tibuok kalibutan nga nagasunod atong dato pinagis kami nan sa internet akong pahinaw ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Kumusta sa atong mga kaigsunan taas na kamuntagon? Sinaot po ko ang Dios magapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Hallelujah. O nga si Brado Dong di sa Gayan, murag to aron siya sa dapitan ako dasa dapita to, mo dapit na riya ba to? Inaay siya to yung to alang sab sa ayang kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga basin pun makasunod siya ni atong si Bia sab. Salamat sa Ginoo. Atong mga kaigsunan usab diya sa Santa Cruz diya sa Batuan. Salamat sa Ginoo bisan pa sa atong buhaton itong labing Domingo. Salamat sa Dios nga nakahimo kita sa atong daton og bisan pa dito sa Garcia no. Dito sa namatay nga si nang Mamerta Adlaon. Salamat sa Ginoo bisan pa sa mga kabanayan og mga tagbalay nga din kita nagahimo sa atong serbisyo usab alang sa kamatayon. Salamat sa Ginoo sa pagdawat kanamo og ang mga tao sa nagasunod o naminaw. Salamat sa Ginoo sa inyong paghatag og pagtagad sa mga butang nga atong isugutan atong pao nga panagatigom. Salamat sa Dios og atong mga pangusta usab sa atong mga kinunan diha sa Santa Cruz. Naot po ko nga ang buluhaton mahimong mapadayon nun. O nga kadasing magkapadayon sa bisan pa sa atong mga kaigsoon ito sa anda, atong pahinaot, ang Diyos magkapanlangin sa itong buluhaton diha. O nga sa Mindanao, sab, salamat sa Gino. Na, brado nung di, nasunod sa atong buluhaton tak na gumuntagon. Basta, brado. O nga sa Iligan, salamat sa Gino, atong mga kaigsoonan. Na sa Iligan, na brado, Brada Undo, no? Brada Bid, Brada Kulian, Brada Litlit, atong mga magbuhat sa Ginoo, diasab sa Mibulo. Salamat sa Ginoo, atong pinout nga ang Diyos magkapadin sa paggahom sa inyong mga kinabuhi. Dalay ko siya tapusan. O nga, doon na ang fellowship dito sa Ligan, o November na, ay September na marong simana doon. October na sa duha ka bulan kape no September 28
1: November 28
0: oh November 28 salamat sa Ginoo po dis magaantagan ako sa padawgan sa Mawadlaw bisan pa dito sa ni Brad Rico dito sa Kulambugan.
1: Hallelujah.
0: Sa tubod ni Brad Rico Santillan sa Maranding ni Brad Berting ato pinaut ang Dios magapalangin sa inyong bulaton diha.
1: Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo o nga ninaing watak na dito maglangan mga kaigsunan, bilaylaw na matagot tumulabay, bisan pa sa itong mga kahigilaan, mga ating paminaw sa itong lungsod sa Baclayon, atong mga opisyalis, ang ako pinaw, itong Diyos magkapanalangin ng tanan. Atong andamon kina itong pag-isikot ko ng mga kaigsunan, pinagi sa mga pagampo, labing na namang umahan, salamat ng kabuntagon, o Diyos, ngayon tagaan kami kahigayunan nga makapadayon sa pagpadayag sa iyong mensahe. Alang usab sa nagasunod ni ang pagsibi, o Diyos, ikaw sa mga panalangin kanila, ngayong Black Spirito, maghahatag ng kasalabutan, o bisan pa maghahatag sa labay kahigunan, usab, magatuki sa kamaturan. Amin. Salig, amen. Ang tanan sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Amen.
0: Amen. Hallelujah. Dalego ng Diyos, wikatapusan, o nga, niyaneng matak na mga kaigsunan, magapadayon ta sa paghisgot sa mga butang nga nagakahitabo karong panahon na mga kaigsunan. Hallelujah. Sa magid sa mga kagulanan. O. Kini karong nahitabo ko sa kalibutan mga kaigsunan na ibarota nga matupan ni Ginoo Kristo sa Mateo 24 bersikulo 8 sinugdanan pa lang kini sa mga kagulanan o kasakitan. Mga kaigsunan dili pa ni mao ha. Mao na nga ang ato din ni mga kaigsunan kini mga panghitabo karon sa gubat, linog, gutom, kamatay, lain-lain dapit nga gisugutan diha sa Lucas 21 mga kaigsunan bersikulo 11 katumanan la kini sa hisgutan sa atong Ginoo Kristo mahitungod sa nagkahadol na sa iyang pagbalik nga diin makita nato ni kini sa ato karon nga panahon mga kaigsunan. Muna nga ang ato karon nga hisgutan mga kaigsunan mao ang resulta nining gisulti sa atong Ginoo Kristo mahitungod sa gubat, linog, gutom. Kaya ang hisgutan sa sunod nga bayan sa Lucas 21 bersikulo 11 mao ang kamatay.
1: Kamatay.
0: Kamatay. Doon ay daghang mamatay mga igisun. Kung mag-isot ng gubat, na ay daghang mamatay. Kung mag-isot ng linog, na ay daghang mamatay. Kung mag-isot ng pandemic, kung sa kananaraba po rin, mga nag-viral na barong mga uso-uso ng mga injection-injection mga kaigsun, no? Mga vaksin-vaksin, na ay daghang nang hadlok na. Ano man, kaya na ay daghang hadlok nga mamatay lagi, no? So, kining mga butang mga kaigsunan, hallelujah, makita na to nga resulta kini nga mga panghitabo sa kalibutan, mga kaigsunan, mo resulta gina kamatayon. O na ang atong sigutan, mga kaigsunan, ang mahitungod sa kamatayon. Kay, hallelujah, walay tao nga makaikyas na yung mga kaigsunan. Amen. Walay tao makaikyas. So, ako mong ihatag po noon, Brother Jerry. Brother?
1: Amen. Hallelujah, mga. Basa ta din sa basahon sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, Versikulo 8. Nagingon din eh. Walay tao nga may gahom sa espiritu aron sa pagpugong sa espiritu. Ni may gahom siya sa pagbuot sa adlaw sa kamatayon o sa walay pagsibog sa gubat ni ang kadawtan magalawas niya atong naanan din eh. Ang Diyos malangin sa puno nga
0: amen.
1: Atong pag-asyot ng kanong kamuntagon. Dinhi ang balaang kasulatan nagapadayag nga ang kamatayon, no, dili yun makabot ang tao kung ano sa ka mamatay. Mm. No, dayag yun yung mga igsoon nga. Bisan pag-unsa ka kagamhanan nga tao o kakwartahan o ka-impluensyado nga tao pero di ka makabot kung may yun ang Diyos nga kuhaon ang iyong kinabuhi. Mo nang giingon din eh nga walay gahom si bisan kinsa nga sa pagbuot sa adlaw sa kamatayon ang ginuora na ay gahom sa pagkuha sa imong kinabuhi mga igsoon mao ni nga samtang ni apa ang kahigayunan ni apa ang panahon sa pag pangita sa atong buhi nga Dios atong pahimuslan ng higayon kay lagi di ra to mahibaw-an nga moabot yun ang kamatayon kay nabasa naman nato nga gimbot ang Diyos sa tao nga mamatay sa Hebrewanon 9:27 man siguro na nagingon man diyan nga gimbot ang Diyos sa tao nga mamatay sa makausa ug tapos niya na hukom mao na nga atong paningkamutan mga igsoon nga sa dili pata mawa ning kalibutan na ang atong kaya kinabuhi ang atong kalag sigurado na ato sa tubangan sa Diyos kay ang duhar may dulgan sa tao kamatayon o kaning hukom sa silot o kinabuhing dayon. Duhara po atong paboton ang pagbalik sa Ginoo o ang kamatayon. Pero walang tamasayo doon. Ano sa maunay nga samtang ni apa ang higayon atong pahimuslan ang pagpangita sa atong buhi nga Diyos. Labong ni apa ay gihatag nga higayon sa atong buhi nga Diyos sa Ginoo sa atong kinabuhi nga makapangalagad patan niya. Kaya kining kamatayon wala ba niya magpili po o dato ka o pobre. Ang pobre mamatay, ang dato mamatay, pero ang may kabintala sa dato kay murag madugay-dugay kay og naay mga sakit na may nagkapang ikapatambal pero mamatay lang gyapon so mabasa man to diha sa Lucas 16:22 katong sila Lazaro o katong dato mao na nga bisan palagi unsay atong kahimtang dinis kalibutan ang ato gyud ning mga hunahunaon nga kinantanan matapos gyud dinis kalibutan mao na nga atong paningkamutan samtang ni apata sa kinabuhi ni apay kinabuhi nga gihatag sa atong buhi nga Dios atong paningkamutan nga makapangalagad diha kaniya dungog himaya ako ning kabuntagon ug ibalik sa atong buhi nga Dios ako ni hatag sa atong igsoon nga si Brad Ben sa paghisgot pa ning mga butang gihisgotan nato karong kabuntagon.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo Brad Ben og ato ding shout out atong mga viewers karon si Brad Jimmy.
1: Hallelujah.
0: Mil-mil sa Batuan.
1: Amen.
0: O Inday, no? Valeria Hansol, no? Si Inday sa Katuna. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa uban pa na itong mga viewers nga wala na ito makita ng uban, no? Salamat sa Diyos yung pagsunod sa itong lahat doon.
1: Hallelujah.
0: Itong padayon mga kaiso na pagkiskot mahitungot sa mga butang agipahayag sa atong Jesus Christo diya sa Lucas 21, versikulon si mga kaiso na mahitungot nining mga panghitabo resulta sa gutom linog bisan pa kining bagyo bisan pa kining mga gubat mga kaigsoon resulta na og kamatay kining mga baksin-baksin mga kaigsoonan no haleluya now sa kasulatan mga kaigsoonan haleluya makita ginato nga moabot ginaskinabuhi sa tao nabita og kanta mga kaigsoonan nga na kuros nga ang kinabuhi sa tao way siguro pero ang kamatayon sigurado mga kaigsoonan. Wa siguro itong kinabis kalibutan. Pero kining kamatayon, sigurado yun ang mga kaigsunan, no? So nakita na ito, atong hibuluan, sumara sa pahayag ni Brad Jerry nga ang kinabis sa tao, mga kaigsunan, kung kining kamatayon, dili yun na magpahibulo ni mo kung saan na mabot yung kinabuhin.
1: Amen.
0: Haleluya. Di na magpahibulo. Bisang gani ka na mga nagitaninga na ganiin ng uban ganiin, no? Pero wala gina mahibulo. Kung saan ginang adlawag mabot sa kinabis sa tao. o matur paganian sa ni Santiago sa Santiago 414 nga samara sa sa to watam hebalo kung sa budangat ugma sa ki ugma kan lawa watam hebalo o ugma watam hebalo kung sa buhay pa bata o wala na bata ugma kan lawa haleluya matur pa sa gibasa ni Brajeri nga ang tao walay gahom no sa to pa kanang Ecclesiastes 8:8 wala gyud tao nga makakontrol walay tao nga makapugong sa pag-abot sa kamatayon
1: amen
0: haleluya bisan pa kining bagyo ha may tao nga kontrol ng bagyo kining linog walay tao nga kontrol ng linog moabot gyud na mga kaigsoonan haleluya
1: amen
0: diha sa kinabuhi sa tao mao sab nang kamatayon mga kaigsoonan mao na nga kun atong tanawon dinhi sa basahon sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 12 nga ang tao usab wala mahibalo sa iyang panahon. Wala gyud ka mahibalo sa iyang panahon. Bisag kay kamong naminaw nato karon nahibalo ba kanus amo mamatay? Wala. Haleluya. Wala gyud ka mahibalo mangi. Kaya ang kamatayon mga igsoonan moabot na sa kinabuhi sa tao nga wala gyud niya mo dahuma. Mo na gyud bitaw sa Ecclesiastes noy bibre sa kondusi sama sa isda. Maerang langoy-lango niya. Kiki ay perbrado pero sakpa des baling. Oh, sama po sa usa ka langgam nga lupad-lupad dahil kapay-kapay siya kiling-kiling pa sa iba ba pero abot sa ubos na litagan na. Oh, yun ang mga kaigsunan. Wala ganun ma. Kinsa may isda nagdahom nga siya mabalingan. Kinsa may nagdahom sa maong langgam kung siya matitagan. Oh, yun ang mga kaigsunan nga muabot ginaskin na sa tao nga wala ganyan na ito na dahom ma. Nadaghang mga tao. Katong na katong na dito sa Nepal no kasi sa nagdahom nito mga mata itong mga turista oh wa mayulan wa bagyo wa linog kasi sa nagdahom mga mata ito sila oh sa usa lang ka paginlap no dali ra kayo mga pila ka pilok ranto mga kaigsuna haleluya wa to sila magdahom mga mamata wa to magdahom silang mabuto silang kinabuhi
1: wa goy kwan nya
0: dai katalan mo wa sign no. Haleluya. Kayo na po yung sanyara. Dili, asagot yung mga tunapita. Marami na ka ng mga turista. Kaya naman ko diha ang katong di tourist mountain sa tibok libutan ang Mount Everest. So, daga mga turista tunapita. Pero mga kaisunan, nangamatay sila. Wala gid sila mahibulo sa ilag yung panahon. O na nga itong isigutan, una, nga kini kamatay ng mga isun, dili na magpahibulo sa tao kunos amubot, no? Haleluya. Wag yung tayo kibulo kunos amubot. Ikaduha mga punto mga kaisunan, nga kini kamatay sa tao mga kaisunan. Haleluya, dilit na mangutan nagpilay imong edad. Haleluya. Mga igsoon, basta mo yung mag pareha sa saging ha. Ngayon na po lang tigulang na. O gulang na ang saging. Haleluya. Mga kaigsoonan, sa panahon sa lunok mga kaigsoonan, panahon ni Noe, huwag ikipilit ito mga kaigsoonan. Bisang ka nagbuntis pa, bisang ka nagbago pang natao. Haleluya. Mga batag, may tigulang basta kayo mabot ang maong kamatayon mga kaigsoonan. Haleluya. Huwag na magpili o batay tigulang. Mga katalagman, bisang ka ito panahon sa sudo magumura. Huwag ba ito magmangutan na kamura. Pila yung edad.
1: Ikaw na kay tigulang na ka.
0: O, tigulang na ka. Kamoy una kayo tigulang na. Haleluya. Mga kaigsoonan, sa nakita na to sa bisang ganyan sa awit do brado nga ayaw pagsalig sa imong kagwalingon ay kabatanon ka pa halayo pang kamatayon daghang mayog lawas kinabuhi sa kala, nakalas og sa kaluwasan ikaw napakyas no, awit man mga kaigsoonan na haleluya mo na nga bisang ganis sa panahon bito sa Mateo 2 bito mga kaigsoonan diya sa bersikulo 16 santo sa 18 nakabantay ba mo nga sa pag-order pa ni Herodes ng pamatyon mga bata. Awa, makita ito yung tato sila ibang kaagad. Imagine nga, 2 years old, and bilo, no? Duha ka tuig, paubos, pamatyon. Di pa masakir ito sila mga kaigsoon. O, pero ito mga kaigsoon na kaigunta nga, wapo mo sa paibuot niya ito mga bata. So, ulit ang magingon nga ang tao mga kaigsoonan, ayaw maghuna-huna ang murag saging, ha? Anha na mamatay o matigulang na, anha na ang saging putla o marag sakto na, mahipadong na, hapit na mahinog. Mga kaigsoonan, ang kinabi sa tao, muabot yun na, haleluya, wa na di na mga utang nagpila na imong edad. Naiangan na itong pamalandungan, mga kaigsoonan. O nga, sa ikatulog punto mga kaigsoonan, nga ang kamatayon, dili na magpilig, dato ka ba, o kabos. O, haleluya. Wa na magpilig, dato ka ba, o kabos. Bisang kandi, mangilamon ka, ubong-buang, di na magpilig. Matod pa sa Salmo 49, versikologis, at makita, nga bisang kandi ang mga mangilamon. Oh, daghang mangilamon sa tuong nasod. O si Buknaw, si Yuta, mga scientist, mga uban.
1: Eksperto.
0: Mga eksperto ba? Pero mga kaigsoonan, mga doktor po ni, huwag ni katambal silang kagulingon.
1: No.
0: O, muna ipamatod mga kaigsoonan nga ang kamatayon, huwag na magpilig, dato ka ba kabos. Haleluya. Matod pa sa bilang kasulatan na, nga bisang kani ang mga mangialamon pa mumumbuang mga kaigsoonan, patay na sila sumala sa kabilang kasulatan. No? Talay gusto ka tapusan. Bisang kanis di abitaw sa Lucas 16, no? Patay ang kabos. Patay man pong dato, no? Lucas 16:22. Atong dato si Lazaro. Pareha man sila namatay. So, magpili na siya o...
1: Kahimtang sa tao.
0: O, kahimtang sa tao, no? Dato baka o kabos. Ikaw, pat ka punto, mga kaigsunan. Hallelujah, ang kamatayon dili na mangutan ng ikaw ba masakiton. Hallelujah. Kay matupas sa atong gisulti mga igsoon nga daghang maayong lawas kinabuhi na kalas. May daghang mga tao nga dili man kung sakit mo ibasihan nga ang tao hapit na matay. Kay naay gisulti din na sa kasulatan mga kaigsoonan, no, diya sa Ecclesiastes 7 versikulo 17 mga kaigsoonan nga doon na gyud tao nga mamatay sa dili pagadin niya panahon. No? Ecclesiastes 7 versikulo 17 makita nito mga kaiso nga doon na tao nga mamatay sa dili pang panahon.
1: Pagkadautan, hindi magbinubuong ikaw. Nga naman nga magpakamatay ka sa dili pa ibang panahon.
0: Mamatay nga sa dili pang panahon. Hallelujah.
1: Nagbinautan, nagbinubuong, nagpalabi.
0: Di ka magpalabi. Kana mga tao bitaw nagpalabi sa lagbisyo. Di pagkadautan mamatay ka mga bata nun kuman. Pero tungod lagi sila ang pagkadautan, namatay sa dili pang panahon. So wa na magapangutan ang mga kaigsunan o wa na ang kamatayon din ang mangutan ng masakiton baka ano yung kamatay. Kaya daghang ganyan tao mga sakiton, hallelujah, ulahi pa ganyan namatay, saway sakit. Kantong mga tao ng mga nangamatay, linog o mga masakiton, ito sila. Kantong nangamatay ang datugan sa mga building dagko mga kaigsunan, kantong nangamatay ito sa lipal mga kaigsunan, mga masakiton, ito sila. Hallelujah. mga turista ko to sila. Makalakaw ko kag nagkasakit. So, ayaw mo pagunahon ang mga ang kamatayon magpilit ng mga tao masakiton mga kaigsunan. Kaya kung ato nakita sa kasulatan, doon ay mga tao nga mamatay sa dili pagani panahon. Dili sa Job 22 versikulo 16 mga kaigsunan, ito mabasa, doon ay mga tao gisakmitan siling kinabuhi sa dili pa panahon. Mausag gihapon mga kaigsunan. Gisakmitan si kinabuhi. Sama dito sa atong inabasa sa Ecclesiastes 7, versikulo 7. Gisakmitan si kinabuhi sa dili pang panahon. So ayaw mo ko na unang dugay pa mong mamatay. Mga kaigsunan, wala tamhe balo sa tungog mo. Ang agit ang manganda mga kaigsunan. No? Kaya wala kita maga... wala kita mahe balo. No? Kaya di na mangutan ng kamatay o masakiton ka ba o dili mga kaigsunan. Hallelujah. O nga ang ikalima mga kaigsunan. Muna ngayon itong noon. Nga kining kamatayon mga kaigsoon, din na mangutan na kung sa imong reliyon.
1: Amen.
0: Hallelujah. Daghan na ba mga tao kasi maglantugi sila mga kaigsoon. Kasi tinod ng reliyon. Doon kayo magtugi. Nga amo tinod. Kami may una. Kami may sakto. Mga kaigsoon, ayaw mo nang ano. Ingunan na nga paaging kaugin sakto na inyo mga kaigsoon. Di mo mamatay. Hallelujah. Ang kasulatan ng hisgot nga ang tao gibot ang yun nga mamatay. Besan pa kung sa imong reliyon. Hallelujah. Ayaw mo na mga kaigsoon. Sa Hebrew ano ni Bibin City. Na mamatay ang mananap, mamatay po ng tao. Mayroon mo na-una nga magpili ng relihiyon ng kamatayon mga kaigsunan. Muna nga saan nakita ito sa bilang kasulatan. Mahitabo ba rin? Definitely it will happen mga kaigsunan. Dihas kinabuhi sa tao. Pero wa tamay ka nosa. Nauna lang ito uban. Kita yung sunod. Kaya kinig yung kamatayon mo yung abin nino. Puli-puli ba yan eh. Karoon tiling panahon na ikaw mo bizil pagka upatay. Wapahin mo yung sa sunod. Ikaw na po yung bizilan.
1: Mabot pong panahon nga.
0: Mabot na parado. Puli-puli.
1: Puli-puli.
0: Muna ba politika? Puli-puli. Politika. Mga kaisunan. Mo bizil ka patay. Sunod panahon. Ikaw na po yung bizilan. Ano ba mga kaisunan? Definitely mabot na sa kinabuhi sa tao.
1: Amen.
0: Mabot tao nga sa... Balang kasulatan, kita na ito nga mahitabo mo sinabi sa tao, ay huna-huna nga kanang mga butang nga imuhang inapahuptan karon makapalugway pa na sa mga adlaw sa imong pabinyang kalibutan na. Kaya kanang mga butang, labi na ito mga tao, bitaw nga grabe ka, pangurakot karon sa itong gobyerno, ay muna-una nga di mo mamatay, kadaghan mo kwarta, minalitan ninyo yung kwarta. Hallelujah. Mau bitaw na hinungdan nga galunop mo diya sa Luzon area, gumikan kay ipangkurakot ninyo ng mga kwartas gobyerno. Ay muna-una nga. Hallelujah. Na walay kamatayon mabot sa inkinabuhi. Gumikan kay sa kasulatan mga kaigsunan. Kanang mga butang ino na batonan karon. Hallelujah. Sa maras paghakop o hangin. Matod pa sa gisulti ni Solomon diri sa Ecclesiastes mga kaigsunan 2 versikulo 11. Sa maras paghakop o hangin. Ayaw mo kuna una nga walay kamatayon mabot mga kaigsunan. Dato kabog-kabos mga kaigsunan. Di mabot ang kamatayon mga kaigsunan. Sa ato ng gisulutan sa Lucas 16:22. Patay ang pobre. Patay pong dato mga kaigsunan. Muna nga nakita na sa kasulatan nga kini mga butang nga gibatunan sa mga tao. Hallelujah. Kini mga tao naggrabe pagpadato sa mga tao rong panahon na. Muna nga ang mga baharong panahon na wa na ginon mura gisugsog mo sa mga baharong panahon na wala nga dapat nung ta mga kaigsunan ka kanang mga kwarta karong panahon na mura bag si Sakyo bitaw bro no kanang dumtan ni Sakyo mga
1: kaigsunan
0: o dia sa Lucas 19 unuhan to na 19 pati nindu ta mga kaigsunan ay palo masaw na panahon nga kining mga maniningal sa bis mga makasalam gina o ngano man kay
1: ikwinta gina makasala
0: mga ukaw na sila o mga ukaw na sila sa mga kwarta sa gobyerno. Pero mga kaigsunan, nino si Sakyo, mga kaigsunan, sa dihang naninguha siya sa pagtanaw sa atong Jesus Kristo, mga kaigsunan, abin ninyo, iyag yung dawat si Kristo siya yung panimalay nga malipayon. Oh, dawata si Kristo nga malipayon. Hallelujah. Dawata si Kristo siya yung panimalay. Diya siya yung kinabuhi. Kaya itong lawas gito, balay mga kaigsunan, templo mani. Dawata si Kristo siya yung kinabuhi. Ano mga kaigsunan, abin ninyo, sa diha nga, may dawat ni Sakyo si Jesus Kristo diyang panimbalay. Agiyang kung iyang kuan bro iyang deklarasyon nga katunga sa kong katigunan ipanghatag ko sa kabos. So kana mga tao makurakot pila ka malita niyo gi kurang gi dalas yun para asen taguin yung mga minalita ipanghatag na sa kabos. O kung kamo nakalimbong sa mamatud pa ni Sakyo kun do na may akong kalimbungan igauli kon kini sa upat na pilo. O kanang inog pangkaw ko da iuli na nino ipat ko masayo upat ka pilo pa times 4 iuli. Hallelujah. Abi ninyo mga kaigsunan, kung siya gisulti sa itong Ginoong Kristo, diya sa Lucas 19, versikulo 8, nining adlaw ang kaluwasan niya abot yung balaya. Mga kaigsunan, wa na na maga. Pwede nyo ito, kay kato sa kiyo, namatay ito sa kiyo mga kaigsunan. Luwas ito mga kaigsunan. Sama ko itong tulisan mo ito. Mao man gi basya sa daghan nga ano man itong tulisan nga makasala man to
1: brad. May bautismo.
0: Oh, may bautismo. Wa man to simba. Hallelujah. Wa man to maka sa padiha nga mga angay patang buhaton sa tao. Pero mga kaigsunan, ang buhi na pay paglaw.
1: Amen.
0: Mo na gi angay dinon hanung duman mga kaigsunan, no? Diya sa Iglesia sa 9 bersikulo 4, ang buhi na pay paglaw, ha? Unya ang buhi kay nasad man mamatay, but ang manganda mga kaigsunan, matud pa sa Iglesia sa 9 bersikulo 5 nga ang buhi nasad nga mamatay. Mo na nga nasad man ta mamatay ta. Angay ta manganda mga kaigsunan, tumikan kay ang buhi na pay paglaw.
1: Amen.
0: Hallelujah. Sa matong tulisan, napabuhi pa man siya, so do na pa siya paglaw. Mo na yang itong pamanandungan sa ato mga tigpuin na daw ng karong mga kaigsoon na si Sakyo mga kaigsoon.
1: Kay paglaong sa ang pamanibog.
0: Patay, wala na. Wala na pagkababuho. Maminyo ito ng mga nabiyuda kay di na kapangbabuho. Wala na wala ng gugma. Nawa ng kasuko. Mo na nga mga kadang mga biyuda, mga biyuda, maminyo na sila. Kaya wala na pangkababuho mga kaigsoon. Wala na kay balo na namatay na. Ang buhi na pa'y paglaong. Mo na nga, samtang buhi pa, lambing maayo nga manin, kadabang mag sanang manundog kita kang Sakyo mga kaigsoon nga bisan pa sa iyang pagka makasala kay kaning mga gisulat sa Biblia nga mga maningil sa mga makasala gini sila matupas Biblia mga kaigsoonan. Hallelujah. Ang bisa pa kung sa gadi ka pula sa sala papution man matupas sa Isaias 1:18 basta mo dawat mo Kristo malipay no maghinulsol ka sama sa gibuhat ni Sakyo mga kaigsoonan. Hallelujah. Naghinulsol si Sakyo ngano man naapay na ang buhi makahinulsol pa man na. Mabitaw nga kaning mga buhi mga kaigsunan, maangay ito mo lang dong, nga nung wapang matamatay. Nagpasabot nga doon ni katuyuan sa ginoo siyang kinabuhi. Kay pahinulsolon pa. Ang patay diyan makahinulsol. Sa ito pa ang buhi mga kaigsunan, ang katuyuan nga na ginoo nga nung pamata pa karong punta, karon makahinulsol pa ta sa ito mga dautang binuhatan. Kay sumala sa Balang kasulatan diya sa buhat 17 versikulo 30 ang Diyos nagasugo sa tanang mga tao bisan din sa paghinulsol nga naman muabot ang kamatayon wa ta kay balo unya na ang sunod ba sa kamatayon hukom ra bay paaboton unya ini gumat sa hukom adto nakasasilot nga dayon o ari ba ka sa kinabuhi nga dayon mga kaigsoon sumala sa Juan 5 versikulo 29 mo na mga kaigsoonan sa kasulatan ang Diyos nagasugo sa tanang mga tao bisan din matupa sa buhat 17:30. Ngano man kay kuno imong ipadayon sa bersikulo 31 nagatudlo na siya og adlaw ano sa hukmin niya ang kalibutan.
1: Amen.
0: Mga kaigsoonan, naay paghukom nga mulabot. Ayaw magunahon ang ini kamatayon na tuwa na tay paabot murag mananap mga kaigsoonan nga matay wala lubong na wala. Pero ang Biblia hisgot nga ang tao lahi kaysa mananap mga kaigsoonan. Ang ita mamlandong kining panahon na karon mga kaigsoonan kita buhi pa naapay kinigihatag po na sa Diyos. No? Panahon pa kini nga kita mga nakinulusol. Mga ito na sa Pinedeg Brad, no? Kato sa Pinedeg sa Kapitulo 2. Kung ato makita din sa Pinedeg 2:21, gihatagan po siya panahon sa paghinulusol. So kining panahon ang mga kaigsunan ngayon mong nabatuan ng karun. panahon kini nga gihatag sa atong ikaw Panginoon Lord.
1: Amen. Haleluya.
0: Kay mo na sugo sa mga kaisunan. Nagasugo siya sa tanang mga tawo diyan sa Panginoon Lord. Og mao kanay mensahe nga nadawat sa mga apostoles tapos sa pagkabanaw sa atong Ginoo Kristo diya sa Lucas 24 bersikulo 47 nga ang Panginoon Lord og ang pagpasaylo mga sala kinahanglan igwali nga to sa tanang kanasunan sugod sa Jerusalem.
1: Amen.
0: Mga kaisunan mo bitaw sa Jerusalem si Pedro kay unang nagwali sa Panginoon Lord diya sa Buhat 2:28 nangutan ang mga tawo unsa imong buhaton? Ang tubag ni Pedro Buhat 2:28 Pakinulsol ka mo. O niya magpabautis mga ngalan si Kristo. Tugod sa kapasalanan siya mga sala. Madawat yung kasa ang Espiritu Santo. Dili lang magkay kutok ra mga kaigsunan. Kung yung tanawin din sa Kapitulo 3, 19 mga kaigsunan ng bersikulo, maugyapon, gipanayo ni Pedro, ang uwalis sa Pakinulsol. Pakinulsol ka mo, o pamalik na ka mo kaniya, aro mapala ang iyong sala. O ang panahon sa kahayahay, magabotikan sa tubangan sa Ginoo. Muna mga kaigsunan. Muna yung mensahe ng katapusang madlaw mga kaigsunan. Ano man, daghan ang katalagman karon maabot. Daghan ang mga linog gubat na ganin daghan mga propesya mahitugot sa ato karon nga panahon na naay mga pandemic naay mga kanang hulaw o El Nino na napoy gitag na napon nga magubat kon ning asrong tuig na rabi gubat
1: namang Pilipinas
0: oh apil Pilipinas haleluya mga kaigsunan ang kinabuhi sa tao haleluya way siguro pero ang kamatayon sigurado busa kini panahon na mga kaigsunan haleluya matupas Amos 4:12 ang ayot ang mangandam kay mo atubang kita sa atong Dios no pangandam sa pagatubang sa Dios ano man wala kita mahibalo sa adlaw sa takna sa atong kinabuhi mato pa sa gisultin ni Santiago 4:14 sa marta sa aso makita pero mawala ra.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo so inaot kong kining atong mensahe karon nakapanalangin ni sa atong mga viewers karon sa atong mga listeners bisan pa sa atong mga kaigsunan no sa Sister Island sa Sister Valeria sa Sister uban pa diatong makita na atong makita uban no sa atong screen. Salamat sa kinosin po sa atong sabiya. Nagbog ko nga sa atong mga viewers karoon, ang listeners karoon, ang Diyos magpapanlangin sa inyong kinabi, isang pangka sa klina, muna kayo ang taan diya sa inyong kinabi. Salamat sa kinu. Ako sa kinu, God binin niyo, kawanin ni Brother Malimot, sa pikas ng Angel Gerber Tulop, manami rin ito kami. Salamat. Inaw, Diyos malangin ng tanan. Amen. Hallelujah.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: sa matag adlaw. Multitasking naman taron. Kung magpaluzaluza ta, gansi kita anay, kaya panuway, why di op? Ang yawa mga ison, why di op? Nakita anay, mo di op, mo pahuway. Pero ang yawa, matulpa sa uno, Pedro 5.8. So, nagtuyok-tuyok ka na to. Nangita o paagi, asa ta napita, pwede matukob. Kung asa napita ang atong weakness, ato ta niya atakihon, tukbon. Pero kita, malayo sa Diyos, madamay papras niya nga tinunglo, sinilutan. May naot ang adita, maabutan ang puntuhan mga ison. So once again, salamat. Dalaygo ng Diyos din sa iyo sa kamuntagon, Prodeo et Ecclesia. God bless ka na itong tanan.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is a generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence para era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
13: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
14: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
15: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
16: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaa ba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw?

Santos, gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini nga to siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

0: products. Join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Alang na itong motukod og mga balayog building. Wanay laing atuan. Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sa dagna, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
7: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sopat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gikaminaw sa katawang bulano.
10: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa pagatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: The Philippines' first and only UNESCO Global Geopark, maadyong buntag Bohol, maadyong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Ani-ano sab kita sa itong programa Matag Domingo, kini ang takna sa gobernador o kinilang gihapon ng inyong ubos nga higala sa kahanginan, Mary Lou Regis, gikan sa Buhatan sa Provincial Information and Media Office, nga pinanguluhan ni Attorney Filipina Asoy Piolio o sa ito ang Administrative Officer 5, Sir Mark Anthony Pernilla. Of course, akong pagtahod, no, akong morning greetings sa ito ang amahan sa itong lalawigan sa Bohol, Governor Erico Aris Omentado, maadyong buntag ganimo, Gov. And of course, sa iyahang kapikas sa kinabuhi, ang ito ang First Lady sa Bohol, ang Second District Representative Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Omentado, maadyong buntag kong. Of course, sa ito ang Vice Governor Nick Besa ug sa tibuok sangguniang panlalawigan atong mga board members, maadyong buntag ganinyo mga ma'am and sir. Of course, ang ato ang mga mayors, vice mayors, atong mga kaubanan sa serbisyo publiko sa tibuok lalawigan sa Bohol from the 47 municipalities and one peaceful city. Maadyong buntag kanatong tanano. It's a beautiful, lovely, sunny Sunday morning, no? Kaya medyo init gadyo diring dapita, no? So, kumusta po din ha sa inyo mga dapit na abay dapit diring aga-uwan-uwan pa, no? Or arang nagadyong inita, no? Kaya kagahapon lang naagyoy ni message nako kay nangita na yung tao, nag-asa na ang uwan, no? Kaya nang lutak na ang mga kabasakan, no? So, usapod na sa atong mga pagahisgutan karong adlawa mga higala. Of course, no, kumusta mga sano og sana, no, hain mang so asa man mong dapita karon na nahimutang, no, sa ang sulok man ng mundo, Luzon, Visayas and Mindanao, and of course sa atong mga kaigsuunan nga mga OFWs, no, ato mga overseas Filipino workers, especially ang ato mga kaigsuunang bulanon nga naa sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan, maadyong buntag, maadyong udto ug maadyong gabii kaninjong tanan. Of course, dili na to hikalimtan ang ato ang mga online viewers, no, naa sa Facebook page, nagasubaybay sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Of course, sa mga naminaw sa radyo din, no, sa kahanginan, no, samtang nagakuso-kuso sa mga labada or nagahikay ba mo karon og inyong mga pang-snacks sa kabuntagon, no, maadyong pagpanglaba og maadyong pagpang-snacks niyo, maadyong pagpamainit, no, lami kadyo ihigop ron og kape or sikwate nga dunay pares nga mga puto maya or bibingka, no, or puto nga bugas baron, no, lami kaayo, no. So kumusta of course sa mga nagasaulog sa ilang mga kapistahan, belated happy fiesta katong mga nagapista pa karon, asa naman ang mga init na to nga sabaw diha. No, of course karong adlaw mga higala Agosto 30, no, just a day before matapos ang bulan sa Agosto, no. Isa na lang kaadlaw mga higala, mutikang napunta ngadto sa Burr Months, no. So kabalo ko excited kayo tang tanan aning Burr Months mga higala, kay murag mulugwa na gyud hapit si Jose Marichan, nilili na ba? No, tanawa ko no diha sa inyong mga pultahan, og nilili na ba si Jose Marichan? No, gasugod na ba nagpanaygon din ha? No, so gamay na lang, no, isa na lang kaadlaw mga higala og ma Agosto 31 na sunod ana September na mga higala, Burr Months na, no, nya hopefully mubalik na pud unta ta og tiuan, no, magulan-ulan, bahala na lang, antuso na lang yun ato na magulan-ulan mga higala, basta kay matabangan tong atong mga kaigsuonan nga mga farmers, no, kay luoy kaadyo ang kahimtang sa ilahang mga basakan karon mga higala, no, labi na tong naa din ha sa kabukiran, no, nga kanang nang lutak na intawon ng ilang mga juta, no, unya imbes kay maunay pagpamungas mga humay, no, unsaon na lang nato pag harvest ana, no, kung dili na sila mapornada ang pagpamunga ana, kay wa naman ang liki naman ang yuta, no. So usa na sa ato ang pagasusihon og paghisgutan pud mga higala ang ato ang sitwasyon, especially kani gyud, no, na ana gyud ta aning atong giatubang karon og gisagubang ang climate change, no, nga wa ta kasabot sa panahon ba naay parte sa Pilipinas nga tuag habagat pa sila ha pirting uwan, pero dire pod sa ato ang dapat arang na pong inita, no. So mo gyud ni dili na gyud nato masabtan pa ang sitwasyon karon sa kalibutan mga higala, tungod ra gyud pod ni, no, sa nagakahitabo kanang climate change, unya kinsa may muantos ana kadto ra pong gabuhat, no. So wag yung lain kita gyud ana mga higala ang manubag, kita po yung atubang ani kay ato pod ning mga binuhatan, no. So of course ato pong iampo, no, katong mga biktima, katong flash flood nga nahitabo dito sa Nepal, no, wala gyud damha, no, mao gyud giingon nga in a split second, no, wala gyud ta kahibalo og wala gyud ta nasayod og unsa gyoy posibleng mahitabo kanato mga higala, no. Unya adlaw man jud karon nga Domingo, no, nang hinaot ko nga atong mga kaigsuonan katong mga humana og simba, no, hinay-hinay na mo pag-amping mo sa inyong pag-uli, no, katong mga padulong pa, padulong mo simba or padulong na bakaha mo ron magsuroy-suroy or magbanding-banding, no. Amping-amping ta mga higala sa itong mga pagbiyahe. Of course, pagdala yun mo tubig, no, inom yun ta kanunay og tubig, stay hydrated, no, kay di yun lalim, no, nga naapoy mga heat stroke, no, kay sobra kainit. Unya, imbes kay mag-enjoy ta, gasuroy-suroy ta, na heat stroke na hinaon, kay arang kainit man, no. So muna nga, it's important to stay hydrated, inom yun tagdaghang tubig. Unya, magpasilong ta, magpalandong, mo nang importante yun po kaayo nga ato yung protektahan ng atong kinaiyahan, especially ang kakahuyan, kay mo yun ay naghatag na itong kabugnaw o landong, no, dinhi sa atong gipuy-an sa kalibutan, no. And of course it's a beautiful Sunday morning, alas 10:15 na ang takna sa kabuntagon mga higala. Maadyong buntag atong i-greet atong mga online viewers. Good morning Ma'am Maui of Bicto, no. Good morning Ma'am Aisel Sombrio. Good morning Sir Dave Dave Anthony Escobar, kumusta mo din ha sa Lubok? Ma'am Alma, ma'am, maadyong buntag, kumusta ang mga California, Kalapifornia hot mamas din ha? Maadyong buntag ninyo din ha sa Kalape. And of course, ma'am Everly Kimson din ha sa Tubigon, maadyong buntag, ma'am, kumusta mo din ha? No, of course, ang atoang mga kaubanan sa Geopark karong adlaw, no, ang atong Geopark team na alang gihapon sa ilahang field visits kay nagpadayon pa ang atoang 4John project meeting, kauban nato ang mga bisita nato gikan sa nagkalain-laing mga nasod, no, sama sa Peru, Czech Republic, no, gikan gyud ni sila sa upat ka continents, no, of course including Asia, no, kay dire giheld or ang Bohol Island Geopark ang host karon sa ikalima nga gihimo nato nga 4John project meeting. So ilang gisuroy, ilang gibisita, no, nakighimamat sila dito sa nagkalain-lain na to ang mga 4John club members, of course ang atong mga Geo schools, no, and of course with our strong partnership with the Department of Education Bohol or DepEd Bohol. Maadyong buntag Dr. Faye Luares, no, maadyong buntag ma'am. Of course ni Doc Jupiter Mabolok nga maogyud ang atoang 4John or ang atoang Geo schools coordinator, maogyud nangunay nangusog niini nga mao nga kalihukan tungod kay para pud ni sa kaugmaon sa atong mga kabatanunan, no, kay of course di gyud na to hikalimtan nga matod pa ni Rizal, no, kani gyud si Rizal ang bida ni ini kay siya gyud ang nag-ingon nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan, no, ko so mao gyud ni nga atong mga kabatanunan ato yung tarungon og paggiya, no, kay kung unsay atong itudlo kanila karon mao gyud ni ang ilahang pagasundon og ilang pagabuhaton, moabot ang panahon nga sila na pod ang magdumala, no, kay sila man gyud ang atong kaugmaon, sila gyud ang atong future leaders, no, so sila pod ang future protectors of our environment and of course, no, magsugod gyud ni karon pa lang, no, sa ilahang mga pag-eskwela. And of course, karong adlaw mga higala, Agosto 30, no, duna paghihapoy mga pipila ka mga activities sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026, no, karong adlaw bag-o lang gyud na human ang ato ang Bohol International Marathon dito sa BE Grand Resort, no, so bag-o lang gyud ni na human mga higala. And of course, no, congratulations Governor Aris Omentado and Congresswoman Vanvan Omentado, no, kay malampuson gyud nila nga nahuman kini maong marathon karong adlaw, no. So nakiguban pud sila sa pagdagan, no, sa 5,000 ka mga participants sa Bohol International Marathon, no, 2026. Congratulations sa tanang mga runners, no, sa tanan nga mga ni appeal ni ining maong BIM 2026, no, dito sa BE Grand Resort mga higala. Of course, wala gyud pud nagpalupig, no, si Tatay Ruben Abelia kung kahinumdum mo, no, ang ato ang tatay nga runner, no, 77 years old but strong, mo ginagiingog old is gold. No mga higala, wala gyoy pili bisag pila pay edad, no, kung mao gyud na passion gyud na nimo, hilig gyud na nimo unya, health conscious pagyud ta mga higala, no, kanang pangidaron nga 77 anyos unya musukol paka og marathon, no. So, dili gyud na basta-basta mga higala. Makaingon na lang gyud tag, sana all Tatay Ruben. Sana all gyud unta tanan, no? So, dili pa pud ulahi ang tanan mga higala, no? Pwede pa gyud nato ning sugdan karon, no? So, sugdan nato ning walking-walking, no? Sunod running, no? Hantun nga mo appeal pud ta ani nga mga marathon, no? We promote sports tourism here in Bohol. At the same time, atong gi-promote ang maayo og himsog nga panglawas para kanatong tanan mga sano og sana. Mao pud nay rason nga si Governor Aris ug si Congresswoman Vanvan Omentado mi appeal gyud pud sila, no, number one gyud sila nga dili lang sila fans ug dili lang sila taman sa pagsuporta ni ining maong kalihukan kun dili mi appeal gyud sila mismo ug ilahag yung gipakita kung unsa pud sila kaseryoso, no, nga mulid, no, sa mga bulano, no, so kung unsa man gud ning atong mga leader, no, unsa sila nga klase nga leader, diha gyud pud nato makita, no, so sa ilahang ilang pagpanguna, sa ilang pag paguna, sa ilang pagdala, pagdumala, no? So mauna nga sige tagpangampanya og stay healthy, stay strong, no? Unya human dili di ay pud ta makapakita, no? So ang leadership mga higala makita pud na sa ilahang mga gipangbuhat o gipanghimo kung ginunsa po nila pagpanguna o pagdumala, no? So kani mga higala mao gyud ni dako nga pag-awhag kanatong tanan, no? Aron yun nga malikaya nato kining mga sakit-sakit sa kalawasan, no? So basig kani dayeng atong mga gipamati nga sakit sa tuhod og sakit sa kahawakan basin di ay og exercise ra di ay ang kulang ni ana, no? So ang nga importante gina kayo mga higala, and of course speaking of health is wealth, no? So do na pud tay giatubang karon nga dakong hagit, no, og hulga sa dengue sa ato ang lalawigan sa Bohol. Mao na nga importante gyud kayo ni nga kanang kanunay yun ning mag-uban ning kaning ato ang health unya ang cleanliness pod, no, sa ato ang palibot. So before ta moabot anang ato ang pagahisgutan nga mahitungod sa dengue, ako pon nga i-congratulate of course ang ato ang mga athletes o mga atong mga grassroots nga athletes, no. Of course sila si Jewel Ayan Canyeleta, no, si Alexander Apalisok, April Joy Alampayan, of course si Vangeline Gamalo, ang atong mga runners, no, nga mga ligon pakaadyo ning mga tuhod, mga bata abo o bujag, no, maupod niya nga ito ang atong pambato, no, sa regional o national competitions na ito, no. So, kani sila, dili lang ni sila taman ra sa mga sports or kanang mga Bohol Olympics or Sivira, no, mo-appeal po ni sila sa mga og ni suporta pod, no, pag-isip pagdasig pod, no, sa mga participants, no, sa ato ang mga marathon, no, dinhi sa Bohol. Of course, this is still part of our Sandugo sa Bohol 2026 celebration. Of course, no, naapod dito si Ma'am Bernadette Sembrano nga mikuyog og mi-appeal pod, no, sa pagdagan, no. So di gyud basta-basta nga ato ang pag-promote og sports tourism dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala, no, because when we see tourism, no, atong gitan-aw ang turismo dili lang ni mahitungod sa pag-ari sa mga turista aron mo tan-aw sa atong talagsaon nga Chocolate Hills, no, dili lang ni kay ni ari sila aron mo tan-aw og magpa-picture-picture, no, ni anhi sila because they want to experience Bohol, no. So mao na ang ato ang pag-agni sa ato mga turista o mga bisita in a way nga wala lang ta nagpakita nila nga naami more than 1,000 nga mga Chocolate Hills dire, naami white sand beaches, no, instagrammable nga mga lugar, no, dili lang kana ang atong gipakita kanila. But also number one, yun na ang ato ang warm Boholano hospitality, no, nga mao yun na balik-balikan sa mga bisita, no, mo gani mo kanta pa gani tag balik sa Bohol, balik, no, dili lang tungod sa atong mga talagsaon nga mga talan-awon kundi balik sa Bohol tungod kay ani ami nga andam nga mainiton nga moabi-abi kaninyo. And mao gyud na nga sa lain-lain nga sektor, no, sa turismo mga higala, dili lang pinaagi sa mga natural landscapes or sa mga geological formations, apil na pud ana ang atong pag-promote sa ato ang cultural heritage, no, ang ato ang mga tangible og intangible cultural heritage. And of course usa na gyud ni kaning sports tourism, no, mao na nga naay mga nagkalain-lain nga activities nga himuon dinhi sa Bohol, no. So garbo kayo nato nga ang Bohol maka-hold or maka-host na gyud, no, like for example kanang triathlon, no, swim, bike, run unya karon kaning mga international marathon, no. So kani nag-awhag ni dili lang sa para sa mga turista para mutan-aw sa Bohol kundi ilahag yun mismo nga ma-experience, no, nakapasingot jud kaayo sila dire sa Bohol, na experience nila nya samtang nagdaga nakita gyud nila og ang atong palibot mga higala. So mo na nga importante gyud pud kaayo, no, nga kita mismo disiplinado gyud tang mga bulanon ang kalimpyo sa atong panimalay kay lain pug kaadyo, no, na ay turista gasuroy-suroy unya mulabay sa atong balay unya iniglabay sa atong balay kay kanang hugaw kaayo or tuay mga basura nga gatapok unya gipanglangaw, no, lain kaayo na mga higala mo na nga Part of tourism promotion, dili lang ni usa ka pagpaningkamot sa gobyerno or sa mga private nga mga establishments or sa ato mga partners and stakeholders, kundi kitang tanan nga mga bulano, no, kung gusto ta nga appeal gyud ta niini, no, so mo take part gyud ta, no, in promoting Bohol, no, as a tourist, a prime tourism destination, no, and of course dili lang ni kay tungod kay gusto ra nato sila nga moanhi kay para mo tan-aw, but again to experience kung unsa gyud ang naa diri sa Bohol ug ang mga istorya nga ania sa Bohol, maoy bawnon nila sa ilahang pagpauli, no, and of course niabot na magyuta sa ato ang gihisgutan nga turismo niya. Kaning magpromote og tourism mga higala, apil na gyud ana, no, ang ato ang pagmaintain sa kalimpyo, kahinlo sa atong palibot, kay kinsa ba pong turistaha ganahan magsuroy-suroy kung gipanglangaw og gipang napuno ta og basura dinhi sa ato ang dapit, no, so usag gyud na sa ato mga gibantayan, and of course kaning ato ang pagmaintain sa kahinlo sa atong palibot, no, maintaining cleanliness, dili lang po ni para sa turismo kundi para pod sa ato ang pangmaayong panglawas, no, so karon atong paghisgutan nga aduna gitay gi atubang karon nga hagit sa or ang hulga sa dengue mga higala, no, so I'm sure nakabasa na gitang tanan sa mga balita, no, kay abtik ra ba kaayo ta nga magpost dinhi sa social media, no, unya mo nang importante pod kaayo nga ang atong mga balita ug mga ang mga impormasyon nga atong gibasa, no, ug atong gipaminaw nagagikan gyud na sa mga reliable source, no, unya kana bang mga verified information aron dili pud ta malisang laman og ahat, no, kay basin pag-ingon nga naay dengue outbreak, unya nangalisang na dayon tang tanan, unya nagpanic na dayon ang tanan, so again, no, wala man tay angay nga ikapanic, no, kalma lang ta, of course kung naatay mga anak mo gyud ni importante, no, nga dili na to pasagdan, especially kung duna na gibati na hilantan na baron, gasuka na ba din ha, no, 2-3 days na ang hilanat, magpa-check up na gyud ta dayon, no, so adto na gyud na dayon sa pinakaduol ninyo nga health center aron ma-monitor ang atong mga kabataan or ang atong mga anak, even kita nga mga daggo na pod or mga adults, no, appeal pud na, appeal gyud ta ani, so mo na nga si Governor Aris Omentado, no, duna siya gipakanaog nga executive order, Executive Order Number 40 Series of 2026, no, mahitungod kini sa dengue mga higala aron gyud nga masiguro nga kitang tanan, no, sa tibuok lalawigan sa Bohol, no, appeal kita, so declaring dengue outbreak in the province of Bohol, mao kana ang anaa sa Executive Order Number 40 Series of 2026, no, so sugod pa ni atong Enero mga higala hantud karong bulan sa Agosto nagasaka man gyud ang ato ang kaso sa dengue, mao na nga ato na pong panghingusgan og hugtan pa nato ang atong mga pagbantay, no, og again mubalik gyud ta niini sa cleanliness, no, sa ato ang mga dapit, no, so pagpagawas pa lang ni ining Executive Order Number 40 ni Governor Aris Omentado, abtik pud kaayo nga mitubag ang atong mga mayor sa atong mga kalungsuran, mao na mga higala nga kita pud, no, nga anaa sa mga local communities or kita nga mga residente, no, mo cooperate gyud ta kung unsa pod ang mga hangyo ug panawagan, no, sa atong mga leaders, no, so dunay mga appeal na gina dire mga higala ang ato ang pag-maintain, no, sa ato ang kahinlo sa atong palibot, no, so dili lang pod nato ni isalig lang kay ana bitaw ng gobyerno, muhipos bitaw na silag basura, no, so again kita mismo sa atong mga panimalay, no, so magsugod yun na again kana pag-segregate og mga basura, no, di color na na sila, malata di malata na ay mga kana mga hazardous, no, nya katong mga ma-recycle, and of course again kanigyong atong mga stagnant water, so atong i-make sure nga wala tay mga botelya, lata nga pwedeng kapunduhan og tubig, kay especially karon pong panahon na mga higala nga di ra ba pud nato mahibaw-an mukalit ra pud og uwan, bisag arang initan dyan na agyo nay time nga mukalit lang magbundak ng uwan, so dunay tubig nga makasulod anang mga lata og mga botelya, so pwede gyud kaayo na silang pamuy-an or pangitlugan sa mga lamok, so again every time, no, kada gyud na kada adlaw ato gyud nang susihon, no, sa atong mga palibot sa panimalay na yung mga lata, tupperware din ha, nga pwedeng kasudlan o ato na nang panghiposon, no? So kung ma-recycle pa na, ihatod na na dito sa ipa-pick up na na sa LGU, kana ibutang na sa inyong mga basura nga pwede pang ma-recycle, no? So dili na lang ta mag-pundo anang mga basura sa atong panimalay, kay pwede yun ang pangitlogan sa mga lamok, mga higala. And of course, again, ang atong mga anak, no? So dili na to pasuoton anang mga itom or mga dark color, no? So wear light clothing, no, sa atong mga bata, especially kanang ting klase magyud karon, no? So pasuoto na to sila og mga leggings or tag-as nga mga medyas, no? And of course, ilikayan gyud nga magsuot-suot dito sa kalibunan, no? Especially kaning atong mga estudyante na sa mga public school na para bay uban lugar nga ang likod sa eskwelahan kay kalibunan or kanang naay daghang sagbot, no, or mga kakahuyan. So dili lang nato pa pasagdan ang mga bata nga moabot sila dito or magdula-dula. So few reminders and gentle reminders yun ni mga higala, no, para sa atong pagbantay sa atong palibot, no, kay dili pud lalim og dili basta-basta ning dengue. Kay syempre, no, again, magunsa naman pud ta kung gatapok na po ning tanan nga pasyente sa ospital, no? So ato yun na nga magtinabangay lang ta, no? Magtinabangay ta niining atong giatubang karon nga hulga o hagit sa dengue, mga higala. Kay wag yung laing makatabang po na to ani. Gawas nga naan ang mga tambal, no? Of course, kana kung grabe na yun kayo. But again, mag yun nigingog, prevention is better than cure. So kaya pa na to nga ma-prevent nga mahitabo ni or ma-worst ning maong nga sitwasyon, no? So ato yung buhaton, no? Dili ta pwede nga magsalig lang ta sa uban. Kita mismo sa atong mga kaugalingon mulihok gyud ta, no? Kay kita ra man gihapon pod ang makabenepisyo ni ini, mga higala, no? Para ra gihapon nato ni para sa atong kaayuhan. So again, ang kahinlo sa ato ang palibot, no? Para ni sa atong maayo nga panglawas. Unya kudo na tay maayo nga palibot or hinlo nga palibot, maayo pod ang dagan, no, sa ato ang panimalay. And again, guwapa tanawon atong panimalay, muabot na gihapon pod na sa turismo, kay ang turista magsuroy-suroy dinhi sa atong dapit, ini tan-aw oi linduta man day dire sa Bohol, kay bisag asang balaya amo ang nakit-an paglabay namo, hinlo hapsay, wala tay makita nga basura, wala tay ikasaway, ingon ana unta, mga higala. Mao nay ato ang gusto nga ma-achieve, no, if gusto ta nga ang kaniba kanang usa ka gamay nga butang nga atong gihimo, nag-maintain ra ta og kahinlo, dako na kayo siya og impact. Dili lang di ay ni maayo para sa ato ang panglawas, kundi maayo pud siya, no, para sa ato ang kinatibukan, especially nga magpromote ta og maayo nga turismo dinhi sa Bohol. So mao to, mga higala, no, ato ang pahimang, no, again reminders, no, sa ato ang mga kaigsuonang bulanon, no, kitang tanan. And of course, daghan kayong salamat sa atong mga maabtikon nga mga leaders, no, atong mga mayors, no, ang ato ang mga leaders sa nagkalain-lain nga mga barangay, ang atong mga purok leaders, maabtikon kaayo, no, nga nagapanghinlo gyud dayon, no. So mo na nga unta ato na ni nga i-maintain, no, kay i-maintain na ni na to, dili na pud siguro ta magbalik-balik aning outbreak, mga higala, kung ma-maintain gyud na to ang kahinlo sa ato ang palibot, no. So mobalik ra man gud gihapon na mo na giingon nga anihon gyud na to kung unsa gyud ang atong gitanom, mga higala. So parehara pud na sa nagakahitabo karon, no, kanang climate change, no, nganong nahitabo man na, giani na ni na to karon, kay naa man pud tayong mga gipanghimo nga nakalapas pud ta sa atong kinaiyahan, mga higala. No, and of course, padayon ta, mga higala, sa ato ang mga programa, mga proyekto, no, sa kagamhanang probinsyal. Of course, shout out, no, maayong buntag sa atong mga department heads, no, dinha sa Kapitulyo, no, and of course, ang ato ang mga kaubanan sa serbisyo publiko dinha sa Kapitulyo, no, nga gani karong adlaw, no, day off ron para sa uban, pero naay uban nga nanggitrabaho pod. So mga nag overtime o nag overtime, daghan kayong salamat, no, nga matinud-anon ta sa ato ang pagserbisyo, no, sa ato ang lalawigan sa Bohol. Kay dili wa man ta nagserbisyo ani og sa atong mga leaders, nagserbisyo ta sa atong mga kaigsuon ng Bulano, no, para sa ika uswag o ika abante sa ato ang lalawigan sa Bohol, mga higala. Of course, maadyong buntag, shout out Ma'am Leia Marchil, kumusta na Ma'am Lay? And of course Sir Vern, kumusta? Wala ba tay dive diha karon ang atong mga kaubanan dinha sa BPMO, ang ato ang mga tigbantay sa atong kadagatan. Maadyong buntag. Good morning, Uncle Amrod Filmer Asares. Good morning, Col. Matthew, good morning. Kumusta? How's Australia? Makapang English mapunta ginagmay ani. Of course, Auntie L, kumusta dinha sa Kidapawan? Kumusta nga akong mga higala dinha sa Mindanao? No, kinilang gihapon ang inyong laagan nga si Maria Laagan nga bisag asa mo abot. So nakaabot na puta dinha sa Mindanao, mga higala, and atay mga watchers and viewers po dinhang dapita. Maadyong buntag, Coach Jojo Maturan. Maadyong buntag, Ate Bikay. Kumusta nga to ang Princess Mananao Cave dinha sa Alicia? No, maadyong buntag. Of course, usag yun ang Princess Mananao Cave sa gibisita sa ato ang mga for John delegates, no, mga participants nato sa atong mga field visits, no. And of course, Ma'am Mitzi, kumusta dinha sa Danau, no? Maglaago niya ko puhon dinha, ma'am. Of course, ang akong mother dear, kumusta dinha, ako ang pinalanggang inahan. Good morning, ma. And of course, sa atong mga suking tigpaminaw, alas 10:35 na ang takna sa kabuntagon, mga higala, no. Di po palupig ning atong mga foresters sa BPMO. Tio Siloy, maadyong buntag. Sir Aldrin, good morning, good morning, no. Unta makabisita tapuhon din ha sa ato ang Bohol Biodiversity Complex dinha sa Bilar. Nindot kayong paghahisgutan og atong i-feature, no, kana nga dapit, no, because usag yun na sa gipanghingusgan sa kagamhan ng probinsyal, mga higala, ang ato ang mga conservation efforts, no, ang hisayran sa atong mga kaigsuon ng Bulanon nga naagyoy daghan nga programa og proyekto ang kagamhan ng probinsyal nga gihimo aron gyud nga mapanalipdan ang atong kinaiyahan, no. So siguro puhon-puhon, no, one of these days gyud, mga higala, no, ato gyud nang i-appeal, i-appeal og report, no, kaninyo og unsa gyud ang mga atong mga conservation efforts. Of course, being Bohol as the Philippines' first UNESCO Global Geopark, wala lang tanang hambog niini para sa ato ang designation or giilata sa tibuok kalibutan isip usa ka UNESCO Global Geopark, kundili ato ning gi-embrace ug ato gyud ning panindugan, no, barugan gyud nato ni nga dili lang tataman sa designation kundi matinud-anon gyud ta sa ato ang commitment, no, nga atong maprotektahan ang ato ang pinalanggang lalawigan sa Bohol, kay kini mao ang atong puloy-anan. Good morning, Beg-Beg, no, ang atong mga writers din ha sa Paimo. Good morning, Ma'am Jewel, Ma'am Rika, Ma'am Hannah, Sir Jigs, good morning, si Ma'am Eliza, and of course, si atong future attorney Feljet, no? Good morning, good morning. Ma'am Silay, ang ato ang monitoring team, maadyong buntag, no? And of course, padayon ta mga higala, no, sa ato ang mga kalihukan sa kagamhan ng provincial. Of course, ang ato ang Office of the Provincial Agriculturist, mga higala, no? So, pinangunahan ni Ma'am Liza Quirog, no? Of course, ang atong mga kaubanan po din ha sa OPA. Doon natay atong gihimo ang pag-strengthen sa ato ang aquaculture production, mga higala. And of course, ang atong pagsuporta sa mga panginabuhian sa ato ang mga farmers and fisher folks, mga higala. Ang San Miguel Tilapia Growers Association, nakatala sa ilahang ikatulong nga pag-harvest ni atong Agosto 21, mga higala, no, naka-harvest sila og 980 kilograms of tilapia, no, atong gi-estimate anaa gyud pagbana-bana sa kantidad nga 103,000 pesos, no, gikan ni sa high density polyethylene or ang HDPE HDPE fish cage og ang National Irrigation Administration Dam dito sa Bayungan sa lungsod sa San Miguel, ni mga higala. Mao kini ang pinaka dako nga harvest, no, nila sa maong asosasyon og mikabat kini og 3,591 kilograms, no, og adunay estimated combined value of 379,000 gikan sa ilahang tulo ka harvest na ni mga higala. So ang latest nga harvest nila mao to katong August 21 nga adunay nagkantidad og 103,000 pesos ang 980 kilograms. Pero sa ilahang tulo naka-harvest, no, ni total kini og 3,591 kilograms na ang total nga na-harvest nila. And dunay combined value nga 379,000 pesos mga higala. So kining ilahang mga maong pundor, ang ilahang kita mga higala, ilaha kining gideposito ngadto sa ilahang bangko, no, aduna sila'y bank account sa ilahang asosasyon, unya mao na kini ang ilahang padaganon or patuyoko, no, para i-invest na po nila balik ipangapital, no, hantud nga makuha gyud nila ang ilahang return of investment mga higala para pud sa ilahang mga organizational development. So duna pa sila'y mga plano pagpalambo sa ilahang asosasyon mga higala. And of course kining maong programa or kining kalihukan mga higala na himo kining posible pinaagi sa ato ang strong partnership of course with BFAR, NIA og ang LGU sa San Miguel mga higala. No, usa ni sa mga gipanghingusgan of course ilalom sa liderato ni Governor Aris Omentado sa iyang ikaduhang termino mga higala nga iyaha gyud nga gisaad nga panghingusgan gyud ang agrikultura, no, sa ato ang lalawigan sa Bohol. Again, duha ang ato ang economic drivers dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Number one ang turismo og ang agrikultura. And again, ang agriculture pod karon mga higala, wala dili lang ni taman sa food production og food security. Agriculture is also part of tourism. Ang mga turista interesado pod sila nga mobisita sa ato ang mga farms, sa atong mga basakan. So mo na nga very inclusive ug integrated kanang intertwined na gyud kaayo ang atong mga activities dinhi sa Bohol, kaya usa ka kalihukan dili lang ni para sa environment kun dili mo affect gihapon ni ngadto sa turismo mga higala. Samtang padayon ta sa atong biyaheng pag-abante mga higala, adunay 3.47 million pesos nga financial assistance nga gihatod ngadto sa mga kabaranggayan sa Carmen mga higala, o personal kini nga gitambungan ni Governor Aris Omentado, o personal niya nga gibisita og nahimamat ang mga kaigsuuna nato dinha sa Barangay Nueva Vida Este, no, Barangay Nueva Vida Este sa lungsod sa Carmen, o personal niya nga gipaabot ang ato ang mga financial assistance, no, gikan sa kagamhanang probinsyal alang na anong niining maong mga barangay, no. So adunay 2 million pesos alang sa Barangay Nueva Vida Este alang sa construction sa ilahang covered court sa Francisco Adlaon High School. Adunay 200,000 pesos para sa Barangay El Salvador alang sa rehabilitation sa ilahang circumferential road. 200,000 pesos para sa Barangay La Salvacion alang sa concreting sa Farm to Market Road. 200,000 pesos para sa Barangay Nueva Fuerza para sa pagpamalit o pag-instalar o solar lights. O adunay 30,000 pesos nga barangay aid alang sa matag usa sa 29 ka mga barangay sa lungsod sa Carmen. Mikabat kini og 3.470 million pesos mga higala, no, kini nga kinatibuk ang pondo gikan sa kagamhanang probinsyal, no. And sa atong pagpadayon mga higala, of course, ang atong mga kalihukan din ha sa Kapitolyo, no, si Governor Aris padayon nga nagadawat sa mga bisita, no, panahon nga wala siya'y biyahe, no, walay mga pag-adto sa mga kalungsuran o sa mga kaislahan, no, anaa siya sa Kapitolyo. Aron pod nga dawaton ang atong mga bisita sa nagkalain-lain nga sektor, no, sa milabayng semana mga higala ang Philippine Air Force 5th Air Reserve Center ni Cortesia may bisita sa ato ang gobernador, no. Of course, pinangunahan ni Sergeant Gilben Cabrera o Second Lieutenant Tristan Josh Fortich. Uban usab kanila ang mga reservist nga si Sergeant Eric Galan, Sergeant Francis Sarmiento o si Sergeant Jennifer Vertulfo. ug ang tumong sa ilahang pagbisita mao ang formal nga pagpaila sa 568th Health Services Squadron Reserve dinhi sa lalawigan sa Bohol. Ubos sa operational supervision sa 560th Air Force Group Reserve ug ang 5th Air Reserve Center or 5th Air RSEN nga adunay responsibilidad sa Philippine Air Force Reserve Command dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. And of course, lain nga mga kortesiya o pagbisita dito sa Kapitolyo, mga higala, adunay usa ka meeting no, nga nagakahitabo para ni sa Proposed Integrated Materials Recovery Facility by Rad Green Solutions. No, ang Rad Green Solutions, pinangunahan sa ilahang CEO nga si Sir Ivan Lim, naghisgot sila sa ilahang proposal nga usa ka Integrated Materials Recovery Facility or IMRF para sa Bohol. Kining ilang gipresentar nga proyekto usa ka pamaagi sa pagdumala sa ato ang mga municipal waste nga dili lamang magtan-aw sa basura isip problema kundi li oportunidad nga mahimong mapahimuslan pa kini mga higala. Of course, at kauban pod sa mao meeting ang ato ang Chief of Staff Attorney Filipina Asoy Piolyo ug ang ato mga kaubanan sa BPEMO or ang Bohol Provincial Environment Management Office nga anaa pod si Attorney Jeffrey Escaso no ug anaa pod ang ato ang hepe sa PGSO nga si Engineer Eustachio Kalyaw mga higala. And sa laing bahin, ang BFAR Blue Port Facility Project gipresentar pod kanila ngadto kang Governor Aris Omentado. Formal nga gipresentar dito sa buhatan ni Governor Aris Omentado sa bagong officer in charge sa Bohol Provincial Fishery Office or PFO, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR Region 7 nga si Gaymelo Lopez, ang proposal kabahin sa pagpahimutang og Blue Port Facility dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Kauban niya sa iyahang pagpresentar mao ang Assistant Technical Coordinator nga si Ma'am Pamela Sulcano ug ang Fisheries Infrastructure Engineer nga si Ma'am Cindy Leia Samihon. Kauban nga mipresentar sa project proposal ang mga kawani og sa Office of the Provincial Agriculturist no pinanguluhan ni Ma'am Liza Quirog ug ni Ma'am Mary Queen Atop uban ang uban si Attorney Alona Cristal gikan sa buhatan sa PLO mga higala. Sumala sa konsepto, dako kini nga proyekto nga pagapunduhan sa World Bank ubos sa BFAR Fisheries and Coastal Resiliency kon Fish Corps. Pipila sa mga tumong niini mao ang pagbaton og landing and trading area, fish processing center, cold storage facilities, ice making facilities, bagsakan center, fisheries training and learning center, pasalubong and fisheries product center, community enterprises and livelihood facilities, ug sustainable coastal resource management and tourism support infrastructure. Dako ang paglantaw ni Governor Aris Omentado nga ang Blue Port Facility mapa-enhance ni ini ang fisheries productivity sa atong lalawigan sa Bohol ug mapa-improve pa ang atoang pag-harvest or post-harvest handling sa atong fishing sector ug magdugang og employment opportunities, mapalig-on sa local food security ug makatabang sa ekonomikanhong kalambuan ilabi na sa coastal communities no. Maayo kaayo ni nga balita, good news kay ni mga higala no ug matuman na kini kay dako kayo ning tabang sa atoang mga fisher folks no. And of course kanang ato ang mga yangungo gyud nga mahal ang isda no, so padayon ta nga nagapangita og mga sulbad og solusyon ni ini mga higala. Ang solusyon dili gyud na mahitabo overnight or bisan pa og usa or duha ka termino nga paglingkod sa usa ka leader no, nagkinahanglan gyud na siya og strategy unya, nagkinahanglan na og pundo unya, syempre kinahanglan og sustainability, kinahanglan masustenar gyud nato kung unsa man ang mga proyekto nga atong gisugdan. Dili pwede nga maayo lang tas kasugdanan unya dili nato ma-maintain, maunay gitawag og mag-usik-usik rata sa ato ang resources ana kun dili ta kamao mo-maintain. Mao nang importante pud kaayo nga naagyoy mga trainings, naay mga learning opportunities or learning centers kay aron makat-on ta unsaon pagpadagan niini kay aron ma-sustain og ma-maintain nato. So puhon-puhon no wa man gyoy kumo sa pagsulay, no, magyoy naging wagway kumo sa pagsulay unya kining atong mga gipangsulayan nga mga solusyon, mga sulbad sa atong mga problema, magtinabangay ta aron ma-sustain nato kini, no, kay usa man gyud ni sa atong gitan-aw, gilantaw nga mahatagan gyud og kasulbaran nga kitang mga bulano, no, makapahimulos pud ta, no, sa gikan sa harvest sa ato mismong kaugalingong kadagatan, no, mo na nga mao ni gipaningkamutan pud sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya. Of course, dili lang ni mahitabo kung ang kagamhan ng probinsyal ra ang maglihok, nagnaagyod, no. Of course, number one na ang ato ang mga national agencies, no, mo suporta ta, mo counterpart ta dinhi sa provincial government. Of course, mosunod yud ana ang ato ang mga municipal LGUs, mga higala. And of course, padayon ta sa laing bahin, mga higala, pagpaabot sa kapin 3 milyones nga mga assistants alang sa kabaranggayan sa ubay, mga higala. Padayon ang mga pagbisita, pagsuroy ni Governor Aris Umintado ngadto sa atong mga kabaranggayan aron mapaabot ang mga assistance nga to sa mga nagkalain-lain nga barangay, no, para sa ilahang mga project proposals, no. So kini nga mga financial assistance, mga higala, dili ni basta nga ayuda na lang nga gitunol, no, duna ni mga project proposals, duna ni mga kapainan, pinaagi ni sa mga gipropose pod sa mga nagkalain-lain nga mga barangay, mga higala. Sama sa barangay San Vicente sa lungsod sa ubay, mga higala, 830,000 pesos para kini sa rehabilitation o expansion sa ilahang barangay water system. Importante kayo ni nga pangitaan yun atong sulbad ning atong mga problema o yangungo sa tubig, no, kay sigira tagyaw-yaw ani nga daghan tag resources sa tubig, pero kita mismo galisod tag tubig sa atong mga panimalay, no, magrasyon pagani, no, ang paghatag og tubig sa kada panimalay. So mao na nga importante kayo nga ang atong mga leader sa barangay kamaupod sila, no, naa sila mga diskarte gyud, mga higala, no. And of course, ang Kamalian Tubokam Irrigators Association Incorporated, 457,900 pesos livelihood assistance alang sa ilahang pagpundo or pagpangamit pagkapital para sa ilang pagpalit og fertilizer, no, alang ni sa ilahang negosyo, mga higala. Of course, ang barangay Ilihan, 440,000, 200,000 niini para sa rehabilitation sa barangay health center, ug ang 240,000 alang sa sand and gravel share bahin ni nila sa January to March 2026 nga sand and gravel share, mga higala. Samtang ang barangay Sinandigan, 440,000 gihapon ang 200,000 pesos alang sa pagpamalit og toilet bowl, ug ang 240,000 gikan kini sa ilahang sand and gravel share sa bulan sa Enero ngadto sa Marso ning tuig 2026. Ang barangay Kalanggaman, 270,900 pesos alang sa pagpamalit sa ilahang mga office equipment. Ang barangay San Pascual, 200,000 pesos isip counterpart sa pagpakumpleto sa ilahang 2-classroom building sa Ubay Central Elementary School, mga higala. Ang SK Lumangog, 200,000 pesos alang sa pagpamalit og mga equipment sa basketball court nila para ni sa ilahang sangguniang kabataan, mga higala. Ang barangay San Francisco, 118,000 pesos alang sa pagpalit og medical kits og equipment sa ilahang health center. Ang SK San Isidro, 80,610 pesos alang sa steel matting sa fence sa ilahang covered court. Samtang ang barangay Buod, 80,000 pesos alang sa provision of split type air conditioning unit sa ilahang Buhatan. Ang barangay Poblacion, 84,000 pesos alang sa pagpalit og monoblock chairs. Ang barangay Tubog, 55,000 pesos alang sa socio-cultural activities para sa ilahang Foundation Day, no. So nakahimamat og personal ni Governor Aris Umintado ang atong mga kaigsuonan didto sa lungsod sa ubay gikan sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayan, mga higala. Samtang sa laing bahin, no, didto sa lungsod sa Trinidad, mga higala, aduna po'y gihatod nga financial assistance para sa barangay Ginubatan, 1,100,000 pesos alang sa repair sa ilahang multipurpose building. Samtang sa barangay La Union, 20,000 pesos alang sa improvement sa ilahang multipurpose building. ang Barangay Manuel M. Rojas, 200,000 pesos. Alang sa improvement sa ilahang basketball court, ang Barangay Suom, 200,000 pesos alang sa construction sa ilahang covered court bleachers, o ang Barangay Tagum Sur, 40,000 pesos alang sa pagpalit o computer set o printers, no, para ni dito sa lungsod sa Trinidad mga higala, no. So abtik pud kaayong nilihok ang atong mga kabaranggayan mga higala, no, para ni ining maong gipanghatod nga mga financial assistance, and of course abtik pud ta nga mo-liquidate ni ining mga pundo, no, puhon sa pagkumpleto ang atong mga dokumento, mga papeles, ang mga resibo, i-liquidate gyud na nato dayon aron para sa sunod na pod nga pag-request, no, hanay og plastado lang gihapon ang pang-release sa maong mga pundo mga higala. So maura gyud na ang gihangyo sa kagamhanang probinsyal every time na ay mga financial assistance, mahimo tang transparent, no, sa ato ang mga gigamitan sa maong mga pundo mga higala, no, kay importante man pud kaayo nga ato ning ipahibalo sa atong mga kaigsuonang bulanon tungod kay buhis man gikan sa katawhan, kitang tanan gabayad ni ining maong mga buhis busa kitang tanan, no, angayan lamang og katungod natong tanan nga mahibaw-an diin gidala ning maong mga pondo og asa ni gigamit sa kabaranggayan og sa kalungsuran mga higala. Samtang padayon lang gihapon mga higala sa milabayng semana, no, dihay lain nga activity para lang gihapon ni sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 mga higala, ang ato ang 10th Dairy Festival mga higala, no. So lami kaayo nga i-promote kining ato ang Dairy Festival mga higala. Gisaulog ang ikanapulo nga Bohol Dairy Festival o gipasigarbo ang mga produkto o kalampusan sa ato ang mga dairy farmers o mga nagkalain-lain nga mga asosasyon. Ubos kini sa tema nga unang dekada sa panaghiusa, pundasyon sa malungtarong panggatasan, ligong panginabuhian ug maayong nutrisyon sa kabataan. Ug nakita gyud nato dito ang importansya sa padayon nga pagsuporta sa dairy industry mga higala. Dili lamang kini makahatag og dugang panginabuhian sa mga bulanon, apan makatampo usab kini sa malungtarong agrikultura ug mas maayong nutrisyon alang sa atong mga kabataan. O dito sa maong dairy festival mga higala, ana ang nagkalain-lain nga mga ahensya, mga dairy farmers sa kalungsuran, mga feed suppliers, mga partners sa serbisyo nga nagpaambit sa ilang mga produkto, kahibalo o kontribisyon sa pagpalambo sa dairy industry sa Bohol. And of course, dako nga kalipay ni Governor Aris Umintado nga ang dugay ng pangandoy nga mapalambo ang dairy industry sa Bohol, padayo natong natuman o gipatuman, ilalom sa administrasyon ni Governor Aris Umintado, no, of course, dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol, no. Lami kaayo ang gatas bulanon or ang gatas kalabaw mga higala, no. So kung makatilaw mo, no, naa may dairy box unsay tawag ana, no, kanang gusto mo mo palit or makatilaw anang gatas nga gikan gyud sa kabaw, no. So naa din ha sa ICM mga higala, lami kaayo nya, naa pud sila yung flavor na ay mangga, na ay chocolate ug katong original nga katong original lang gyud nga gatas kalabaw. So lami ni siya nga i-promote, and of course maayo nga atong paimnon ug patilawon pud nato ang atong mga anak, no. So kanang mga cheese, no, gikan na sa gatas sa kabaw, so naa po na baligya nato dinhi sa Bohol, no. So we always promote our local products. The more we promote and the more we support our local products, the more gyud nato nga gipalambo ang atong mga mag-uuma, ang ato ang mga farmers, ang ato mga fisher folks, o ang ato mga producers or ang ato mga workers sa dairy industry mga higala. So again, dili man ni siya mahitabo overnight, but ang atong padayon nga pagsuporta o padayon nga pagpalig-on ni ini mao gyud na isusi sa ato ang pag-abante dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. So importante gyud na kayo mga higala, no. So I hope nga usag yun mo nga makaingon ba nga, uy, nakatilaw na yun ko sa gatas bulanon, nakatilaw na yun ko sa gatas kalabaw. Lami kayo, unya, lami kayo i-offer sa atong mga bisita o sa atong mga turista. Again, no? So gikan ta sa usa ka gatas nga di alang sa mga kalungsuran, but naa gihapon siya impact ngadto sa atong turismo. So lami kayo, aside nga mo offer ta og fresh buko juice, pwede gyud nato nga i-offer ang gatas kalabaw or ang gatas bulanon ngadto sa atong mga bisita, no? So usapon ni sa gilantaw sa sektor sa turismo, no, nga ato apo mga resorts, mga resort owners or mga restaurants, no.

0: samtang bata pa sila, batan-on pa sila, active na kaayo sila nga na involved sa tanan nga nagkalain-lain nga mga kalihukan ug nagkalain-lain nga mga sector from agriculture, environment, tourism, no, even in the field of robotics and technology. So nagkalain-lain nga mga sector anaa sila, very active nga involved gyud kaayo ang atong mga kabatan-onan. And of course, ang kagamhanang probinsyal pinaagi sa ato ang Provincial Youth Development Office, no, mao gyud na gi-champion gyud na ni Governor Aris Omentado ang atong mga kabatan-onan nga naa gyud dinha kanunay ang iyang kasing-kasing og suporta, no, even ang atong mga atleta, no, padayon gyud nga naginasuportahan natay nagkalain-lain nga mga sports and development program, of course under sa PYD o mga higala. And of course, daghan pa kayo ta og mga angay panghisgutan, no, and ang mga uban nga mga balita o impormasyon, mga higala nga wala nato nahisgutan diri sa kahanginan, pwede gyud kaayo ninyo nga makita o mabasa dinha sa ato ang mga official Facebook pages, mga higala. Palihog bisitahan ninyo ang Facebook page ni Governor Aris Omentado, Erico Aris Omentado, dunay blue nga check mark, verified na siya. And of course, ang Facebook page sa Provincial Government of Bohol, mauna ang ato ang official Facebook page, anaa dinha nato gipahimutang ang adlaw-adlaw nga mga nakalap nato o nga mga gihimuan nato o mga balita nga mga kalihukan, mga lain-lain nga mga programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal gikan sa mga nagkalain-lain nga mga departamento sa Kapitolyo, mga higala. Sa ato mga online viewers, daghan kayong salamat. Thank you for watching. Daghan kayong salamat sa kanunay ninyong pag-uban o pagsuporta sa atong programa. Sir Stephen, Sir Bjorn, maadyong bunta, Go Panglao, good morning, daghan kayong salamat sa very strong support sa Go Panglao sa ato ang sa Bohol Island UNESCO Global Geopark, no, very visible gud kaayo dinha sa ilahang website and pag-promote pod sa turismo sa atong lalawigan sa Bohol. Ma'am Divs, good morning of Bohol Provincial Tourism Office, no, good morning sa atong mga kaubana dinha sa BPTO. Ma'am Anna May Ocon, Ma'am Arnie Liray Budyongan, good morning, good morning. And of course, no, wala gitay igong oras, mga higala. Alas 11, size na ang takna sa kabuntagon. Padayon mo sa inyong mga pagpamainit. Amping, paghinay mo sa inyong mga paglakaw o pagbiyahe. No, and of course, katong mga mangandam na sa ilahang mga paniod to, maadyong pagpanikay-sikay para sa paniod to, mga higala. And again, kinilang gihapon ang inyong ubos, nga higala sa kahanginan, Mary Lou Reyes, gikan sa Buhatan sa Provincial Information and Media Office under the leadership of Attorney Filipino Asoy Piolio and Sir Mark Anthony Pernia. Mag-uban ta o magkita lang gihapon ta hangtod sa sunod nga higayon. Padayon ninyo nga suportahan o i-follow ang Facebook page ni Governor Aris Omentado para sa iyahang live updates na sa iyang programang Aris sa Katawhan takna sa Gobernador. Hangtod sa sunod nga higayon, sa sunod Domingo, mga higala, sa samang oras, alas 10 hangtod alas 11 ang takna sa kabuntagon. Daghang salamat, amping ampo o sa kanunay, Abante Bohol.
1: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol herbal supplement, adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol herbal supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Ilang ranger?
7: Tanaw nimo. Unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocept Z+40. If symptoms persist, consult your doctor. Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balita o impormasyon, gikaminaw sa katawang bulano.
19: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
20: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
21: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Gikan sa San Mateo chapter 6 verse 22. Ang mata maoy suga sa lawas. Kun maayo ang imong mata, maputos ka sa kahayag sa tibuok mong lawas. Apan, kun daotan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa, kun ang imong suga kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayod ni ini. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Pero sige lang, huwag kangit-ngit. Nangit-ngit gayon, sige lang, kahit naman ka mga kong sabra. Ciao!
0: I'm
1: Nick.
0: And I'm Ate Lee.
2: This is Nick and Lee.
1: May butang, may uto, may hapon magabi. May butang, may uto, may hapon magabi. May butang, may uto, may hapon magabi. Sa tarang natamas. Sa mga radio sets o sa mga guests sa bilaran mga kasipit ng mga klosuran tibok lalawigan sa buong tibok Pilipinas o tibok ngayon ng kalibutan haaman ka karon no? Sa tanan ng mga nagpapinaw ka na to via internet hinaw tanga ng mga karos kapisiyo sa kanasin sa panawas o sa itong parangkuban sa talamanon
0: Nick and Lee
1: Sunday.
0: Welcome mga kahigalaan. Oh, Domingo ron niya. Unsa may ganap ninyo ron? Ay. Good morning Philippines. Good morning world. Nga na maring akong tapan, murag wa man kakuan.
1: Di ba kakuan?
0: Wa kakita.
1: Gabi ra sir ka, gabi ra sir ka.
0: Gabi.
1: Muna imong kawa.
0: Ayaw ba?
1: Dana ning kuan.
0: Ana dyan ano, kanang magkagor na ta ba? Kalit o goan. Santi ang imong mga kalawasan. Mura o paminaw ni mo, okay ra. Sus kay, imong huna-huna ramdi. Ay, yung imong lawas, dili na mao.
1: Kini sa tila may galapagor na magundin tao sa kaitan, no?
0: Ang kon, madyog ko nga gore ko.
1: Okay.
0: Ikaw, umukay okay. Angkon. Nagtuo man siya nga ka ng 23 pa yung edad.
1: Sige,
0: 23 times 9.
1: Yay!
0: Ilan man na be? Master mo yung math. You do the math. Welcome, Philippines. Welcome sa Tok Tolumanon.

0: ng mga opok. Isa'y tanggol mo. Go forward!
1: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoy duawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA.
2: Basta Pest Control ang iskutan! Kinsay atong tawgo!

0: atong partner sa Pikas Lawak, may galakor sa atong technical department, si Engineer Gilbert Tulup, Engineer Michael Taran, Engineer...
1: Idol Jerry Cahis.
0: Idol Jerry Cahis, Engineer...
1: Goody.
0: Goody Felicia, o si...
1: Ronnie,
0: no? Si Michael Lurica, o sa atong kinakusahan na Chief Tech, Engineer Phil Abandula.
1: Sa akong kamot. Ha? Akong kamot kini dako lagihan.
0: Uy, nalagi. Kini lagi siya. Sa dyan nalagi ni.
1: Ni dako.
0: Matod okay. Palagi sa itong amiga sa una in town. Matod palagi. Ikum-kum rin ikur na ukuhan.
1: Sa?
0: Ikum-kum rin ikur na ukuhan ba? Kanang o sa Tagalog.
1: Iwawa na mo.
0: O, ikaw.
1: Di ay, maulian ni siya.
0: Maulian ni.
1: Kani ni. Ni burot lang gano'n sa kanang tudlo na mo mahigalan niya. Ipakumot ko no ukuan.
0: Oh,
1: ibaw na mo. Di lang na to istorya dire.
0: Oh.
1: Mugamay ko no ni. Tinoon.
0: Ipakumot ko ni ukuan mo.
1: Si Mario siguro. Marex.
0: Yeah. Oh. Marex!
1: Tinoon ni Brad. Marex. Villarrojo.
0: Oh,
1: Mario Marex Villarrojo. Nga kalabukon na.
0: Oh.
1: Di, murag, di ko modawa si imong kuan, Brad. Bisag,
0: ikaw.
1: Bisag, sildohan pa ko ni mo og 2,000 ang kuan, si Mana.
0: Bira kong 10,000.
1: 2,000 niya, 8,000 ng buwan.
0: Ah, oh, si Mana na. 8,000 na.
1: Nga, increasean ng 2,000. Mag-jeez na.
0: Diba?
1: Tuman!
0: Na, huwag na galing sunoy, na dyan ay dumaga.
1: Sa oman na.
0: Ikay dumaga ha? Sige.
1: Sa ito, tingo sa dumaga.
0: Ubirig na mag-sunoy. Sige nga.
1: Hindi, tingo lagi dumaga.
0: Ano ka ba? O kasa una, saka
1: huwag na. Nakalimot, iba ho, nagtiguang na ta.
0: Sige, go.
2: Uwe!
0: Lae! Lae! Lae! Mody po na.
1: Parang wakwak.
0: Parang kijaw mo na.
1: Sige. Ano sa to?
0: Okay.
1: Na, dali na kay.
0: Sunoy ni og kanang ay duwa ka.
1: Katawa sa taoy. Na long weekend man dining mga tao ron.
0: Long weekend kay.
1: Ug maoy trabaho na, yahay.
0: Maoy trabaho.
1: Uban nagbakasyon kay atong Sabado, Domingo ug ugma. Lunes. Pwede mo. Langyaw sa pila ka adlaw, di ba?
0: Pahuway sa agad po. Kaya pangwas, sumuba. Pangwas ko.
1: Okay, si Barad Buloy o si Ma'am Nancy Magallanes. Sakto ng pagka-istorya.
0: Brad!
1: Sa imong kuan, ganahan nga, kuan. Kanta. Si Brad Buloy.
0: Sunday morning, out of the block. Kanang si Brad Romeo o si Sister Terry Versano, no? Huyuhoy! Basta huyuhoy, hayahay, gina. Hayahay, na dyan ay huyuhoy. May buntag yan. Brad Romeo.
1: Nga, entang. Si Kuan po, si Ma'am Joby Dumayaka, si Princess Ang, naman, Princess Joy. Ma'am Zinaida, mga ka-berks na nato sa Kuan. Kanang OLLP.
0: Si Ma'am Jing, amalay si Ma'am Zinaida.
1: Ma'am Jing. Si ka na, Ma'am Chuchi, hello! Atong mga kaparian pa din ha. Si Father John, Father James, Father Boogs.
0: Father Boogs. Boogs.
1: Fermin Bugtong.
0: Oh.
1: Okay, nga. Og atong mga, Sir Michael Seppi, Michael
0: Lim.
1: Sa tanan, o si Kuan Pod, si kana mga Oxtero family to sa Dubai ba?
0: Sa Dubai, si Sir Victor.
1: O si Ma'am Helen.
0: Sir Ray, o si Ma'am Gigit Estrosas.
1: Reynas,
0: no?
1: Reynas, saan na? Restaurant?
0: Reynas Dim Sum, something okay. Like that, no?
1: Mga kauban na to sa kuan.
0: Ito na mga kauban sa OLLP, Our Lady of Lourdes Parish, Diocesan Shrine.

0: Atong pasalamatan mahigala Sir Rudy Tutor, Barangay Captain Rudy Tutor da sa La Union, Kandihay, Bohol. Thank you, Sir Rudes. And also, thank you, Sarigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. N.N. Dr. Humor Surfing, si Cora, si N.N., si Lita, o si Jessa.
1: Pasalamatan sa mga ito, mahigala ko ang Albas Pork Chicharon. Albas Pork Chicharon sa dugang panahon nga nakig-uban sa atong pagpanag-uban sa Nick and Lee since 2003. Hangtod karon still going on strong. Na sila yung mga kusinira. Nanapod ni Subang karong bag-uno. Yung Insyang's
0: Grill.
1: No? Biha. No? Salamat Sir Patrick, Sam Helen Binangbang. O ang ilang mga produkto. O kung kayo, still going and strong. Kining ilang St. Patrick's Roast Lechong Manok. Grabiha. No? Kayo ang St. Patrick's Roast Lechong Manok. Available sa Alva's Pork Chicharon and all of their branches. Salamat kayo Sir Patrick, Oksum Helen Binangbang, Sir, si Ma'am MJ, Ma'am Alba, JK Day, oh JK, Ma'am JK, ninyong tanadya sa Alva's Pork Chicharon, Sir, si Ma'am Jillian, mayong buntag yung
0: tanan. Insyang! Hello, Shangards! Thank you. Grill. Okay, salamat also Boheku Juan, pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas, and Ma'am Wang Ruiz, thank you. And so with the FCB, First Consolidated Bank, thank you Sir Richard, Ma'am Candice, Ma'am Claire, og si Ma'am Lovely po, thank you so much.
1: Go Forward Pest Control, multi-awarded na ng Go Forward Pest Control, may galakon niya na kanindot pagyod ka ng ilang mga produkto, ang ilang mga chemicals, mga eco-friendly, no? Na dilita mahadlok, dili makaguba sa kinaiyahan, eco-friendly, busa sa inyong mga problema. Ayaw na niyo lang na ninyong bahay diyang nakag-ok-ok, ilaga, dugho, lamok, langaw. Sus ko Ginoo, no? Labi nag-anay kay mo gid mo guba sa tong balay pastilan. Ginoo ko magbahay po ta karo puthaw, matay mo mahal-mahal po puthaw, pulos, no? Oh, so na jud na mga ginagmay kahoy-kahoy. Nya kahoy-kahoy man mo hi paboritos mga anay. So mo na nga ato nang protektahan. Tawo gadayon ang Go Forward Pest Control 4123812 o sa 0910936 2289, number 5, Ramon Enrique Street, tapad sa LTO o sa Bohol Light. Ayaw kalimot sa Go Forward Pest Control. Salamat Ma'am Charmaine o ni Ma'am Chacha.
0: Hi Mama Arsenic, Arsenic Beauty, Kurog Kurog Match, good morning. And also salamat sa pagpaminaw kanunay, Myrna Jacor.
1: Hi Ma'am Merns.
0: Diya sa Dao. Salamat Inday sa pagkan, very generous pod, no? Bisakin sa iyong mga tagan. Sa mong grasya, managingon nga, share your blessings. Okay, thank you po ni Ma'am Luz Aton, o si Ma'am Taling Lagura, das Himilian Lubok Bohol. Thank you si Ma'am Bambi, Sir Dong Milisimo. Thank you si Ma'am...
1: Si Ma'am Judy!
0: Judy, o si Sir RJ Milisimo. O si... kanang good morning po Sir Alex og ni Ma'am Baby Lumayo.
1: Salamat kayo. May buntag po na ito. Shout out si Boss Max. Boss Max, si Balios ba ito? Sa 1727 nga Pidicab. O kanang kwan ba? Kanang na ay...
0: TBS.
1: TBS, no? O kanang Pidicab.
0: Sige din. Ano TV, TBS. Sige hilang.
1: TV, o. TV ba nga S. May buntag yan, no? Boss niya. Ang sarap to. Oh, kining...
0: Ngayong tataon, magluto si Chef Lee o lami kayo. Luto ko.
1: Luto ni Lee o... Katapusang Domingo na karon mahigala ko sa buwan sa Agosto.
0: Ala! No? Apit ng September.
1: So, sa sunod Domingo, September na. No? Oh, dali! Lagi kayo ang dagat sa panahon.
0: Pista! Nas Linda Bay.
1: Lagi.
0: Mato! Oh, na may bisag wa may bitar.
1: At natas komento dito sa
0: to. Ay ay.
1: Ito dito si Father Juan, Father Martin Lupi ba?
0: Oh, hello Father.
1: Oh, niya kining unsa nga dinhi? Ma'am Sita Quaresma, no? Ma'am Sita Quaresma. Good morning, ma'am. Sir.
0: Oh, sa good morning, ma'am.
1: Oh, niya may buntag niya tanan diha, no? O niya, kasi pa, o Ma'am Carmen Perez na may buntag sa Perez family.
0: O si Lechona po, o si Silingan, diha, good morning. Si Tata Batokael, o si Tata Alfarero, thank you so much sa pagpaminaw.

0: express. Live Bicol style.
1: Kolbe Express.
0: Kolbe Express.
1: Kolbe Bicol.
0: Kolbe
1: Kalay. Speaking of Bicol ba, kanang murag mga sounding ba, sikat yung kanang Bicol, no? Bicol Bull? Bicol Bicol?
0: Bicol Bull, boy.
1: Napakuyutan ako na ko. Alam mo, ito ko, Bicol Bull. Bicol Bull Court.
0: Pila ng oras na to? 50? Yan ako, 350?
1: Lagi.
0: Nayo,
1: okay, depende man
0: sa. Ilang oras?
1: Depende man sa imong amenity. Oh, nya. Oh, mo lagi ka na tong bahay lagi. Ang kana silo, kana ground floor.
0: Ato lang ning gubon. Kuan, katong bahay na to dito, ato tong gubon nya, butang na tong pickle balls opos.
1: Oh, ang ground floor lagi nya, ato ta mo jo sa atong butang second floor. Third floor.
0: Wa ingon beta ko man sa bahay nya, butang na pickle ball ni. Adi na mi anak kay ang laay kanang kuan na laay na po dang mus.
1: Laay na po guso.
0: Oh, laay, di ba mo kuan man ang paid out man ha?
1: Ha?
0: Mo paid out man.
1: Ay
0: no, ang kanang tennis for how many pila naman na siya na ang Japan.
1: Di, meron ka ng tennis mo mo gina sa standard. Bisan pag
0: unsay basi kaning pickleball pon mo paid out pon ni puro pon. Or basi ka na sa mga sports enthusiast. Ah, kan
1: basig, sunod ng pickleball, di na po pickle. So, po, atsara na po.
0: Atsara. Pickles. Oh. Maggamata o ganang atsara ball. Hmm. Dita ng pickleball. Kaya sikat naman ng pickleball.
1: Oh. Atsara na po.
0: Kami, atsara.
1: Simply with the recipe!
0: Pickle Express.
1: Pickle Express.
0: Kinanglan
1: ka. Para sa mga gustuhang, ha?
0: Kanang eggplant, nade.
1: Yang ko sili diri usa ka damtra.
0: Wow. Butangan dai ni ang uban, butangan og eggplant, ang palaya. Nya kinahanglan kag 1/4 cup na coconut milk. Katong espeso and then usa ka buok gyud nga kanang ahos, usa ka clove nga ahos. Nya ihiwa na ginagmay. And then pork 100 grams nga pork. And then 100 grams ng shrimp, onion, nai, red pepper, usa ka buok, o gatong, ang gingon ni mga siling labuyo.
1: Dara.
0: Siling hang.
1: Siling labuyo.
0: Depende na ninyo, kamo rin, buot ha kay, basing na bata mo kaon. Pero namin mga bata rin nga ganun pong sili, anang hanghang, hot chili, okay? And lastly, bagoong alamang.
1: Sos! Kalami.
0: Hugasan, o di ka ganahan kayo nga anong parat, pwede imong hugasan ni, imo na yung butang sa saan patungod sa tubig, at least ma-wash out yung iyang kinaparatan nga part. Okay, and here's how nang buhaton pagkaha Mernad Jacor. Thank you, Inday Merns. Okay, basing nagluto na siya karon po. Okay. And pagkaha, butang makita gamay, gisahon ni mong ahos. Kanang ipa-brown-brown sang ahos, ayaw pag dali-dali o kanang, kanang magluto dito mo. Ayaw po kung padadali ka, ngayon ka. Makuratan lang ahos, ilunod na sa nang, kung sa pailaing panglunod diha.
1: Na may mga kwan sa mga chef, di ba na may lang yung kwan na
0: oh, kanang pa, kung ano nandiyan na.
1: Good food, ta, takes time. Siya naman, siya na, proparulti home ba, bro?
0: Oo, lagi.
1: Siya na, sa parlang, siya sa'yo.
0: Ah, umso ko naman.
1: Good food takes time.
0: Oh. Okay, sige. Maghinda-hinda sa lang ko kay good food takes time man.
1: Ayaw po, pagod na yung kuwan.
0: Okay. Ang kuwan, kanang ahos na brown-brown na, ilunod ni mo ang baboy. Pork. Baboy, nga lihiwa o ginagmay. And then, kami na yung gawas-gawas kung mantika niya. Usapan ni mo, ilunod ang shrimp. Ilunod ni mo ang eggplant o ang paliya. Pero ang upan, di ko siya mo kuan mo sagol ani. Pero extender magod ni. Nya, labi na kay may gusto di mo kaon po doon vegetable dito. Pwede na nasagulan ng eggplant o paliya.
1: Para na po, basta may na vegetable.
0: Dili ni chapsoy ha.
1: Dito palabi ang kamikarne ng panahon.
0: And then you add the bagpuong. Eh, kayon, kayon, kayon, kayon. Para gamay na kayong asin, may butang kayo. Ang bagpuong is parat naman. Although, imang ihugasan, pero nagyapon siya pagkaparat. Kahuman na na, you add coconut milk, katong ispiso. Pabukalon, pabukalon. Hangtod ang vegetables, maluto. Mm, mga timpahan. Kasi gusto ni mong i-add na secret seasoning. It's up to you. Ito mga sili ha, Ate Manang. Ilunod ka ron po. Katapusan na ng sili. Sige. And... Ciao.
1: Population.
0: Ansegan?
1: Population.
0: Population.
1: Fabuloso.
0: Population. fabuloso. Delicioso.
1: The boss.
0: Bicol Express.
1: We're here on Nick and Lee.

0: ug mga upok. Kinsay tawagan mo?
1: No Forward!
2: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoy duawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA.
3: Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawag.

0: Mugre teta, good morning ni Ma'am Eva o ni Sir Joseph Lasaya na sa Dao. Si Sir Eddie o si Ma'am Zia Managaytay dito sa US. Good morning. Thank you so much. And thank you also at pasalamatan Sir Rudy Tutor sa La Union Candehay Bohol. Thank you so much. Sa Rigumba Malalis Optical Clinic na sa BQ Mall. Ground level and salamat sa Boheco One and First Consolidated Bank.
1: O gusto may kala ko atong pasalamatan sa makusa pa Albas Pork Chicharon. Salamat kayo sa ilang mga produkto nga di basta-basta, no? Kini ilang St. Patrick's Roast. Salamat kayo pa St. Patrick's Roast to Lechong Manok. Salamat kayo Sir Patrick sa Mahalan Binangbang, Mama GK, Mama Alba, si Mama Jillian. Everybody there sa Alba's Pork Chicharon,
0: Insyang,
1: Insyang's Grill, o sa Cocinera. O sa mga galako, go forward pest control sa mga samo kayo, mga disturbo kayo, mga mananap diya sa itong panimalay, no? Ok, ilaga, langaw, lamok, uban pa, dugho. O sa iyon, ragi kayo na sa go forward pest control, multi-awarded na sila. O niya, ISO certified. Tawag karon na 412-3812 sa 0910 9362289.

0: morning. Thank you, Sir Peter De Jaresco. Sir family.
1: Peter, salamat kayo, Sir. Sir Peter. Sir Bobo, Ma'am Adoptora on the left.
0: Yes.
1: And there, Sir Bingo, Sir Ellie. Salamat kayo. Salamat.
0: Ma'am Cathy.
1: Salamat kayo. Salamat kayo niya. Apo po sa podatak na ang atong gahin ni Hugna Karoon sa tumapanauban sa Nick and Lee. Salamat kayo. This has been Quinnick saying God bless you. Kan sa kanunay ug sa walay unong sa tanang panahon ug sa tanang higayon, gayon si Bao Mayao na to ang Ginoo, nagamhanan sa tanang gamhanan, Ginoo sa mga Ginoo.

0: as one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula.
1: Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipinas.

0: drink responsibly. Pindutag aura one guapa to
1: another. It's giving coffee dance Myra era. G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Huwag na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! Huwag ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
11: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
12: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
14: Ang istasyon sa katawhan.
15: Oras, may gala. Doon na kita 12 minuto. Sumang makalabay ang alas 12 sa kautuhon.

0: Egal kung sa mga hapon kinyong tanan, sa mga usapato, kung mga pitong piyagi, itong nga pagya para guban karoon nga takna, mga egalan.
1: For justice, God.
0: Oiga, pinagi sa mga huni ko awit, ito'y pabati niya kininyo sa itong pagya para guban. Oiga, kini mga egala, oras kini sa mature hour, na karoon panahon na itong hulipan, pinagi sa mga huni ko awit. Adlaw Domingo, mga egala, pizza, train target, nga buwan sa... Agosto, may gala.

Pero may kinatagdado na kita ay 16 minutos na human magkalabay ang alas 12 sa kauntuhon, no? Kumusta? Nakapaniudto na bang tanan karon? No? Sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay karong panahon na? No? Sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit na manginautang na nakatangka na ang atong mga kabataan karon sa mga bisita karon. Gigan Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: Wedomai kita tak ada orang kita banyak minutos na haman makalabay kelas dosi sa kauntuhan no ga sa tunga kauban dari si Engineer Gilbert Tatulup, Engineer Michael Polaris Taray, o ga gatosan ni Engineer Jerry Kahis, ni Engineer Cyrus De Byros, no? O ga labas sa tanan nga tosan lang ni Engineer Gudi Pilicia. O ga ingon mo sabah nga to sa atong mga kuano sabah, kauban sabah na to dyan, no? Sila si Engineer Romy Mulat, sa itong Chief Engineer Phil Abandula, no? Kumusta? No, mayong hapon sa tanan na itong mga nagasunod kanunay diri sa stasyon sa DYRD, no? Kumusta mong tanan? O gamainito na itong pag-timbaya, labi na sa nasilang tagsa-tagsa ka mga dapit karong panahon na.
1: Of lovers sleep in tight.
0: You're gonna Jennifer Ross,
1: rolling by
0: the power of love.

Mayroong ay kilatag na doon na kita ay 25 minutos na human magkalabay ang alas dusi sa kautuhon. O nito itong pag-uban nga itong tuluman o kumusta nga tanan itong mga alalay, mga kaigsunan na karoon nga mga takna. Pero ato sa ding paminaon may gila usag ka awit kung saan ka kuha nila. No, di man din ni mga kwa day.

Okay, nama tu mga inigurot may kailang nga awit dito. Sige, ato sa nga paminaon may lain nga dalit alay nga ganyang tanan ni ato nga pagyaparaguban ni ato nga tulo manon. Okay lang. Nada sa ato nga mga sukintig paminaon. We don't have to see the world.

Pero may kinatag na 32 minutos na human magkalabay ang alas 12 sa kautuhon. No? Og, kumusta mo diha karon? No, init ba inyong dapit? No, init ba inyong palibot karong mga tagda? No, naglagiting kainit may galahan.

Bueno, may galatag na 36 minutos na human magkalabay ang alas 12 sa kautuhon, no? Init kayo ang atong palibot karong panahon na may gala probugna po panahon sa kagabion, no? Mag-inay mahitabo ng mga panahon na.

Bueno, may kalatong oras, ano na kita 39 minutos na human magkalabaheng alas 12 sa kautuhon. No, doon sa itong pag-paragubarig atong tulo manon may galan. No, kumusta? Atong mga sukida karon, no? Karon nga mga takna, may pag-paminaw alay nga kininyong taran ni atong pag-paraguban. O, happy birthday nga to sa Osaka Ruda. Dante, no, nga kinsar ka sulog siyang adlaw na tawhan karong gikan sa nila ni yang nga mama usab si Itel o si yang nga daddy usab si Jisrael. No, happy birthday nga to ni Gwanda, kining Ruda, no, Dante. Bueno, ato sa ning paminaon may galaw sa kadalit alang kanyang tarani ato pagpanag-ubari atong tulungan.

Kamay kada 13 minutos mag alas alauna sa kahaponon alas man Allah ade ala ala ala una no okay 13 minutos mag alauna sa kahaponon okay no maragay nanang nga panahon na may galating katuhog na gyud. Beautiful in white

Bueno, may kilatag na doon kita 9 minutos mag-alas alauna sa kahapon. Ano mag-alas mag-yod? No? Ala, good. Ala. Basta kawa pa kuhan. Ala, alauna. No? Karo alauna may kilapa abutang ato niya pag-abaragubar ato niya tulumanon.

0: By the way, ganatong tagda untom na ginalauna sa kapuno Nordistong pagbaraguban ni atong tulumanon may galagarong nga mga tagna nala. Sige, o nga, unata mo panagyog sa unahan. At sa rin nga paminahon may galakining mga painumdong gikan sa Pikas Luwak.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old. Proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
8: Nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, kuy, lebanon, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen,

0: Serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
3: Ang istasyon sa
4: oras maigala, doon na kita ay 6 minutos man magkalabay ng alaunas kahaponon.
5: DYRD Katawati, usakatak ng tulumanon, naghatag og kalingawan, pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono at i-text lang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

Ay, gala, kumusta, kumusta, mos, mi amigos, buenas gracias, buenas días. Adlaw Domingo karon may gala pizza 31 ning buwan sa Agosto. Nagamay na ota, kagamong taranas, kapiskay, kabasko, kalipay, kamay. Pizza 30 pa tara, no? Pizza 30 pa day. Okay, ugma 31 mo may kuan kining Heroes Day. Na sige, kumusta pizza 30 pa day taro, no? Ato nga mga alalay magigsuna ni atong kapag paraguban ni atong tulumanon. Okay, ugma po mo ika 31. Naga una-una po tayo. Mag-Martis pa day pizza 1. Aga kumusta ang tanan? No nang ato nga pagyaparaguban ng ato nga tulumanon may gala. Tulumanon dari sa ato nga pagyaparaguban. Yawa no tulumanon sa atong pagpanaguban. Okay lagi ka din yung tanan dasab, no? Sa tanan na ito nga mga sukintig paminaw. Alam na ka ito nga wa magkapaminaw may gala. Sige ko, kumusta na lang mong tanan di agaron, ha? Mahimog nga parikaisikay na Santa Garon, no? Lain na sa nga adlaw sa ito nga pagyaparaguban ng ito nga tulumanon. No, mga sangga, mga mahal, mga suki, gaswakin, tigpaminaw, karong nga atak na, manginaw tanga, namos, kapiskay, kabaskog, kalipay, kamaya. Alamin na ka ito nga, wapa, usab, maka, makikuban ka na ito itong tulumanon, uban-uban, tagaron, no? Ayog irog, ayog lakaw, ayog barog. Lingkod lang niya paminaw ng ato nga pagparaguban may gala. Igikanta sa launa hangtod na sa alas 3 ka po nun. Kumbati ta terstriso da tercero distrito. Bitaw eh. Paragingan kumbati ta kumbati kanunay. Ito nga mga alalay makiksunan karon ng ato nga pagparaguban. Sabi na katong makiksunan to da sa Boracay City ka mga lungsod. O gingon man usab, 1019 ka mga barangay. Ala, kumusta mo diha, kamong tanan? Yahay kayong mga barangay opisyal karong mga panahuna. Kaya wanay eleksyon. No, muna gingon nga, lipay po tao ni sila kay wanay may kuhan, wanay eleksyon. No? Ala, sige, maro makahunat po sila tao. Ingon may gala kato nga mga kuan kining nagkuan tininuod og serbisyo ayahay kayo no kay lungtod man pero kato nga wapon magtinuod og serbisyo amo gihapon no murag ingon may gala nga naging positive na negative arbo ingon nga mitaw tag na barangay eleksyon kay pulihan na po nato ning wa man nagwa mag tininuod og serbisyo. Gawas na itong nagtininood og servisyo may gala, kaya na okay kayo. Pero katong uban ni may gala, nga mudawat lang og panahon ang nanay honorarium, iyay. Munay giingon may gala, basta honorarium na gani, ala. Okay na na kayo, okay na kayo. Sa tanan na itong Facebook viewers, may gala, dris itong magbaraguban ng itong tulumanon. Pag-iingon mausap din sa 15 kabarangay ni nga itong Dagbayas Tagbilaran. No, mayong hapon, alang ka ninyong tanan. Yes, ato nga pag-paraguban ni nga itong tulumanon may gala. Mga itong higala da, nga senior citizen na talini si former Mayor da sa Maribuhok may gala, Bin Siridulya, Sir Engineer Bin Siridulya. No, may magamay nga hapon mo da, sir, no? At sa itong nga pag-paraguban ng itong tulumanon. Panahon ni dito sa iyang pagkamayor pa, kanutag bisita niyang buhatan dia sa Maribuhok. Lalasi, kumusta, kumusta, sir, no? May pag-paminaw ng itong nga pag-paraguban ng itong tulumanon o way pagkutak ka ng itong higala sa kanunay, no? Si Engineer Bin Siridulya. Dasa lungsod sa Maribuhok. Uy, kumusta sa tanan taga Maribuhok? Sa tanan akong mga higala nga di nako kaila. Sa akong mga igsuon nga dili anak ni tatay o ni nanay. Nga to sa ni Lydia W. Arat. Hello, Sir Renee, DYRD, mayong hapon, viewing from Albor.
Pagka kumusta sa tanang taga-Alborde, may gala. Sa atong mga kingsunang taga-Alboranon, na may pagpaminaw ninyong tanan diha. Nanginaw tayo nga namo da, nakapaniuto na ba? Init ba diyang napita? Init kuno kayo, o gara ni Kwanderig Heart, na pwede ni Kwanderig Lasing. O gara nga to sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Ay, kumusta? Mayong nga hapon, no? Ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? Ala, sige, Doktor, mayong nga hapon ni muda, no? O gara, may pagpaparikisikay, mahilig raba ni Oga Kuan, kining kasaon na kudya mo yung kuan rin, pero karon. Ayan, kinaham karon ta kuan na tinulang tulingan. Kaya sige, Dr. Ronald Inting Pumatong is watching. O dya, mo ninyo may gala na bati ninyo matag alasay sa buntag si Antulumanon. Ang lantawan, no, diri sa alasay sa Payosara City sa Kabuntagon. Diri sa DYRD, no. O dya, nga to, good afternoon, Sir Rene Gikanidors Kaluyong. Good PM, shout out ko ninong Manuel Bertomen, TY. Okay, sinong Manuel Bertomen. Ala, sige, kumusta diha ni Monong? Hinaut ko nga panimbaya gikan ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? Aga, sa tanan ato nga mga kaigsunan diha, no? Ato nga mga alalay mga kaigsunan diha, no? Sa tanan diha sa Dampas, no? Sa Mansasa, sa tanan ato mga kaigsunan diha. No, may pagpaminaw din yung tanan diha, no? Magyan niya ko'y katag ninyo ang atong nga pagtimbaya alas sa atong nga mga kingsunan kaya magyan ko'y kwarta. O gaga to sa ni Junjun Angkog Mulat is watching. Okay, Jun, mayong kisa duty ka karunda, Jun? Marag yan ni duty mantali na yun. Siya mantali, kuhan karunda. Marag siya mantali ni duty karunda sa transmitter na. Okay lang, sige, sige. Kumusta, kumusta? Gato sab na ni Gerald Aparicio mayong untubos. O dyan mayong unto, mayong unto dyan, no? May pagpaminaw dyan, Gerald, Engineer Gerald, kung kining Aparicio is watching, no? Okay. Okay, boss, may nga hapon mo dyan, no? Dito itong pagparaguban at tuntuluman nun. Murag kuha na ni siya, murag supply officer naman talaga sa BGMP ni siya. Kuan kining engineer kuan kining Gerald Aparicio. Ayala sige engineer may nga hapon mo dia no. Oga mayong kahaponon na dia sir ini. Agikan ni Junjun Angkog Mulat. Ayala sige mayong hapon ninyong tanan dia no. Mayong natag may hapon kay hapon naman og buntag may putag buntag no. Isod pug mayong tag may buntag karon nya hapon na. Gala sige kaninyong tanan diha ito nga mga kiksunan. Nag ito nga mga kiksunan diha sa nagkalain-laing nga dapit, no? Ag may pagpaminaw sab nga ito ni former Mayor Joe Turalba. Ag nga ito sab ni former City Councilor Biti Turalba. Ni former City Councilor Atoy Turalba. Ag nga ito sab ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No, may pagpaminaw sa Gerisonic Electronics Communication. No, may pagpaminaw ito sa Sayong Furniture. Ito man usabang ito sa nila ni Bin, ni Francis, ito sa ni Marvin Tihano. Ito sa ni Chibag. Chi-chi-chi, no, sa Sayong. Ito sa Tagbilaran City Machine Shop, no, pinag-isa ni atong higala niya si Aya ito lastimosa, no? Aya, kumusta, kumusta? Aya ito nga mga kingsunan niya karon. Ito nga timbayahon may gala kay bisag init kayong panahon, karong panahon, ha? Sa kung saon yun ito, ingon nga init-init yun na yun. Aya, di naman yun na, ingon nga mabugno pata karong panahon na, bugno ni panahon sa kagabi, oh. Isa sa Mama Santa Store do pinag-isa ni Pari Charlie nga to sa ni Marinda Santa Rosales. Nasa Bibis Litson usab dito sa tip-tip siyang palimay. May gala to ay Bibis Litson. To ay Litson po dito.
to apo yang display litson dito nga nindot kayo kagubkob ka istanan ang mga litson may gala basta litson na gani sa o gani apo sa Alturas Mall no gamay nga pagpaminaw sa nga to ni Bibi Rocas o gani to siyang anak ko sa mga guwapa si Biberly Rocas o gala sige cute traba kayo cute o sige kumusta kumuntas kumusta tanan. Nodesto pagparaguban ng ato niya tulumanon o gaya to sa bada sa Casi Verde restaurant ato na apartment may gala ang pinag-isan ni Ariel Labaya Gabuya na ato niya pagpaminaw alam ka ninyong talanda may pagpanikaisikay o gingon man o sab nga to sab ni congressman congresswoman sa 3rd district Alexis Tutor. Dala sige mainga pagpaminaw alang nga kayong tanan o nga to sab ni congresswoman Barban Umintado no? Nga to sab ni Governor Aris Umintado naman pagpaminaw sa tanan o sab nga sa Dory Hagna Transit Incorporated no? O nga to sab ni 3rd District Board Member Greg Hala. Ala sige kumusta kumusta mayong hapon alang kayong tanan. Ada sa kuada sa lubok oi kumusta kumusta sa tanan nato nga makigsunan na ada sa kang board member Greg Hala da sa lubok no da sa 3rd district. Okay ala sige. Kumusta kumusta mo diyan tanan. Okay ngon masab da sa I Choice Optical Shop. Pinag-iusan ni Dr. Dr. Angel Plaza. No? No, kumusta mo diyan tanan? Ato nga mga alalay makiksunan. Manani diyan may galaan kang Dr. Angel Plaza, no? Ang iyahang kuha na optical clinic. Optical shop na akin may mutanda sa M. Turalba Street, no? At bang gini sa City Central School. Okay, ala sige. May nga hapon alay ninyong tanan. Og 19 minutos na human makalabay ng alauna sa kapunon. No, doon sa itong pagpaguban. Nga itong tuluman noon may gala. Alang sa itong mga kaigsunan di akaroon da sa mga init nga dapit may gala. No? Ay, yung taga init nga dapit, ang tugong na ibawaan nga init nga dapit may gala, impirno raman. Katong wak mo payo, wak pa magkapuyog impirno, alay sa muna. Iba ita tao no init kesa na itong kakalibutan karo may gala amo nagingon nga og nakaaton mo imperno mo ragi po pareha na kainin ito kanin yung tanan atong mga sugat yung paminaw da no atong mga kaisuran sa mga kabaybayunan sa mga kaislahan sa mga kasigbit usap na itong mga probinsya may gala Luzon, Visayas, Mindanao na no, mahilaw tanga namo da karon nagpaminikaisikay na sa init kaya diyan ng panahon may gala mas may gari kita diri kay giinit-init ang guban nito sa perti ng panglutaw may gala na dito gani sa kuan po na balain na kuan na po na uwan-uwan may gala na nakalimutan asa itong napitas Manila no? At dito nga kuan po din tahan may pagpapabiyo sa nga ni Dudong nga Burlong Ogis is watching na mayong hapon na rin na gigan ni Dudong Burlong Ogis no? Okay, may hapon mo dadong, may pagpaminaw. Okay, may pagpaparikaisikay, karong nga tagnaa, murag taas-taas bakasyon nyo dong, no? Gikan Sabado, Domingo, o niya, Lunes po. Ano, Martes naman, magkita-kita, no? Ay, lana mag-ila, di mga buta, magkita-kita mo yun. 21 minuto, suman makalabay, nga launa, sa kahapon, mga silingan. No, dali sa ato niya, pagpaparaguban, yung ato niya, tulungan noon. Og di apa ya ko andi ni be ya ato kuno nga tagad sa pag tagad ni dia kajuta kay taas man kayo alija WRAT arat no pwede sir rini pa set out ko sa among pinalanggang nga mayor si Dondon na Plaza Buates og sa among pinanggang nga vice mayor si Dan sanin si Dan Dan Samar kay nindot na kayo ang lungsod sa Albor, Asinsao na kaayo, Asinso pa more. Okay, ala. Nindutan, okay. Asinso na mo diya.
kami taon diri wa pagin mi mo asenso, no? Kanunay pa mi lingkod-lingkod diri. Kaya nabitaw si Kwanda, kining Arat, no? Gikan ni Lydia Arat. Okay, Lydia, salamat kay Lydia, ha? Okay, salamat kay Taga Albor. Amigo mami, anak ni Kwan, Mayor Dundon Buatis, no? Okay. Okay, ala, sige. Amigo mi kaya na, gikan pas pagkakagawad para niya, no? Antun nga na mayor, oh, amigo lagi hapon mi karon, amigo lagi hapon. Pero ano kung makaan hada sukada, ano, mayor, may nga hapon ni muda mayor, no? May nga hapon ni mayor Dundon Plaza Buatis, no? Yang kuan na ni, yang papa na ni, akong sangay, no? Tuan ang tas lang kalibutan. Ay na naman ginausahin tao. Di man tamo gamot na ni kalibutan, may gala, no? Tamo gamot na ni, saging ra. Mugamot ba ni saging? Di pulya pun mugamot ni saging. Kahoy lagi mugamot ini. Wala sige, kumusta na lang mo diyan tanan? Matong nga mga kingsunan. Matong nga mga kingsunan diyan, ala. May pagya pa rin kay sige ninyo. Kaya bito ka sa una, kanang albor may gal. 15 taon ng gamayan, ang lao nga. Gagamay, murpiot kaya sa lang ng kuha ng munisipyo. Pero, ako na kayo, no? Natunas mga paningkamot usap ni Amyo Dundon Plaza, no? Sige, may pagpaminaw ni Muda. Mayor, no, Mayor? Ay lang kalimot, Mayor, ha? Basta Disyembre na. Wala, Muda. Ay kalimot. Ito. Okay, oras may kalabay 3 minutos na. Human magkalabay ng alauna sa kapunon. Ay, karoon ng mga panahon na may gala. Muna naging panahon nga, kung ano yun? Kining, di ba? Oy, may pagpaminaw sa banga to ni Roy Patos is watching. Okay, la, sige. Salamat kayo, Roy. Na si Roy Patos, no? Pwede siya sa gawas karun, no? Pwede sa gawas ni May Gala. Katul matung mata, ang katul kasaran, no? 24 minutos, mga silingan, human magkalabay ang alauna sa kapunon. Ay itong isgut-isgutan makadiyot may gala o nata sa itong tigmo garon, ha? Ay kinigod mura magugkuan kaayo ba? Kining sa ato sa mga ginikanan karon parang nga mga panahon na ikaw, ako, nahimo ng ginikanan. No, nahimo ng amahan o di puta mahitabo, di puti mahimo may gala nga magpabaya puta sa itong mga anak, di ba? May pagpaminaw sa ba nga ito ni Joel Danual, no? Okay, boss, padayon lang. No, kaya mo ni may gala, no? Ato nga na kuan bitaw, no? Nabisag asa na magini, tunog na yung kaing kining balita bitaw ka may gala, kining vaccination ba? Nga na kining para sa mga bata, no? Kaya kining nga niya sa ato nga mga kabataan karong mga panahon, ha? Mura mag na nahadlok po ang mga ginikanan, perting hadlok ka, mura nalisang, no? Gubikan lagi kay, natiyaw bagun po ni kining bakuna, may gala nga, kabaskog sa imong anak, ini ka bang bakunahin ini mukirig lang taon ni nya ang uban ini wa na gyud in taon maka recover nini ta na impas gyud in taon, no? Mo na nga karong panahon na isip usa ka ginikanan makaigsoon dili unta ta butan, no? O gaunsay atong idili nga dili angayan nga atong pa-injeksyonan o pa-bakunahan kining atong mga anak, no? Labi na napa kay anak nga gamay pakaayo kagwanta bagin taon na nyo buguta kay bao gud na may gala gaunsa na ngunsa na bakunahan na no kay ngano man ing uban na to di wa man ta di sa Bohol di sa Laluigan sa Bohol no wa pa man ta sa bug dis nag bestag bilaran maka sinati inana nga mga hitabo, no? Pero adito sa ubang mga probinsya may gala sa mga kasikbit na to nga mga lalawigan tuwa dito nakakuha na nakasinati na gyud sila. Nadaghan man mo ingon nga fake news na dili man na fake news. No kay na naman gyud na mismo gani nga kuan gyud kini nagpakabana gyud siya na di gyud angayan nga pugson ang usa ka bata, no, pugson sa usa ka mananambal nga pabakunahin na inyong mga anak. No, kay taraw nakita na mo na uban gani gini na dito sa Dakbayan sa Sugbo, ha. Dito sa kuana kining ginhul nga sa to dapita. Nagkwanto City Anyos nga bata, may pangdagandagan niya, human gikwan, ibakunahan. Awa na, pagka taon-taon, naghinuktok ng bata, o sa netabo, patay. Nawa muna nga, kuan ba, kining, kay, pugsun magod.
Nya daghan bang mga paagi no na ba pugi ingon na gani murag ika kuan na to ba murag ika sakit na to kay ikaw ginikan han lukon puka kay kag imong anak kuno og gadi ka magpabakuna ni imong anak ha ni ato mga bato gi kuno bukod di kuno ta magpabakuna kita kuno magipa pamulta unsa na magyud gihut gikuaan og gunyo katungod ang mga ginikanan ha oy paminaw kuno pod ha. Huwag ka kinsa man, kanang pipila na ito ka mga mananambal, may gala. Huwag ka mga narsis, guban pa niya. Kuha na na, kining, kuha na yun, kining tanawa ba? Ang mga ginikanan, dili man ingon nga ang mga ginikanan na ito. Kami mga ginikanan, may gala. Nakakuhaan kining nga, nagdili, may dana. Kung dili, ato sa tanawon ba? Dili ato pugsun ang atong mga kabataan. No? Ato nga pa, kung ano, kining pabakunahan kay daghan manggun nga hitabo na no di man kay usa or duha ra mayon mo sa nga pick news no daghan mo yung pick news amo nay makamaot ba kay kuan dayon kining mayong kag pick news sa kuan dayon yan nanay nga hitabo pick news lang gyapon ra bisag nanay nga hitabo no sa pagkagilad ba po kayo ang ginikanan may gila na kay baw silang unsay ilahang kasinatian sa pagtanaw silang kabataan na para na ko para natong tanan no pasit out sa ko classmates sa panabol sa akong nanay Asun nagikan ni Dilya Lungha sa Dalaga no o gangatusan ni Orsisio blogger no good PM sa really great ko sa Happy Sunday ni Nong Alejandro Dinggi Junior sa Sambong Corillia. Okay, sige, salamat na kayo. No, kayo yung daran. Bori may gala dog, atong sumpay nini, no, sa pagkakaroon. Daghan magong kayo, nga atong makuan ba, masagap nga mga kasayuran kalabot nini. Tinood mag yun na, nga maayuman ang pagpabakuna, pero inani karong daghan na hitabo, daghan po maginikanan, nga di yun po musugot nga bakunahan, nga masusama nga mahitabo gyapon, nana, di ba? No, para na ko, dili, dili ra ba gini, mangunaw ra ba gini ang taon ng ubang ng mga, mga doktor may gala, mga nurse, may gala, ano na magunay sa sakit daan? Ngano mo yung bakunahan man yun, naman kay sakit? Ha? Ngano mo inyo haman ang ipugos yun na, nga, na naman kay sakit? Niya karoon na ba po, naara po ilaing gimmick may gala, palitan og membro ka purpose, ha? Di na po ka tagaan o ginsakto sa imuhang ayuda kung dili ka magpabakuna sa imong anak. Kibhangan ang imuhang binuhan ni mo may gala. Palitan 4,000, kuhaan ko nun na o 1,500. No? At paita, no? Muna nga, tanawagod ka na. Kung unsa na ka kuhaan may gala, no? Unsa ni ka na kung hinangal ng kalaki ni nainin? Makaingunta ni anak ba kay kita adun na gitay mga bata no adun tay mga apo no dana ni adita makatugot ba nga inanak mahitabo ala way pugsanay no kay kaming mga ginikara na kay bawo mig unsay dagan sa among mga kabataan no na ibawo mig unsay mga lihok ni ana tamong pipila ka mga doktor nakahibaw lang mo di ana og muabot na sa inyohang das hospital o sa inyohang mga klinika no. Pero og huna-hunaw na to, kami na hibaw na sayon, ayaw ninyo diktahe, ayaw ninyo pugni ang mga kabataan, ang mga ginikanan, nga dili sila magpabakuna ang ilang mga kabataan. Ha? Kala ba, klaro-klaro lang bitaw? Okay, yung muingon mo nga, muna, makaayo, niya nga karoon na nakadaghan naman ang nga, kuana, nga impas, may gala, maayo lang yapo na. Ang kinabuhi sa tao, di na ni muna makuanoy, di na ni muna mabalik. May managkurinti na kay nag-brown out, taon-taon mo balik. Di ba ya? Yung kinabuhi sa tao, pagkaputol, ana, putol, yun na. No? Di na takakita. O niya, og, kining kuana to, kining ang kurinti, mo balik ra. Yung kapaw nga na, mo balik ra. Pero ang kinabuhi sa tao, dili po pareha, ana. Muna nga, namagaling mga kuan din eh, pipila ka na kapaminaw na, itunol nyo naman kasiran. Kamu maginikanan, o gadili mo gusto nga kuan, kining makuan inyong mga anak, ayaw mo pagpakuan, ayaw mo pagpada, dana, no? Ako mo ingon ko, para nako, kaya mura mo, hindi mong gunmata na kapaminawon, no? Nga, doon na yung mga, mingon nga, nana po'y laing kuan, ana, laing hugna na po, ana. O niya, na para po'y isa nga, huwag ato ko ang mga tulunghaan. Ang imong mga bata nga
nag-eskwela dia gikan ba sa grade 1 paingon sa nga vaccination ini may gala mura mag paingon ni sa 15 anyos ni ali o nga di ta masayop ni ana no ug na kay mga bata na ubos pa ni ana ang mahitabo pod di pasudlon imo mga bata og dili mabakunahan no kay ang mga magtutudlo may magkuno nga pabakuna kay aron makasud ka sa eskwelahan oy Ginoo pug ko ninyo no ay na ninyo na pug sarawa di pidi ni pinugsanay oy no di ni pinugsanay ato nang kaugalingong desisyon ato nang diskresyon og magpabakuna bata sa tung mga anak kay simba ko na nagdagandagan para imong anak nga abot ito Kristus para sa punsa na lang Muna ya dako kaayo may gala nga kuan ba kining problema Dayon po ba, muingon ba, anar ba tayo target din eh, nga pabakwa, akabo pa tayo targeto na ninyo hanggingon. Ay, nana, may gala, di naman magunta, ako na magunta na ka mga apong agagmay. Na dito makuan ba, nana, gani, muaksyon, bisa kinsar, mapong ginikanana po ni Alim, malipay ba na ikah? No, na kama yung tara kada kada mga doktor, mga nurse o kada mga BHW, muna yung unang pagtupukan na Anas Plaza. Karon makita gis mga tao ba gitupukan na niya pa bantayan gyud natong nangaunsa na sila. Amay na ba kaya kining ato may gala din sa ato nga mga og nato mga sentimento angay nato sa nga pag kuan po pagatukio desto pagpanaguban na tuntulmanon di na lapunta ingon mga pagka magpakabuta bungol na lapunta no, sa mga panghitabo karon abay maing hapon mo da bay engineer maing hapon mo da ma'am Sandy yata maing hapon na to ni ma'am Sandy Bueno, oya, sa tanan na itong mga kiksuna niya itong pagparaguban niya itong tulungan nun. Mani may gala, no? Ang giga pahinumdum lang. Alang sa itong mga ginikanan nga. Ang giga magpaling lang. Giga magpakuan, may gala. Ang atong desisyon. Huwag kinsa makadiktar sa itong kaugalingon, may gala. Kung kaayuhan, alang sa itong mga kabataan, nga nung di na ito na himuon. Ingon nga wala magyod itaw ko na iya pag ulahin nga mag pagbasol may gala. Wagyoy, maulahin pagbasol. Basulang yan naman sa mga ingon siya asas pastilan. Okay lah, sige, kumusta na lang. Tara na ito nga mga kingsunan niya. Tara na ito nga mga ginikanan. Ito niya mga kabataan nala, sige, kumusta mong tanan niya? Kamay pagpanikay-sikay, kaninyo diha karon. Bueno, dito maglangan ato sa ringa paminaon, may gala kining usaka. Dalit lingaw, alay niya kaninyong tanan. No, dari sa ato niya pagpaguban niya ato niya tulumanon. Aki ato niya paminaon, may gala kining dalit alang kaninyo. No, dari sa ato niya pagpaguban karong mga takna.

0: Pero may kinatag na 40 minutos na human magkalabay ang una sa kapunon. No, di sumag baraguban at tuntulamanon dito maglagan may gala. Tundi may lahanan di sumag baraguban at tuntulamanon may gala.
1: Ay, mga bata! Doon ako'y tigmo, ha? O sige, ani ha, unang tigmo.
0: Okay, unang tigmo may gala dito pag baraguban at tuntulamanon. Baboy sa Manila gitangkal sa mga tisa. Okay, na sige mo ning pangutana. Now, baboy sa Manila gitangkal kini siya og mga tisa. Napabay kay tangkal to sa Manila may galang ipanglutaw man sila dito. Okay, mo ning ato nga pangutana may gala. Baboy sa Manila gitangkal sa mga gitangkal sa mga tisa. Okay, alas sige. Sabay tubag. May mong nga makatubag mo may gala sa ato nga pangutana. Dari sa ato nga pagyaparaguban ng ato nga tulumanon. Pasya taot to classmate dia sa Panabol sa akong nanay nga si Ason. Aja gikan sab ni kuani asab ni gikan ni Rita. Asab ni si kuani pa shout out niya si Rita Olandia. Ya kuno nga kuan. Pa shout out to classmate ano man ni na ingon man ani. Kang kuan man ni ganina. Sa kong classmate man niya. Karoon lain ang lain yung nanay ko na si Nanay Ason. Ala, sige. Ay, nga to sa ni Juanito Galis is watching. Kamay nga hapon ninyong tanan niya, no? Baboy sa Manila, no? Gitangkal og mga tisa. Ay, ala, sige. O sa may tubag? No, kinasayunan kayo yung tubag din ni may gala. Sa itong mga kuan di agaron, mga sukintig paminaw. Sa itong mga kuan na ito, kining mga... Ano ninyo mga kaibalo ba? Mga kaibalo ninyo di? Ala, sige, kuan na na. Na? O diya, diya pag yun, be. Mura magkuan, mura gisapawan man ito. Lain na ni. Mayong palis ni mo, idol. May nga hapon usab, no? Diga ni Juanito Galis. Ni alias sa Max Urban may gala, no? Adini sa Buhol. Okay, sige. Mamang gining kuan may gala, no? Magkakuan ba? Kining magkamayong-mayong ang tingog, magkamayong-mayong ang kuan, kining lihok. Mga kuan po, magkamayong-mayong ang naong. Okay, anala, sige. Atong nga oras, 44 minutos na mga silingan human magkalabay ng alas 2 sa kapunon. No, there is itong pagbaraguban ng atong nga tulumanon. Aroy niya atag na may galatag na itong pagbaraguban. Nasa yun kaya nga pangutana, sa yun kaya nga tubagon. May mo magkatubag mo pinagi sa inyong pag-chat usab. No? There is atong nga tulumanon sa atong Facebook page may gala. Facebook account, no? Dari sa itong tulumanon. Dari na sa itong mga kuandiha, gining mga senior citizen. Nagingo ko nung gining mga senior citizen, daghana ko nung madawat, no? Ala sige, dawat ng takanunan eh. Ala sige, sa tanan na itong mga kuandiha, mga nagasunod kanunan niya itong tulumanon. Nga tag na may gala 45 minutos na human magkalabay ang alaw na sa kapunon. Baboy sa Manila gitangkal siya og mga tisa. Sayo na kay sarananay. Kinasayunan kayo ni bisan ganig batang gamay ani makatubag. Naani sa tao may gala makita ni mo. Atong nga klone ni naanin ni mo, naapunin ako, naanatuning tanan. Baboy sa Manila, gitangkal og mga tisa. Okay na, sige, on sa may tubag. Kinasayon ang kay nga tubag din ni Maygala, no? Ay na sa ato nga mga kingsunan di akaroon. O kaya maswaya ni mo nga tubag, Maygala, sayon regyo kaayo. Basta kay naanin ni mo, naapunin ako, naanin na tuntanan. Bisan garis manalap, naanin. Bisa gasan dapita makita ko ani mo ni makita ni mo ni ala suway lang suway kung sa tubag niya na Maygala. Baboy sa Manila gitangkal og mga tisa sayo na kayo eh ang klone ini narani sa tao narani ni mo napunin na ko nani niya nani la. Kaya sige, naglibog ang ilang kutaw, no? 46 minutos, suman makalabay, ang alauna sa

Amin na katong nga mga hinayawon kaayo may gilalagay sayaw mo diyan. Dati akong kumbati mong sayaw diyan. Ganahan mo tamo sayaw ni Perting Inita. Nang masayaw sayaw kakaroon panahon na may gilatabla kay tuakas pugon gibutang. At umikan kay Perting Mang Inita. Yang uban usab ni may gala to ang ligos dagat. Hindi na ba kari maligo tag dagat may gala nyaga iniga uli ni mo. Dito kay iganga makaingon po gasus angay po ibalik og dagat. Mura tada ni gagawin ni mura tag ukoy. Una gingon nga karong panahon nagmakalit tag kaligog dagat may gala inigawas ni mo mura kag ukoy talaw. Mikan kay maito man ka. Doon na po'y ukoy nga puti. 48 minuto suman makalabay ang alaunas kapunon. Nga to nga pangutana may gala sayon kayo, ginasayunan kayo, no? Nga to nga pangutana may baboy kini sa Manila, gitangkal kini siya o mga tisa. Nga kini kay ka, kuyaw ni kayo kay gipangtangkal man. Pangkuraw siya og tisa. Binulanunun lang nato ni, no?

Sige, kaya bira, bira. Sa ato niya mga kiksunan niya karoon, may pagpaminaw, alang ka niyong tanan. Nabila ka ito nga nagpatingog silang mga transistor radio. Maligingon ka ito yung mga radio karoon sa kanya ito may galala. Happy birthday nga ito sa ni Ruda Dante. Akan kaya kinsa nga saulog siya kanlaw na tawahan karong lawag ikan ni siyang Mama Itel. Ang Daddy Jisrael. Agyala, sige, sige. Pagka nga ito nga pangutana para ninyong tanan. Dari sa ito nga pagparaguban. Oras 49 minutos suman makalabay ang alauna sa kapunon no diri sa ato nga pagparaguban nga ato nga tulumanon ato sa ning paminaon may gala. Og para nga malingaw po ning ato nga magkingsura da pa. Ang tubag ana sir mao ang basura ni sulod sa mga balay ala kadi ala. Okay la sige di man mao no di man mao. Okay, salamat kayo Lydia Arat no. Dapat yun dito tubag, shout out, dito tubag dahil. Shout out ko sa ako asawa, si Edith o Ninit o Makmak, Gina o Gakaon Idol. May kakaon na sila kami dito, pag yun may kakaon. Pero hapit na may makakaon. Bitaw mo na may kaon. Eh. Started a joke, which started the whole world crying. Gigan sa pundok sa Bijas.

Bueno, magkala tagna doon na kita ay 8 minutos magalas 2 sa kahapon, no? Desto magbarago, barigato niya tulumanon. No, may kahapon na lang kaya ganyan talang niya. Okay, may pagkapamisaw nga doon ni Former Mio Joe Turalba, gato sa ni Former City Councilor B.T. Turalba. Gato sa ni Former City Councilor Atoy Turalba, no, may nga pagpabinaw alas sa tanan. Okay, gato sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong sa Jerusalem Electronics Communication, gato sa Sasayong Furniture. Okay, Dastag Bilaran City Machine Shop, no, pinagin sa ni Arthur Lastimusa. Okay, ito Lastimusa. Gato sa Mama Santa Store, pinag-usab ni Marie Charlie, gato sa ni Marie Inday Santa Rosales. Gato sa Casa Verde Apartment, pinag-usab ni Pare Ariel Labaya Gabuya. Sa Bibi sa Lichon, no, may nga hapon nga ni Bibi Rokas. Sa tip-tip karon, no? Siyang lechonan karon niya. Masab dia sa may Arturas Mall. Pinagi usab ni Beverly Rukas. Ito usab dia sa ni Congresswoman 3rd District Alexi Titor. O diyan ito sa ni Congresswoman dia sa 2nd District. Pinagi usab ni Congresswoman Banbano Mintado. O diyan ito sa ni Governor Aris Mintado. Masabang ito sa Dori Hagna Transit Incorporated pagisan ni Robin Tan mayong hapon. 3rd District Board Member Greg Hala may nga hapon usab ni Board Member Greg Hala may nga pagpabina usabang ito lang ni Luz Baminta ito sa ni Nong Bergie Baminta o diyan ito sa ni Janet yung anak ito. Diya sa tanan na ito nga makiksunan diya sa Carmen Cagayan de Oro. O diya nga ito sa I-Choice Optical Shop, pinag-isa ni Dr. Angel Plaza. O diya na sige sa tanan na ito nga makiksunan diya karoon, ha? Diya sa sila si Nang Minda ni Nung Victor, sabi sila ni Ryan, o diya ito sa ni Pit-Pit, sabi diya, no? Ala sige kaya kumusta sa lani ng minda sa lani gingging ni Patrick ay kung ano sa day-day pagya nila ni Budo sabdiya, no? Pagya ala sige kumusta mong tanan nila ni Nung Victor sabdiya, may pagya paminaw no, di nga to nga pagya paraguban at sa nila ni Mirna o dya ni kuan dya kining Albert, no? Hala, sige, kumusta? May pagpaminaw, ano yung tanan niya? O, diya, nga to sab, sa ako nga pagumangkon si Angel, kaan, Okun. May pagpaminaw. O, diya, labo sa tanan, nga to sab, la ni Meryn, ni kwan diya, nila ni Bilin, o, ni George. Niid na usab diya, no? Hala, sige, kumusta ang tanan? Ni Mama Oping usab dia karon no? May pagya paminaw. Okay, may gala tagna. Ado na kita 4 minutos na lang yun. Mag-alas 2 sa kapunon. Masan kaya itong nga pangutana may gala para ganyang tanan niya itong nga pagya panaguban so ay ninyong sa itubag. Pag ano na mo yung mga ideya, itubag na din niya. Yawat, ano din mo, mapas mo niya itong pangutana. Ato nga pagutan na may gala sa iyon kaayo baboy sa Manila, gitangkal kinesya sa mga tisa. Ang clone is mga tao na as mananap, makita ni mo. Magamit ni mo matag karon o gunya. Why mga minuto o segundo may gala mabagamit yun ni mo. Baboy sa Manila, gitangkal sa mga tisa. Tres minutos mag-alas do sa kapunon. Ato nga mga sangga, mga mahal, mga suking, maswaking tigpaminaw. Gato-gato nga mga keksunan diya nga nakakuha na kinin nga
nakagawas na silahang mga problema. Ginanta kitang tao may gala, doon naman tayo mga problema, usag-usara itong mga problema. Pero makagawas na ganin ang mga problema nga sama niya na, pinagabugat kayo nga mga problema may gala. Pasalamat yung tag makagawas na lang kay makaingyong tasos murag yung kong naibtan o tunok. Pero na pa na, nag-aung-ong pa na yung problema may gala. Binin mo makaingyong Jesus, karusa pa yung tao ni matangtang ni akong problema.

Pwede, atong oras may gala, dos minutos na lang yun, mag-alas dos sa gapunon. Ang tubag, si Rene Mau, ang ngipon. Silang gamaya na yun, hapit na yun. Kanagagipon na, naanagin na din na pita. Agyala, sige, on sa may tubag, sa yun kayo nga tubag may gala, no? Sa atong panguta na karoon din sa atong tulumanon, no? Okay, may pagpamina usab nga ito ni June Pell Bisa sa Watching Live. Agyala, sige, kumusta mo din tanan, no? Adis itong nga pag-paraguban ng atong nga tulumanon. Atong mga alalay, mga kingsunan di agaroon, no? May pag-panikaisikin ninyo. Okay. Ang atong nga pangutana may gala sa yun kayo, no? Baboy sa Manila, gitangkal kini siya sa mga tisa. Magyala, sige, unsa may tubag. Ang yung tubag ni Lydia W.R. at nini kay ang yung tubag kay kuan, kini nga ngipon. Pita gyud ito ang ipon. Kinakasayunan kayo, no? Kinasayunan kayo ng pangutanaha, may gala. Labi na ka itong na yung mga kuanda, na yung mga tigmo. Alay, padangat po na yung tigmo dari sa itong pag-paraguban ng itong tulumanon, may gala. Aron siya nga malingaw po mo dyan. Okay, na sige. Ato sa ning paminaw may gala sa kadalit alag ka kaninyong tanan ning ato nga pagparaguban ning ato nga tulumanon. Okay lang nga labi na katong karon panahon na may gala kay arat atong pani atong kuan kining atong paningog ba na mukalito ga kuan. Ala sige dalar ka.

Bueno, may kalatag na 7 minutos na man magkalabay ang alas 2 sa kapunon o sa itong pag-aparagubar ng itong tulumanon. Bueno, happy to yung Pasko! Dito na itong kapugan, may gala. Happy to magyong Pasko. Una gingon may gala sus, so, wapaganin ako magasto to akong pinaskuhan sa unang tuwing, may aging tuwing na Pasko na po. Gingon, hambuga po doy. Ilabas mo na ang inyong

0: nakasabit na.
1: Maig bagya paminaw sa bagya to ni Luciano Aranita is watching.
0: Mga regalo.
1: Hello, maing hapon mo dalo.
0: Sa mga batang mga.
1: Luciano Aranita.
0: Kahit laruan
1: lang. May bagya paminaw, may pagbalikay sigay.
0: Basta't manggagaling sa.
1: Maing hapon sa bagya to ni Bumbolira.
0: Pasko na.
1: Pasko na boom, Pasko na boom.
0: Magka.
1: Happy tagin boom, muna gingon boom nga inig Pasko na.
0: Pasko na.
1: Murod na magastlo imong Peskuhan, murag wapa no. Wapa.

Bueno, may gana Pasko na. Sa tara na ito nga mga kingsunan, happy taging Pasko, no? Og may pagpabinaw sa sa tara na kung mga pag-umanggol ito sa Davao del Norte, no? May pag nga ito sa ni Christopher, nga ito sa nila ni Raymond. Og nga ito sa nila ni Cecil, bunutan dia, no? Og sila si Juna sa tanan pa na itong mga kuanda, no? Mga pag-umanggol na sa naghanang-hantang mga pag-umanggol, no? Diyara! Diyara!

Ato ni ilingaw may galaan to mahinga tugon. Atong maksyon na katug may gala. Aron ma higmatani sila.

May pagkapaminaw sa bagay ito ni Rene Daling Jr. Ako nga Junior karon is watching. O nga nga ito sa ni Iris. O nga nga kapikas. O nga ito sa ni Sophia. O nga Sophia. O nga Sophia. Naga, kumusta? Kumusta may hapon? Alagay yung tanan, ha? May pagkapaminaw nga ito. Nga pagkaparagubar nga ito.

Kausala ni Rimini Lini Tata Tiano kumusta may nga hapon. Parang kong mga pag-umang ko niya garon. Kung ako mga apo, no? Mga pag-umang ko ng apo, wala, sige, kumusta mo? Sagaran sa apo na yun. Sila si Irene Osab, congratulations nga to ni Irene na daling na oiga kuan na sayahan nga pagkakuan na to kanang pagyang pagka residence na ganito, no? Pagka residence og ingon masab sa iyang pagka Australian citizen, no? Ni Irene Malayas nga to sa ni Chai Malayas, no? Kumusta? May nga hapon na alagi yung tanan niya. Sa saba ni kada plung-plung, no? Kung nga to saba ni kada kining Ninyo Grijalbo. Ni Jan-Jan usada lah si kumusta. May nga po na alagi yung tanan niya.

Kaya po sa mga ito ni Rony Salvacion, dahil shout out ko sa Kirugitan, Misamis Oriental, rin nga ito nila ni Danny Makapundag, ni Tuto Biloso Sabno. Kumusta may hapon, alam ka ninyo?

Ngau tani ala itu duka-duka karo panahona. Nindot mga duka-duka karo panahona, labi na masakay kag sakyanan. Mga driver ani kayo sigal nga puning mata. Pero kita nagsakay, may gala, muna-muna hapit na mabangga niya itong agtang na nangguan. Likuranan o diha ba na sa prong city noon.

Pero bagi lah tak ada sisi minutos na aman magkalabay kelas do sa kapunon mga dudong dia may pagya paminaw ninyo dia may pagya panikaisikay sikaisikay sa tagaroon kay Domingo pa man no labi na katong nag plano nga mag shopping nagway kwarta mag window shopping okay o gwa pagi maigo na na mag kuana door to door shopping ala sige kubusta mo dia Gigani Boniem, Rivers of the Babylon.

Belated Happy Fiesta dahil sa lungsod sa Panglao. Alam nila ka ito ni Pari Charlie, ka ito sa ni Marie Inday Santa Rosales. Oja, ka ito sa ni Pari Ariel, Labaya Gabuya. Belated Happy Fiesta dahil pre.

di kantara na nga kuan na walay tuli akong bana. Nade na. Ha? Sirini? Siapa yang kibutang dia? Wa? Okay. Kami nga request dari.

Ay, sayo bre mga tambo ko eh. Ay, yaron mawawa po ng inyuhang mga katambog diha, no?

0: sana.
1: Mayro ikaw ang ice cream may gala kaya init ka yung panahon. Namang sorbetero ay sumayaw. Mayor magmakadungog ni Bombolero basta ang ice cream na yun kinigilin mo balibat palit nyo nila yun. Ha? Sa ta? Ha? Ikaw palit? Korting sorbete sa... Nag-iingon, nag-iingon sa... Kaya ito mga sponsor.

Saan yung mga music na tuloy na kalitan mo tagputo? Ganda gino, tila niya ko korintira. Bueno, ato nga oras ay gala 30 minutos na human magkalabay ng alas 2 sa kapunod may hapon sa mga ni Rosa Biaron may pagpabinaw. Bulaklak. Digan sa Viva Hot Mibs. Saada sa mga song ni Morenoy. Digan sa Sagaroni Salvation. Atong nga mga paggalingaw, alang sa atong nga mga sukitig paminaw. Siaro, guway muhato, dog ice cream. Bilahira mo ng ice cream. Sa ice cream lagi pangayin mo. So, kapilara na. Ano itong nga kauban na realize? Sige.

Sabot yung bito po nino. Basta inining ting init may gala. Nindot siya ayaw i-kaunog ice cream. Mayroon nga, bahala na siya. Kung ano, naman kayo masugo. Ano, ito kayo masugo. Halaga, sige, Mira.

Bueno, magkarastag na doon na kita 33 minutos na homan magkalabay ang alas 2 sa kapunon. No, grong nga mga tag na may gala tag na ginisting pagkatulog. No, kaya nindot kay katog may gala, no? Mapalit ko yung headphone na niyo. Okay, may patong unggoy ka na pato headphone ako. Okay, na sige. Sasakyan kita.

0: Sakay na.
1: Atong tag nga gila doon, nakita 38 minutos na haman magkarabay ang alas 2 sa kapunon. O karon di na kay usurong kuano tennis, basketball, volleyball, ang kusog na po karon pickleball. No? Pickleball. Pickleball. Kinar ka. Dara, mag-basketball ta. May kinay kay isyat daan. Ikan sabi mahat memes.

Shout out to sa akong pari Meinhardt Carmona da sa Kinugitan, gikan sa Rony Salvacion. Okay, salamat kayo ha. Okay, sa inyong mga pagtimbaya karon nga mga takna, no? Takna sa inyong pagpahuway, takna karon may gala sa inyong paglingaw-lingaw, no? Okay, larga. Diara, atong lingaw ni may gala. 14 minutos mag-alas 3 sa kapunon. No? Si Manluloko.

may gila mga sangga, mga mahal, mga sugig sa suwakin, tigpaminawala mo tayong oras, wala tayong panahon, sa pagpagiguban kanyo na itong tulumanon, hangto na lang sa sunod ni Gayon. Sagan sa itong kauban diri sa Pikas Lawak, sa akong atubagan karon si Bombolero, o dyan Pikas Lawak, si Engineer Michael Polaris Taray. Kinyong alay, sugis karunay, rin daling magpasalamat itong mingon, maayong hapon may pagpaminaw. Adios, maya kundiyo, sayonara, hasta la vista, babayo. Bali!

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: You're going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: TYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
4: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanaw.

usa sa pinakanindot niyang pagtulunan ni San Agustin, niingon siya, ang gugma kuno, what does love look like? It has the hands to help others. It has the feet to hasten to the poor and needy. It has eyes to see misery and want. It has the ears to hear the sigh and sorrows of men. That is what love looks like. No, ang gugma kuno impaniya, aduna siya'y mga kamot nga mutabang ato sa uban, labi na mao ni ang tuyo sa tumaigsoon karon, no? Sila si Sister Arme, Sister Isidrita, para sa

0: Pan pa sa mga sangang tindahan sa Renly. Atua karon ang Renly sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbila.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag NeoZerc C+ 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag NeoZerc C+ 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZerc C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
13: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
14: Unilab yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hello mga ka-MX3! Ako si Derek Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
17: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
18: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-ano.
22: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
23: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
24: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
25: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.

0: RD.
1: Number 1.
2: Ang istasyon sa katawan.
3: May galadunog itay 7 minutos man magkalabay ang alas 4 sa kapunon.

Hey, kala kumusta mali pa yung hapon kaninyo tanan. Welcome na sa ato pagparago baring ato gato lumano. Pag sa tanan ato yung mga sukintig paminaw karon Luzon, Bisaya, sug Mindanao. Pag manginaw taga kamutara nasa Kapiskay, Kabasco, Kalipay, Kamaya, Grontag na. Pag sa tanan ato yung mga suki karon Luzon, Bisaya, sug Mindanao.

Sa tara na to nga mga alalay, karoon nga takna amay galas, masuki na itong tigpaminaw. Kilang ninyong tanan? No, sige. Padayon ta ning ato nga pagyaparaguban. Sisiwit, kini nga sisiwit, ilkana ba, guwapo ni kaya? No? Ala, sige, larga. Okay, sige, larga, maestro.

Bueno, atong oras may gala, doon na kita ay 14 minutos na haman magkalabay. Ang alas 4 sa kapunon, no? Kumusta ang mga bisita na ito karoon, no? Labi na kaadlaw nga Sabado may gala, no? O Domingo, ano, nagagantang mga bisita usab nga atong gipaabot karoon mga panahon na, no? Okay lang, gala. Sige, kumusta lang mga... Okay, ha? Okay, okay.

0: Mayroon may kinatagrado na kita ay 17 minutos na haman magkalabay ang alas 4 sa kahaponon. No, kilang atong paminaw ni Maygala. Laing dalit alang kininyong tanan ni atong pag-panaguban ni atong tulumanon. No? O atong ipabati ni Maygala para ninyong tanan niya. Alam na katunangan naman sa panihapon ko.
1: I could start dreaming, but it never ends. As long- Straight-

Kami kita tanda ano na kita ay 21 minutos na kaman magkalabay ang alas 4 sa kapo noon. No, nag... Nakigubadya po mong magala niya itong tuluman noon karong tag na. Higa ni Michael Bolton. Tulab somebody.

Bueno, may kilatag na doon na kita 26 minutos na ginhuman magkalabay ang alas 4 sa kapunon. Kaya sa rin nga paminawon may galakin ng sa kamadasigong dalit alang ganyong danan. Labi na gantong naigipamati ka sa lawan. What's up?

Bueno, Miguel, la tarde, 31 minutos na homan magkalabay. Ang alas 4 sa kapunon, dugang dalit lingaw, alagyan yung tarani at pagmaraguban at tugtulumanon, Miguel. No, nining sa yung kapunon. No, di may yung tag sa yung kapunon, Miguel, kasi di madugay mahapon naman gini. Ika ni Ken Castle, tonight.

Pero may kailan tagla doon kita 35 minutos na ginuman magkalabay ang alas 4 sa kahapon noon. Ano, sikay-sikay na mo, oy, kay hapon na. Nagyayabta niya mo ska gabihon may gala, no? Uban din niya, sana bahala na gagabinaan basta kay makakaon ng yapon. Swiss boy, giga ni Lucerne.

Estamos aquí a 42 minutos lagi Ruben Magkalabay ang alas 4 sa kahaponon. No, hapon na yun mga inday. Hala, sige, katunga doon na pa yung mga lakaw karong gabi. Doon na yung mga date karon, no? Lagdang Domingo karon. Hala, sige. Hinahinay na mo, kanyang mawahin mo yung date. Okay, dara. Touch by touch.

Pero may dilang 46 minutos na yun, duman magkalabay ang alas 4 sa kapunon. Dali aragin yung panahon. Dali aragin guys na ng dagan sa taknaan. Higa ni Maduna, like a virgin.

Pero may gala 50 minutos na ganuman makarabay ang alas 4 sa kapunon, 10 minutos magalas 5. No, para ang may galas magaling ako, alam nga kanyang tanan niya ito, pagparaguban niya ito, nga turumanon. Okay lang sa mga wapay gibuhaton garon. Gigan sa The Bangles, Manic Monday.

0: Pero may kilawa na tayo oras at aking panahon. So pagkikuban kanyo na tuntulaman noon sa gansong kaoban din sa Pikas Luwag si Engineer Marco por Laris Taray. Kininyong alalas kanunay. Rini daling magpasalamat ng miyon. Mayong adlaw, Domingo, Happy Sunday.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sa mga appliances. Sulayin LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ng Friendly's sa Dan J.A. Clarín, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: naman ka, uy! Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Oh, mani! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento.
1: Oh, delikate mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain na Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sab og share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, boy,

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
6: Rexino Forte.
5: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo o gilanat.
6: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
6: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here! Into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
13: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
14: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
16: Ang istasyon sa katawhan.
17: In verbo, ang puno sa Diyos.
18: Ang punong sa Diyos diya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mubalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manluha ang daghang mga mininga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang maayong balita ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga tao. Hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit pinaagi sa pagpaminaw nining atong tulumanon day verbo ang pulo sa Dios.
19: Mayong hapon kayong mga sukik na tong tigpaminaw nining istasyon sa DYRD nining programa D Verbon. Sa dili pa sugdan kining among programa, manalangin kami sa among langitong Amahan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O langitong Amahan, ipadala imong balaang espiritu nga magiya kanamo diha sa pagtuki sa mga pagtulunan diha sa simbahan nining kahanginan sa istasyon DYRD. Ubani kami, tultuli kami, pilagi si mong balaang espiritu, siya maghatag ka namong giya nining among pagtuki, nining mga pagtuluan. Kining tanan among gipangamuyo, gipasalamatan, pinagi ni Kristo among Ginoo, uban sa tung mahal nga Birheng Maria, ug maangil, ug mga santos sa langit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon, Sister, ako na si Bro Domingo Sinon, o si?
1: Sister Maribel Estares.
19: So, mayong hapon sa tanan. So, panimbaya, sis.
1: Okay, mga hapon no, sa tanan nga naminaw karong hapon na o may hapon usab diha sa akong bana karon na naabot na sila sa Brazil, sila karong adlawa. O may hapon diha no, Julius Estares o may hapon usab sa akong anak, si Julius Estares Jr. O usab, may hapon usab nga to sa akong mama nga naakaroon sa Talibon. og may hapon sa tanang nakadungog aning programa labi na kato itong mga kaparian, mga kadagkuan na ito sa simbahan nung no, nagduma dahil sa itong simbahan. May hapon ka na itong tanan.
19: So, may hapon sab, sa akong mga suking tigpaminaw dito sa Cortes, ang among way kinakusga nga kura paroko, si Felix Warley Salisi, nga nagapadayon sa iyang programa sa pag-apod-apod pinagi sa Gasa, nga miabot na karon sila sa Baclayon sa panghatag sa mga goods, mga bugas o mga wheelchair. So, mangyapon re, padayon sa imong programa, kabayan sa pagpanghatag sa mga kabus na itong mga igsuon ng hanlan sa mga sa matag-adlaw nilang pangkinabuhi. O, mangyapon sab sa itong kauban ng katikista nga si Ma'am

0: Praise God. Walay laing ngalan nga takusog ang ngayon nga atong ginatuboy. Ngalan ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Siyang bugtong dalan, kamaturan o ang kinabuhi. Ato na tas pag-ambit sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan. Igahatod sa iyang alagad, Pastora Gisilo Sakay.
1: 2 Kings chapter 5 verses 1 to 26. Kini nga mga pulong nga naa dinhi nga atong mabasa sa atong teksto nga ikaduhang hari kapitulo 5 1 to 6. Nagsaysay kini mga igsuon mahitungod sa kinabuhi sa usa ka commander in an army of the king of Syria named Naaman. So atong masayran din ha ang maong kinabuhi ni Naaman. So this morning, allow me to humbly share to you, brothers and sisters in the Lord, our theme for this morning, when healing becomes surrender. When healing means surrender. Sa Bisaya pa, sa dihang ang kaayuhan, mao ang pagtugyan. Hallelujah. Kinsa man dinhi mga igsuon ang nagkinahanglan og kaayuhan. Dili lang sa physical nga aspeto. Hibaw-an nato igsuon nga ang usa ka tawo daghan og aspeto, no, naay physical, naay mental, naay emotional pagbati, naay relationship, no, pakig-ingon-ingon sa uban, naay financial, naay material og naapoy spiritual. So, ang pangutana, why healing? Ngano man nga kita nga mga Kristohanon, bisan Kristohanon na, nagkinahanglan gihapon taog kaayuhan. Kaayuhan sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Ngano man, luwas naman ko sister, nangalagad man ko sa Ginoo ug tinud-anay gayod. Naa pa bay aspeto sa akong kinabuhi or naa pa bay mga lugar sa akong kinabuhi nga nagkinahanglan kog kaayuhan? Now ato nang sayran unya. Pero ngano man nga nagkinahanglan man tag kaayuhan? Because number one, dunay panultihon nga nag-ingon, dili kita makahatag sa uban kung wala ta ni ana. We cannot give what we don't have. Kung wala tay gugma, di ta kahibaw mo higugma sa uban. Bisan pa man ang tao nga di gyud ang ngayan higugmaon. Pero kung do na tay gugma sa Ginoo, ato nang nabati kaniya, dili gyud kapugngan nga makahigugma ta sa uban, bisan pa man sa mga tao nga nagbuhat natog daotan. Dili ta makahatag kung wala ta ni ana. Now, kita nga mga Kristohanon, mga anak ta sa Ginoo, nahimo ta niyang mga anak, Juan 1:12, sa tanan nga mituo og midawat sa iyang ngalan, nagahatag kaniya og kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Walay question ana igsuon nga mga anak ta sa Ginoo. Pero isip nagpuyo pata aning danlog og malinlangon nga kalibutan, usahay di nato mabantayan nga naa paday mga aspeto sa atong mga kinabuhi nga nagkahinahanglan tag kaayuhan. Kay kung dili ta maayo or og dili ta ayuhon sa Ginoo, pinaagi sa iyang gahom o grasya, dili nato mabuhat kung unsay angay natong buhaton o kung unsay gitagana sa Ginoo natong pagabuhaton. Giluwas ta sa Ginoo, dili tungod kay gusto ra niya tang luwason. Pero giluwas ta niya, gipili ta niya. Na-amaze gayo ko sa John 1:2, Juan 1:2. Grabe kaayo ang Ginoo, nag-iyag yung specific pag-ingon nga, ako ang nagpili kaninyo. Dili presidente ang nagpili nato igsuon, di tao. Dios Nagbuhat sa langit og sa yuta, wala pa ang tanan diha na siya. Siya ang nagpili kanato. So kay iya tang gipili, duna siya'y unsaman katuyuan sa iyang pagpili nato. Ang iyang katuyuan sa iyang pagpili nato, mao nga kita mubuhat sa kung unsay iyahang gisugo o gimando nato para sa iyahang kahimayaan. Now, kung naay mga aspeto sa atong kinabuhi nga wala pa ta maayo, maunay mga pwede natong makapugong nga dili ta maka-fully implement or dili nato fully nga mabuhat ang kabubuton sa Ginoo kay dunay mga nakapugong. So, it is important for us Christians, no? Para nga maayo ta aron makapangalagad ta sa uban, no? Kay nabayay giingon nga grasya ra gyud sa Ginoo mga igsuon that we can serve others while we also have our personal struggles. Mangalagad ta sa uban, nanarbaho ta, nagministeryo ta, pero kita pod sa atong kaugalingon, sa atong sulod, naa pod tay mga personal nga mga pakigbugno sa kinabuhi. Na kung dili nato ni mabantayan, posible nga makapugong nato ning mga butanga sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. And eventually, makapahatod nato sa atong kaluya. Sa una, dasig kaayo, karon ikaw raw ang Dios may nasayod. So, why healing and why surrender? Nganong kinahanglan man ta mo surrender? Asa man nato itugyan? Kang pastor ba? Sa ato bang mga kaigsuunan? Posible, pwede. Pero labaw sa tanan, atong itugyan sa labaw nga makasabot sa atong gipangbati. Kay usahay mo share ta sa atong mga kaigsuunan, lindot man na siya para maka-express ta, pero labaw sa tanan, sa Ginoo ta mo surrender. Kay bisan di pa nato siya mas malitok, no? We can come to Him as bold as we are. Siya ang mas labing nakasabot nato. Dili ta niya hukman, kay kahibaw naman siya tanan. Sa wala pa nato buhaton, sa dili pa nato buhaton, sa dili pa nato ilitok, kahibalo na siyang daan. So we have to be healed. We have to heal and we have surrender everything to the Lord. Now, 2 Kings 5, 1-26. So, atong isgutan diri karon ang mga key highlights, ani nga mga pulong sa Ginoo sa 2 Kings. So, kung atong basahon ang katong ato ang teksto, makita nato diha nga dunay usa ka tawo nga ginganlan og naaman nga diin siya ang commander of the army of the king of Syria. And he was a great man. Bantugan, kusgan. Pwede bagod na mahimo tang commander sa usa ka army niya. Sa una bayang panahon kay pinisikalay gyud baya, espada gyud, no? Pinisikal gyud. So di pwedeng luya. Usa ka great man with his master and in high favor. Pinaboran si Naaman sa hari tungod kay nasayod ang hari nga gidaog sa Syria ang Israel tungod ni Naaman. So kahibalo ang hari nga ning daog ta tungod aning tawhana mo nang pinaboran si Naaman sa hari, a mighty man of valor. Kusgan gayud sa pakigbisog o pakig-away. Ikaduha. Now, sa ilahang pagpildi sa Syria sa Israel, duna sila'y nahimong bihag, no? A young little girl from Israel working for Naaman's wife. And told her about the prophet Elisha in Samaria who could heal him. Ang katong ilang nabihag nga babayi, nag-alagad siya sa asawa sa hari. Ug iyang giingnan ang asawa sa hari nga, naaman may propeta dito sa amo, sa Samaria, nga ginganlan og propetang Elisha, nga pwede siyang muayo ug makaayo sa imong commander. nga sinaaman. Unsa may ayuhon na unsa di ay sinaaman. Maski sa iyang kakusgan, nga maski sa iyang kabantugan, doon na siya'y diferensya. Unsa iyang diferensya igsuon? Usa siya ka sanglahon. Kunya sa unang panahon, kung naagani kay sakit nga sangla, kung sa Tagalog pa, pagdidirian gyud ka. Kay usa na siya ka sakit nga makatakod. Gawas nga makatakod, wala siya'y kaayuhan. Aw na to tinuod ba gyud ni kay naabayay offer. Kita daw be, di ba? Sa atong panahon karon, uy adto mo ni Dr. Kuan, adto mo ni Dr. V, adto mo ni Dr. Kuan. Maayo gyud ni siya. Moadto gyud ta, kung watay kwarta mangutang gyud ta igsuon kay gibanto gud siya nga maayo. So sinaaman na minaw siya, he traveled to Israel with gifts. So una ra dening professional feedok na gifts. And a letter for the king of Israel who panicked, thinking the request was a trick to start a war. So si Naaman nagdala siyag mga gasa sa hari sa Israel kay mo respeto mangyod. Before siya mo adto sa propeta nga si Elisha mo ning hapit gyud siya sa hari. No, isip respeto. Gadala siyag gasa, gadala siyag sulat, pagpamatuod, nga ni adto siya dili sa pakig-away kundili pagpangitag or pagpangayog tabang. Sa nabasa sa hari ang letter, nahadlok siya. Unsa man niha, basig giilad ra ko ani, basin og kung unsay mahitabo ani ni Naaman, giraho na pud migbalik sa Syria, napildi na ra bagyod mi. Basig napildi na pud migutro. So to cut the long story short, Elisha sinaaman ning adto kang Elisha. Elisha told Naaman through a messenger to wash himself 7 times in the Jordan River. Pag adto ni Naaman sa kang prophet Elisha, si Elisha wala siya mupakita. Apan, ang iyang gibuhat, nagpadala lamang siya og usa ka messenger. Giingnan niya ang messenger, mauni ang imong iingon kang Naaman. Muadto ka sa River of Jordan og imong itunlob ang imong kaugalingon kapituan. Unsay nahitabo? Naaman turned and went away in anger. Nasuko si Naaman. Imbistuan na unta siya dito sa tao nga iyang gihunahuna o gilauman nga makatabang sa iya sa iyang kaayuhan, pero ang resulta negatibo. Nganong nasuko man siya? Nasuko siya tungod kay ning adto siya sa Israel, ning adto siya kang Elisha, uban ang iyang mga kabayo ug iyang mga sakyanan, horses and chariots. Sa unang panahon, musakay ganitag kabayo, horses and chariots, banggiitan gyud ka ana, respetado gyud ka nga tawo. Kay commander gud siya in army. Unya ni adto ko sa usa ka propeta, unya wa ko niya gawasa, pagka-insulto gyud. Na-insulto si Naaman. Unya, wala pa siya gawasa sa propeta, kaya ang iyang gi-expectar manggod, mugawas ang propeta, pandungan siya, ug ideklarar ang iyang kaayuhan. Pero opposite, sukwahi sa iyang gi-expectar ang gihimo sa propeta. Unya, ikaduha pagyod, nasuko siya kay sa kadaghan nga suba sa Israel, nganong sa Jordan man. Nga kaning Jordan, perte maning lapuka. Respetado ko, banggiitan ko nga mag-aaway. Unya, patunlubon ra ko dito sa Jordan River. Nga perte man na siyang lapuka. Kayang yuta manggod sa Jordan, matod pa sa pagtuon, mura siyag pino, no, pino nga murag balas-balas nga brown nga inigbaha ang yuta musagol sa tubig, maunang lubog yun siya kaayo. Ingon siya, daghan man kaayong suba, diri nga nung sa Jordan, mangyod ko niya pa tunlubon, murag gibinuangan man siguro ko ani. Kita ko no anto be, muduol tago sa kataw, di pagyod tagawason, ibutang talang doktor. Niya moingon ang doktor, moingon ang messenger sa doktor, ato lang ka dito, tampisaw lang dito, kapito, okay na, maayo na ka. Unsa kay atong unaw-naon na, nagdala ra ba jud unta ko og gasa? Nagdala ra ba jud ko unta og pahalipay kay magdahom lagi nga ayuhon. So perting suko ani na aman nganing talikod siya. Maayo gani kay ang iyang mga kaulipunan. Dot po dening natay mga kaubanan no. Ang iyang mga kaubanan, iyang mga ulipon convinced him to obey. Ingon, mas maayo pang iyang ulipon, murag naapay kumbinsido pa, ingon ang iyang ulipon, sir, naa namang yung tadiri. Unsa kahit maayog, imo na lang yung sundon ang giingon sa propeta. Tanawon good na to, unsay resulta, kay naa namang yung tadiri, sayang man, mauman niyang atong gianhi. Ato na lang yung tumanon, imo na lang yung tumanon. Maigani kay si Naaman na mati pod sa iyahang mga sulugoon. Og ang nahitabo sa sunod, after dipping himself 7 times in the river, his skin was completely restored like that of a child. Sa dihang ning tuman, ning sunod si Naaman sa sugyot, sa tambag, sa iyahang mga sulugoon, dunay resulta sa iyang pagsugot. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So Naaman returned to Elisha with presents. So nadayon ra gyud og hatag no ni Elisha ang iyang dala, declared. Unsay resulta? Naaman declared that there is no one like God. Tuon. Maluya gyud ta. Ingon ka Lord, Jehovah Jireh ka, di ba? Kanta to ganina. Jehovah Rapha ka, Jehovah Shalom, Rohe Nisi. Nga ngano man ni Lord ang akong kinabuhi, mura man og kung sakuan pa, nako'y nabasa sa Facebook, og pwede magpahilot sa akong kinabuhi kay murag nalisa ang tanan. Nalisa ba ang tanan sa atong kinabuhi zone? Sa una, lami kay tagplano na mag-engineer ko, mag-doktor ko, mag-ingani ko. Kunya, ang nahitabo karon sa atong kinabuhi, mura magnalahi. Mura magsukwahi, Lord, sa akong giplano. Sukwahi man sa ako ang gitinguha, sukwahi ang imong tubag sa akong pag-ampo, sukwahi man. Usahay na nga lisa ang ato ang pagtanaw sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Pero sa Dios, wala na nakapakurat kaniya ang atong mangaan nga pwede natong makita sa kinabuhi ni Naaman. Number one, everybody has an issue or battle. Matag usa nato naatay issue or concern or pakigbugno sa kinabuhi. Makita man sa atong isig katawo or kitara ug ang Dios maoy nasayod. Motuo ba mo ana igsuon? Kinsay walay mga pakigbugno dire kay magstorya ta si Felix. Hallelujah. No? Walay exempted sa pakigbugno sa kinabuhi igsuon. Naaman was a mighty warrior. Bantugan, isog. Way makalupig sa iyang panahon. Ningdaog ang Syria, batok sa Israel, tungod kaniya. Pero doon na siya'y problema. He was a leper. Sa akong giingon, ang sangla sa una, makatakod ug walay kaayuhan. Sanglahon gani ang tao sa unang panahon, i-isolate yug ka. Ilain yug ka. Walay pwedeng muduol ni mo, di ka duulon. May na lang, ug sa layo pa ka, smilean ka, di. Naagyo'y discrimination. Pero karon naa naman, no? So unsa may buot ipasabot? We don't know the battles each one of us is fighting. Wa ta kahibalo sa atong mga isig kaingon nga Kristohanon unsay ilang mga kapakigbisog sa kinabuhi. Until such time nga pwede silang musulti nimo nga sister, brother, ingon ani baya kung kahimtang, pwede ko nimong tabangan og ampo. Pero kung dili na sila mo confess na to, wa ta kahibaw. Gawas sa mga obvious na nga mga pagsulay. Naatay mga pakigbisog sa physical, of course, no? Makitan mani, dayag mani sa physical na to kabahin, no? Balatian. Naatay mga pakigbisog sa ato ang mental. Kaning atong mga kabalaka. Unsa nakahayam mong dungagon ugma? Unsa nakay mahitabo sa kalibutan sunod semana? Unsa nakahay daghan kay tag mga kabalaka sa kinabuhi nga usahay di na ta katulog. Kay sige ra tag huna-huna. Normal man na. Okay man na nga maghuna-huna ta kay murag lain man pon nga murag magpatara na lang putan aw. Come what may. Kung unsa lang, di man po na maayo kay tagaan, man po ta sa Dios og kaalam. Pero kung ang imong kabalaka, lingkaon na sa imong oras, nga di nakakaampo, di nakakadayag sa Ginoo, kay nagsigi na lang yun po tagkabalaka, di nagyun po na siya maayo. Emotional, na atay mga pakigbisog sa kinabuhi, mahitungod sa atong mga kasing-kasing. Siguro ba nato naasa kahiubos? Naasa kasakit, naasa mga frustrations, mga pagmahay. Nabay nagmahay ninyo nani? May pangwa ko nang alagad sa Ginoo ba? Hayahay pa man to akong kinabuhi sa una. Karon nga Kristohanon ako nagkalisod-lisod naman hinuon ko. Mga pagkadiskurahe sa kinabuhi, discouragements, envy, jealousy, kasina. May pato kong sister, oh, isa pa lang kasi man, bago na po siya sapatos. Ako in town, isa na ni katuig. Okay man ang mangandoy, igsuon. Pero susiho na to ang atong kasing-kasing, sakto pa ba na? Kasuko, naabakaha. Naatay mga pakigbisog sa ato ang financial. Smile-smile ratadiri, pero nagunaho na to, napabamidong agon nun niya. Napabay ibalon sa kong anak ugma, may gani kay naay 1 week, 2 weeks nga semestral break. Makapahuway kog balon, makatigom-tigom pa ko. Siguro na atay mga pakigbisog sa atong relationships. Sa ato ang relasyon sa atong isig katao. Domingo na pod, magkita na pod mini sister. Domingo na pod, magkita na pod mini brother. Di para ba jud ko andam Lord nga makakita sa iyang bisag anino na lang. Kay sakit gyud kaayo yang gibuhat nako na sakitan gyud ko Lord. Pakigbisog na igsuon. Ngano man? Kay kung dili maayo ang atong kasing-kasing maka piyong ka sa imong kamot. Grabe na ang praise and worship leader diri pero ikaw diha nagunahon na kaning tan-aw baka siya nakuha unsa kayang tinan-awa na hilis na gyud ko ani. Makapataas pa ka taas taas-taas pud og kamot o labaw ra ba jud siyang kuan. Daghan kaayong naa sa tong huna-huna, muratag nagsimba, pero nga tong huna-huna, wala. And daatay mga pakigbisog sa tong mga spirituhanon nga bahin. Luya ang lawas, nindot manunta i-prayer meeting, galing kay muraman og kuan. Murag musakit akong tiyan, murag mulabad akong ulo, mura kog kahilantanon, mura kog daghag mga mura. Di sa lang, sunod lang, makasabot bitaw ang Ginoo. Makasabot man ang Ginoo. Wala na'y question. Makasabot ang Ginoo, pero ikaw, wala na nabantay, nag-anam-anam na da'y kagkalayo sa Ginoo. Sa atong mga minahal sa kinabuhi, napatay mga minahal sa kinabuhi nga, dugay na gyud natong giampo sa Ginoo nga mga lagad, hangtod karon wala pa, pakigbisog na. Nga usahay mahimo natong babag nga dili ta makaministeryo sa uban kay magunahuna po tam sangyaw-sangyaw po gada imo ganing kaugaling pamilya wa gani maluwas. Usahay matintal ta igsuon daghan kaayong maninintal sa unod sa atong makita, sa atong madungog, sa atong mga isig katao. Normal ra na igsuon kay buhi pata, napata sa unod. Pero salamat sa Ginoo kay gihatagan ta niyag kahigayunan nga sa kanunay mapahinumduman ta sa iyahang mga pulong. So wala ta nasayod unsay mga pakigbisog sa atong mga kaigsuonan. So tungod kay wala ta nasayod, we don't have to envy to anybody because nobody is exempted from challenges. Tungod kay wala ta kahibaw nga naatay mga personal nga pinagdadaanan sa kinabuhi, dili kinahanglan nga masuya ta sa atong isig kataw. May patosiya kay daghang kwarta, may patosiya kay maing lawas, maayo patosiya, maayo patosiya. Puro rauban ang atong makitaan, pero wa ba yata kahibaw sa kung unsa pod ang ilahang mga pakigbisog sa kinabuhi. Tungod kay walay exempted sa pagsulay. 1 Corinthians 10:13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw pa sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas gikan niini. So dili di ay taangayan nga masuya sa atong kaigsuunan. Kay parihas rata na ay mga pinagdadaanan sa kinabuhi. Lain-lain lang nga aspeto, lain-lain lang nga level. Tungod kay, kung sige ingon sa 1 Corinthians 10:13, walay pagsulay nga or tentasyon nga naagian ninyo nga dili sama sa uban. Ang nakanindot lang natong mga anak sa Ginoo kay naatay Dios. Unsay gibuhat sa Ginoo? Mutuman gayud siya sa kung unsay iyang gisaan. Amen. So kung unsa man nga pagsulay nga naa ta karon igsuon, atong kuptan ang mga saad sa Ginoo. Kay ang Dios nga atong gialagaran igsuon, dili gayud siya bakakon. Duna lang yun siya'y lain nga pamaagi. Duna lang, ako yun to. Iyatan ng storya. Needing praise. Kinahanglan yun nga imo yun siyang daigon. Ay, very good ni sister, kakuan. Iyang gibuhat para siya daigon. Always being right. Pirmisakto. Akanig yung akong opinion. Mas mayo yun ni sister. Akanig yung ako. Nindot yun ni. Murag customer. To ba mo anak, customer is always right. Bitaw. Pirmi sakto. Defensiveness. Sister, nako isulti ni Monsa man. Kuan pag niagi bitaw ko yon. Adili uy, kuan man good. Mo dipinsa ba? Nasakpan na gani, mo dipinsa pag yod. May na lang to, lusot bisan pisat. Basta kay nakalusot. Mudipinsa gyud di gyud mo paubos kay sakto gyud siya. Ay nga nagyug ka, kwan gyug ka, ikaw bitaw pud. Blaming others. Pointing fingers, siya manggood. Naluya ko kay siya manggood. Nakasala ko kay siya manggood. Puro ra siya. Ang ikaw di ay unsa man pod dili mo dawat og tambag, dili mo dawat og sayop, labi na gyud kung ang nagtambag ubos sa iyang pagtan-aw. Kinsa gug ka aron mo badlong nako? Propeta baya ko, ebanghelista baya ko, kinsa gug ka? Manilihig ra man ka simbahan. Dili mo dawat og tambag, dili mo dawat og pagbadlong, dili mo dawat og pagsaway. Kay tanaw niya sa ingkagulingon, habog na siya, daghan na siya nahibaluan. Kung masayop siya, mas basulo niya ang uban. Refusing help. Okay ra gyud kaayo sis o diay ko. Okay ra gyud ko. Okay ra gyud. Wala man ay problema, pero sometimes we have to admit, it takes humility. Nga naay mga panahon sa atong makinabuhi nga nakinahanglan gyud tagtabang sa atong makigsunan. Usahay di ta mo dawat og tabang kay tanaw natong ingnon, basig mo kaingon siya nga napobre naman siguro ni siya kay one man. Di lang ko mo dawat og tabang kay basig mo ingon siya nga naglisod naman siguro ni siya. Dili ta mo dawat og tabang sa uban kay basin biayon ta, basin libakon ta, basin negatibo ang ilang sulti nako. Usahay di ay igsuon, garbo di ay na. Dili tanang panahon nga kusgan ta, dili tanang panahon nga ligon ta, dili tanang panahon nga naa ta. Sometimes we need to accept that we need help. Dili gyud sayop nga mangayog tabang. Kay sa panahon nga mangayo tagtabang, buot ipasabot atong gipaubos ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Nga Lord, di nako kaya. Lord, di gyud nako ni mahimo. Pwede ba imo kong tabangan? Sister, brother, di gyud nako ni kaya. Pwede ba gyud imo kong tambagan? Pwede ba imo kong giyahan unsay akong buhaton? Judging people. Wala ta nag-eskwela pero puro ta mga hukom. Puro ta mga attorney pero wa ta nag-eskwela. Oy, nga nagyan na siya kay mao manggod to, gabalo ka tong kuan o kato mao na na. Pero wa ta kahibaw, wala tay karapatan or kagahom nga muhukom sa uban kay wala ta kahibalo. Matag usa nato, we give an account to the Lord. Lack of gratitude. Garbo day pod igsuon. Di kahibaw mo pasalamat. Kay para niya wa siya naginhanglan og tabang. So daghan og mga dagway kung muhisgotag garbo. So bantayan nato igsuon ang atong mga kasing-kasing. Guard, let us guard our hearts. Mabitaw sa kanunay atog yung pangayoon sa Ginoo, Lord, search me. Search me, O God, and know my heart today. Kay kung dili nato mabantayan ang atong unsay naa sa atong kasing-kasing, maura pod ni mo dala nato sa kalaglagan. Mga bantayan nato ang atong kasing-kasing, kay ang atong kasing-kasing mangingilad. Our heart is deceitful. Mangingilad ang atong kasing-kasing. Mao na nga, bantayan nato ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili nato mabantayan ang atong kasing-kasing, naa na di ay garbo sa atong kasing-kasing. Naa na unta ang tubag sa Ginoo. Naa na unta, nag-ung-ung na unta. Pero dili nato madawat kay naa may nakababag. Kay kung ihatag na sa Ginoo, walay question nga ang Ginoo gamhanan og siya mo tubag. Wala nay question ana. So kung ihatag na sa Ginoo nato, pero do na tay diperensya, unsa may mahitabo nato? Ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nato, imbis panalangin unta siya, disgrasya na hinuon. Kay dili man nato siya ma-manage. Kay daot man atong pagbati, maot man ang ato ang kasing-kasing. Proverbs 16:8. Indeed, ang garbo makapautot ug makapadaot gyud sa tao. Mas maayo ang diutang bahandi nga nabatunan sa matarong nga paagi kaysa daghan nga nakuha pinaagi sa limbong. Romans 12:3. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa nga ang inyong kaugalingon labaw pa sa ubang tinuod ninyong kahimtang hinuon. Ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. So ato gyud igsuon ipasusi ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo. Number 3, ikatulo nga pagtulunan nga makuha nato sa storya, God is sovereign. Kung moingon ganita, God is sovereign. God is the universal authority. Psalm 47:8. Duna siya'y otoridad. Walay lain nga ngalan nga gihatag sa langit ug sa yuta gawas kanako. Naa sa Ginoo ang tanang otoridad. He has the global sovereignty. Psalm 22:8. God is the Lord over all nations. He is the King of kings and the Lord of lords, and He is in supreme control. Daniel 4:17. Ang Dios gamhanan, ang Dios nagahari, ug tungod kay siya Dios, walay magbuot niya. Kung tanawon nato ang storya, balikan nato ang storya, usahay makaingon ta nga unfair maning Ginoo. Mura magdili makatarunganon nganuman. Ang Syria kaaway sa Israel. Dili ra na karon sa una pa nang panahon. Nganong kaaway man sila? Nag-away sila sa teritoryo. Nag-away sila kinsay mudumala nila. Nag-away sila kinsay kusgan, kinsay bantugan. Sa una ra na nila nga away. Unya ang Israel, katawhan sa Dios, pinaboran sa Dios. Pero nganong gitugot man sa Ginoo nga mapildi ang iyang katawhan sa iyang kaaway? Kung tawo, kung tawhanon nga pagpanabot, baka ingon gitag di man makatarunganon ang Ginoo. Nganong iya man tong gitugot? Nga anak man niya ang mga Israelita, unya nganong gitugutan man niya nga mapildi? Syria is an enemy of Israel. Pero duna di ay siya'y katuyuan. Naaman was not happy with Elisha's instructions. Wala nalipay si Elisha sa tubag sa pag-ayo sa iyaha. So naay mga butang sa atong mga kinabuhi igsuon ug naay mga panghitabo sa atong mga kinabuhi nga di nato masabtan sa tinawhanon nga panghunahuna. Mahurot na lang ang atong panahon nga gunahuna. Ngano man to? Naunsa man to? Nagtarong man unta ko? Giayo man unta na kog plano? Nganong lahi man ang nahitabo? God does not always work according to our expectations. Ang Dios mamuhat dili kanunay sumala sa atong kagustuhan. Usahay mo ampo ta sa Ginoo, sige ra ta og pagbadayog sa Ginoo. Lord, makwartahan ko. Para ko makwartahan, Lord, mag-ingani ko. Panalangini ba ako, Lord, ha? Lord, mag-ingon ani ko. Tapos ingani a, Lord, ha? Atong instrakan ang Ginoo unsa iyang buha, unsaon niya pagtubag ang atong pag-ampo. Maunang ma-stress ta kay dili man mao ang atong nadawat, ang paagi nga gihatag sa Ginoo nga tubag sa atong pag-ampo, sukwahi man. Ug mauna ang pagpamatuod nga ang Dios makagagahom gayod. Walay magbuot niya. God has a way of challenging our thoughts, pride. Na ay mga pamaagi sa Ginoo nga inaton gyud ta igsuon. Kaning mga sitwasyon sa atong kinabuhi, giinat ta ani ang ato ang pasensya, ang atong gugma, ang atong kalinaw, ang atong kalipay, ang atong pailob tanan gipanginat. He stretches us, giinat ta igsuon. Aron kita mausab. Usahay dili usbon diretso sa Ginoo ang atong mga kahimtang kay gusto niyang unahon pag-usab ang atong mga kasing-kasing. God is more than concerned of our growth than our comfort. Mas gusto sa Dios nga bukon sa taba aron nga mahulma ta niya sa kagustuhan nga iyahang gidisenyo para nato. Nobody can query God. He does as He wishes. And usahay, di na to na masabtan igsuon. Dili na to, pwede tang mangutana sa Ginoo. Ingon ang usa ka tawo, questioning God is not tantamount to losing faith. Ang pagpangutana sa Ginoo, Lord, ngano man to? Nganong nahitabo man eh? Lord, ngano man? Dili daw buot ipasabot nga mangutana ta sa Ginoo igsoon, dili daw buot ipasabot nga nawad-an na tag pagtuo. Pwede gyud tang mangutana sa Ginoo, but not to the point nga atong questionon ang iyahang pagka-Dios, because He is sovereign. It is not our responsibility to determine or recommend how God answer us. An usahay, di kay usahay, most of the time, masakitan ta sa mga pamaagi sa Ginoo. Dili na to responsibilidad nga sultihan ang Ginoo, rekomendahan nga Ginoo, ang Ginoo nga, Lord, ingon ani uni mo, sunod ingon ani. And when we pray, let us say, let your will be done. And kaning pulong nga let your will be done, usahay bugat sa atong kasing-kasing. Kay kung mangayo ta og panalangin, gusto na to, literal gyud nga panalangin. Kung mangayo ta kaayuhan, gusto na to nga literal gyud nga kaayuhan. Pero usahay ang tubag sa Ginoo, sukwahi. Dili atong pamaagi. Ampo tag kaayuhan, ikuha man Hinuon sa Ginoo. Di na to na masabtan igsuon. But when we seek God, ug ato siyang pangutanon, Lord, nganong imo mang gikuha, nagampo man unta kog kaayuhan. Ug sa panahon nga ingnon ka sa Ginoo, wala nako siya ayuha physically, pero giayo nako siya sa kinatibuk-an gayon. Ug dili nato na masabtan igsuon kung walay tabang sa Espiritu Santo. So God is sovereign igsuon. Pwede tang mupadayag niya, pwede tang muampo niya, pwede tang muhangyo niya, pero dili nato siya pwede but-an unsaon niya pagtubag ang atong pagampo.
0: Mga kaigsoonan, dito na pupos ang atong oras. Anhin na ta sa pagampos, pagtapos. Mga kaigsoonan, salamat sa pulong sa Dios nga atong nadungog karon. Laygon ang pulong sa Dios.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
6: Rexino Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo ug hilanat.
6: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
6: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaroon.

0: 50 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
2: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na!
13: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
14: Unilab yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: As one
15: whom
16: his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa pagatag sa pagdungog sa mga tawo.
2: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Dawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo!

0: na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Bueno, salamat kayo tuntag na may gala untuk pagyud alas 9 sa gabi, no? Desto pagparaguban ni atong tulumanon og atong ipabati gilayon may gala kining awit alang kanyang tanan ni atong pagparaguban ni atong tulumanon. No, bisan ang kalibutan magdumili, no?

Salamat na kayo win, no? O, sa mga kanda, yung gipahing awit. O, nga to, sab. Matul pa, salamat na rin buhay, no? Nindot na ikatulog, no? Nindot na ikatulog na, alas, sige. Ayaw na sa gagawin, ayaw na sa katulog niya. Pagkuhan na sa diya. Tapoy-tapoy lang sa ba? Murag, kuhan bito, murag tapoy o kuhan ba? Sista, guitar. Bitawin ba yung gabi nyo dyan, no? Bueno, dito maglayanin na nga ito sa bulan may gala, no? Nabay buwan ron, di ba ngit-ngit? Okay, ato ko ng talaon. Giga ni Al Kumin.

This song is brought to you by Spelt Music.

0: thank you so much, Sir Inino. Gikan ni Lydia W. Arat. No? May pagpamina usaba nga ito ni pari Charlie dia sa Mama Santa Store. No? Kumusta? Mayong gabi alang sa itong mga kanda kini nga mga customers karon dia sa Mama Santa Store. No? Dia sa may tawala pang laho. Kumusta ni mo dia, pre? No? Mayong gabi. Banusaba nga ito ni Mari Inday Santa Rosales, no? Nga ito sa ni Simon, o nga ito sa ni Mateo, o ni Angelo, o nga ito sa ni Francis Jr., no? O nga, kung si Teresa, si Mateo, si Angelo, ang mga upat na sila, no? Sige, mayong nga gabi. pero wag yung ka kuan da pre ba dalikiat da pre no kay baum kita ga gadget da lisod yo ka kang gua pre no mai pa ga paminaw na niyo da pre no mo kuan ko mo chatra ko ni mo da pre mai ga gabi mo da no mai pa ga paminaw ngato sab za Hilda's Chicharon is watching no mai pa ga paminaw sab ngato sa Hilda's Chicharon no ngato ni Jaime no Jaime Del Pilar. Nga may nga gabihin ni muda, boss, no? Nasuri yung kay boss, yung makadalikyat niya, boss, no? Yung makasuwa ko anang, unya na kumutsat, boss, huwag makadalikyat na yung ko niya, ha? Kana bang iatul yun nga, nagkuan ka da, nagluto ka da, karang init-init pa kayo, makakuan na to, no, mapalit na to. Di biya pa ngayon na, mapalit na to ba? May nang init-init kayo. Kay, ninot magunang kuan kayo, kining nga init-init may gala, no? Prayer good niga mo kuanta mo hikap tag init may gala na daghan man klaseng init, init sa babay, init sa manok, init tubig, ana daga basta ana kamo lang mo sabot kun sang init. Init sa Chicharon. Beto may nga pagpaminaw nga to dan ni Jaime Del Pilar no o ya siya nga kapikas. O ya ako ana ko diga siya ning duming na nga ngatusab ni nang Hilda no nakaila ko ani ay gani da sa Agura sa una pa ini ganar naman sa nag display da sa Agura sa una no tagaan kag isa ka buk duha ka buk murag makapura-pura na sakto sa dagko biato sa una Chicharon no amor man gihapon agaron ya mo na nga kan kini nga libre putog bahal ko sa una kutil nasa mo ko na tanyag na ko murag high blood bisag ko kay halos kada adlaw paem nung tagkutil na isa ka kuan ganang musa ko sa ka bowl bitaw dapat sa sino na di po lisod po kagabalibaran nga gikutil na raba di inong tasos ginuko ka nag reporter pa to sa isdaan da sa Agura sa sinikulit na kumuhubog nito paita na ako tayo report na sa una magala ng mga isda mga presyo sa karne no presyo sa mga kuan kining utanon panakot na ako reporter na sa una nya apilon pa na to report ning kuan kining si Chicharon sa una no brato-brato pa si Chicharon sa una may gala no karam ra wala bitaw may nga gibihin mo na ni Jaime Del Pilar no og sa tanan na tuwa sugid tig pamina okay nay awit nagahulat ako may nga gibihin sa mga to ni Lini Waton to Riaino. Good morning, a good evening rin. Paliw ko sa awit na naghulat ako rin. Dara, muna ni.
1: Ako in town, nagasubo, ug nagabago.
0: Timingan yun.

Bayo na may karatong tag na 12 minutos na human magkalabay ang alas na 9 sa gabi. No? Di sa itong pagparaguban ng itong tulumanon. Og dito maglangan may gara dugang lingaw alang ganyang tanan ni itong pagpanaguban ng itong tulumanon. No? Aron nga ang mayong pagkatulog sa tanan karon na samtang ilang baunon kinatong mga awit karong gabi na.

0: Kayo na may ganatang nanon na kita dito sa 6 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi, no? Og sa tanan karon nga na naglantaw sa tong pagka para guban nga tong tulumanon may gara. Rumatag na no? May pag katuog karon.
1: Hinumdum ka, baba.
0: Balik in town akong pinangga.

Pero may kilatong nga oras 18 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi. May gabi usap ka ito ni James ni Bong Bolido. No, James, mayong nga gabi mo James, uban si mong mahal sa kinabuhi. Okay, nang awit may gala. Ikasugaw ba diri sa ato'y kusap? Samtang nagpitik pa rin kasing kasing.

aming kalatag na 31 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi. Okay, di ta maglangan. Ano nga awit may gala nga gipangayo ni no? Tanan nila ni gipangayo may gala. Yata ginako ni kay gipangayo man ginila, no? Di na to po dihatag ni magmahay po sila kay muna-muna ko nilang paabot niya, wa mo abot. Okay, sabtang sila nagpaabot, atong ipaabot. Kuan man ang mga original ani kuan mo kapihon pag yun no? Kuanon pag yun mo ni nga atong ikuan ang original ini no bugna nga lasang no? Original ni may gala kay aron nga ang original mo makuan no kay mas masuko po nang kuan na nagadili original oi no bisag ako masuko ko eh.

Ikaw may karatag na 36 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi, no? O matod pa rin, no? Dapat kung rin. May pagpaminaw sabang ito na sa ni Habianas sa Chinilas. Habianas sa Chinilas, no? Habianas Chinilas. Okay, la, sige, kumusta mayong gabi alag yung tanan. Mayong gabi usab na gato usab nila ni Agaw Al Redulia o gato usab ni Doktora Berhilia Salinas Redulia. Gika ni Patrick Redulia o gato usab nila ni Premier Joe Turalba o gato usab ni Congressman Edgar Chato o gato usab ni itong Ma'am Purisa, no? Agaw Purisa Chato o gika ni Patrick Panong Redulia, no? Doon sa itong nga pag-aparaguban nga itong nga tulumanon. O nga ito sab, nila dyan ni Congresswoman Alexis Tutor sa 3rd District o nga ito sab ni Congresswoman Barbara Mintado dyan sa 2nd District, no? Ni Gobernador Aris Mintado. O nga ito sab ni 3rd District Board Member Greg Hala. O nga ito sab sa iChoice Optical Shop, no? Sa Durihag na Transit Incorporated. Og igon mo sab nga to sad ni Pari Ariel labay gabuya sa kasi Birdie apartment og ni Pari Charlie usab, no, og ni Marie Inday Santa Rosalie sa Bibis Lichon, no, mayong nga gabi nga to sab da sa Tagbilaran City Masinsya og da sa Seong Purnicho sa Jerusalem Electronics nga to sad ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no, og sa tanan pa. Okay, main nga pagpaminaw, alak yung tanan niya itong pagpanaguban. Ano yung awit itong ipabati, alak ka niya.

Ni team song ni sa mga magtiayon nga naan nagidug na. Ang hoy magtiayon pasti lang paita. Ha? Mga tomo niya mag-usa mo unlan sa iyo kinidhatay bitaw mo ayay mga pahiyo dawara daw maulaw ako sa imong kambo ah pa cute cute dai noy.

Ayun ang may gala, doon na kita 41 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi. Tara ito na sa Himayang Nahunla. Iga ni Susan Puentes.

0: Bueno, may gana. Doon na kita ay 16 minutos mag-alas dyan sa gabi, no? Kaya ito sa ning idalit may gana alang nga kanyang tanan bisan na katugo na mo. Alam mo sa katug, no? Agwanta lang sa ni. Mabutang yung panahon ng mga tugrata, no? Ginara. Nagiluha ni ha? Mayong?
1: Layo
0: na musirit yun. Ah, layo na musirit. Wala, iluha lang yung layo na musirit.

0: Mainga gabisa ba ngadto ni Maria Irene na daling malayas ngadto sa ni Chai. Magumusta ka mainga bi alag ka kanyong tanan og ngadto sa ba nila ni Agan di Agaro no ala ni Janjan. Oga ni Florimi oga ngadto sa ni Ninyo Grijalbo. Oga sa tanan karon na ada sa Australia karon kumusta may gabi labi na ngadto ni Irene dari Ling Mayung gabi ala karon modeling Bueno, may karatong nga tag na doon na kita ay 11 minutos mag-aras jazz sa gabi in order sa pagparaguban nga itong nga tulumanon sa ipakatulog ko ikaw. O ga samtang namo da nakatog. Og to samla ni Junjun ni Iris no. Og sa ko mga apo samla ni Tata to sab da karon. Sa ko mga apo tanan no. Og maglisa to memorize sa ni. Okay. So si Huna to ni mga basakan og wa ba mga uga karon panahon tubod sa naughang sapa. Og lain ho yung nahuna da album.
1: Tubod sa naughang sapa.
0: Ano ba yung kailangan kumusta ba yung gabi alang yung tanang? Sa tanang mga mag-uuma karon.

Bueno, Maigala, no? 8 minutos, magalas dia. Sagabi, happy to tamo. Ay, nahinay, ani, Maigala. Higa ni Belin Bakara, ulahin ang pagbasol.

Wede may kalawan na tayo oras sa ating kumparahon sa pagpagiguban kaninyo na itong tulumanon. Ang ito na lang sa Domingo po, susamang tagnag, susamal kayo prestasyon. Sa itong mga kauban din sila si Engineer Michael Porlaris Taray, ubanong sam sa itong video controller may gala. Ay lain din itong James Bombolira, baby. Yung alalay, sukis kanunay, rini daling. Magpasalamat tumingon, mayong gabi, mayong pagpaminaw, adios, baya kundiyo, sayonara, hasta la vista, mayong gabi.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbutaga. Ninigad na karon ng Lunes, Agosto 31, 2025. Chef Cox Osaka Restaurant din sa siyudad sa Tagbilaran na dakpan sa Bible Celebration kagabon sa buntag dito sa lungsod sa Baclayon. Samtang kapin sa 24,000 pesos nga illegal nga droga na sakmit sa Pinpiloon at sa Bible Celebration dito sa barangay Kanmaag, Luon. Sa naigay bahin, pateng lawas o sa kalalaki nakitaan sa punuan sa mangga duol sa balay sa barangay Banlasan, lungsod sa Trinidad niyatong Sabado sa buntag. Gito ang nagkutlo kini sayang kaugalingong kinabuhi. Nabali ang tin sa second driver sa motorsiklo human ang dasmagan og lain nga motorsiklo nga gimaneho sa usaka minor di edad dito sa lungsod sa Balilihan. Bago ito mga higalang ato mga uluhan na mga detalye kan wala sayo sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uman kang ato'y gusap pang buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag, ania kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay upat ka dautang panahon nga gi-monitor o gi-bantayan karong mga panahon ha. Una, kaning doon natay tulo ka bagyo nga gi-bantayan. Usa nini nga naa sa sulod sa par o ang duha ini naa sa gawa sa par. O samtang una ini, usa ini usab may kaupat kaning low pressure nga naa pod sa gawa sa par. Samtang sa pagbabana, kaning nang alas 5 sa buntag karong adlaw base sa bulletin number 4 nga kalabot na sa padayon nato nga gibantayan kining bagyo nga naa sa sulod sa par kaning gitawag natog tropical depression nga si Pilandok. Si Pilandok slightly intensify kini as it meanders over the Philippine Sea east of extreme northern Luzon. Sa may alas 4 sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mga tropical depression ng si Pilandok ibanabana kini basis tanang available ng mga data na kini may mutang sa 1,130 km east of extreme northern Luzon o anak kini sa coordinate na 20.7 degrees north 132.8 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na o kini nagairog sa o kini adunay gastinis o mga paghuros nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direction almost stationary ang mga pag-irog. Base usab sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 hapon ana kini sa 1070 km east of extreme northern Luzon. Ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon ana kini sa 1000 km east of extreme northern Luzon ug samtang ugma sa alas 2 sa hapon ana kini sa 965 km east northeast of extreme northern Luzon. Samtang kini mong bagyo wala tay tropical cyclone wind signal nga giisa sa ato ang nasod. Samtang kining moong bagyo gi-enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Then doon na tay gitawag na tog nagdala kini og strong to gale force gas sa mga lugar karong adlaw mostly sa tibok nasod. Og samtang ang track outlook sa moong bagyo, kining mga bagyo nga si Pilandok move generally northwestward over majority of the forecast period. It is forecast to exit the Philippine Europe responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. This tropical cyclone is least likely to make landfall over the country and will remain far from the Philippine landmass. Mana kining mga bagyo is wala ni direct epekto sa atong nasod, layo ra ni sa kayutan sa atong nasod, kundili ang southwest monsoon ang iyang gi-enhance. Samtang sa bang bahin, padayon gyapon nato gibantayan. Kaning lain usab nga bagyo nga naa sa gawas sa FAR nga kining bagyo nga si Kanhi, Kanhi formerly nga si Obit or tropical depression nga doon na interesante nga si Saudel. Kaginilang alas 3 sa sayos kabuntagon, anakin ay may mutang sa 1,180 km west of extreme northern Luzon. Unakin ay sa coordinate nga 21.2 degrees north, 110.5 degrees east. Samtang nagdalakin ni sangin nga doon ay gikuskun ng kabat nga doon na sa 45 km matagtakta doon sa sentro. O gado na kinigas tinis o mga paghuros nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, southward, paingon sa habagatan. Nga doon ay gikuskun sa pagirog, 15 km matagtak na. Sa puntang kini mong bagyo, wala usap kini direct ekpikto diri sa itong nasod, kundili nagtabang lang usap kini sa pag-enhance sa hangin nga habagat. Samtang sa ubang bahin, lain usap nga bagyo nga naa sa west northwest of Itbayat, Batanes. Kaginilang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw, kini may mutang sa 485 km west northwest of Itbayat, Batanes. O kini sa coordinate nga 22.6 degrees north, 117.6 degrees east, nga kini sa gawa sa PAR or outside Philippine responsibility. Nagdala kini sa hangin nga doon na gikuskun nga makabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kanyang gas tinis paghurusangin ng kamat nga to na sa 55 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, aminang silangan, north-northeastward, nga doon na gikuso sa pag-airog 15 km matagtak na. Samtang kanyang mong bagi-usap, wala usap kanyang direct efekto sa itong nasod na kinisagawa sa PAR. Then, nagtabang usap kini nga gi-enhance niya kanyang gitawag itong southwest monsoon o habagat. Samtang sa bang bahin, padayon nga po nato nga gi-monitor kaning moong low pressure area nga nasa east of eastern Visayas. Samtang kaning last do sa sayos kabuntagon, na kini may mutang sa 3,115 km east of eastern Visayas o anakini sa coordinate nga 11.3 degrees north, 154.0 degrees east. Samtang kaning moong low pressure area nga nasa gawa sa PAR is kuan ang iyang development, ubos ba iyang chance nga mahimong usa ka tropical depression. Wala nga pa. Dayon, gyapon nato nga gimonitor ko ni mong low pressure area. Huwag ingon mo sab kining maong mga weather system or kining maong mga dautang panahon, karong mga panahon na padayon nato nga gimonitor. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw is ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na is kining gitawag tong southwest monsoon habagat. Padayon nato nga gi-monitor og kining mao nga kaapekto ditong Luz, ditong napita sa Luzon og ingon man sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Calabarzon og ingon man sab sa ditong dapita sa may Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique. Kini mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon og ingon man sab sa Negros Island region ug lakip na sab ang ubang bahin sa western Visayas, karong adlaw is makasinati laman kini og mga pupanagsang pagpananggom ug ngadto na sa sayo ni managumon ang kalangitan og gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa bagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og ingon man sab sa mga kalungsuran og nagmayan sa Tagbilaran og ingon man sab ditong dapita sa Mindanao, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa sayo ni managumon ang kalangitan o gidubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o nga na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan, nga may mapasalabi sa Luzon o ingon man sab sa western section sa Kabisayan o ingon man sab sa central Visayas o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan ining malugaraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Sa bantang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatan o pengon nga ito sa habatang kasagpan nga mo'y mapuslabi sa ubang bahin sa nga mo'y mapuslabi sa ubang bahin sa Kabisayan o ingon mo sa dito na pita sa Mindanao. Kung samtang kadagatan, malinawon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 35 degrees sentigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagaw, numusalop sa pagkini sa may alas 5.53 sa kahaponon. Din nila lang kautop, kinanagikan sa Diyos de Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, yun na dosamar, mayong buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: Ninay, DYRD ka nunay.
1: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
5: Ipauli niyo may tagad yan. Dahil walang aw sa paw.
6: Para mas mahimping ang tulog, ipauli niyo may tagad yan. Dahil walang aw sa paw.
7: Pagkatapos ng trabaho, pauli niyo may tagad yan. Dahil walang aw sa paw.
8: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
9: For better life.

0: say ngalan na to, sir? Si
1: Paul Mercado, di ay ni, sir.
0: Mata na lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O, sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mahubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.

0: Di paminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Ang pamilya, maugay pinakaunang tulunghaan sa pagtuo. The family is the first school of faith. Diya sa pamilya, una makaila ang bata, kinsa ang Diyos. Diya sa pamilya, makasabot, una ang bata, unsa nang mahigugma, unsa nang maluoy, unsa nang mutabang. Mao kamo mga ginikanan nga nadiri, labi na yung mga batan-ong mga ginikanan, please ha, paminaw mo ni Bishop Abet, ayaw ninyo itugyan ang tanan sa mga pari o sa mga katikista ang pagtudlo sa inyong mga anak kalabot sa Diyos. Amo man ang papel, pero una sa tanan, imo ng papel, isip ginikanan, gikan sa Diyos. You are the first teachers, the first catechist to your children. Amen? Mga ginikanan, yung ganyo si Bishop, kamog yun, ayaw yun ipasa ang katungdanan sa pagmatuto sa inyong mga anak diya sa pagtuo. Kabalo ko daghan ba yung mga ginikanan diri? Matagkarunog niya, mangumusta man mo sa inyong mga anak diya sa balay, nak, nagtuo na ba ka? Ang imong assignment, imo na bang gibuhat? Di ba inyo man ang buhaton? Tinuod kaayo, pero please, don't forget, unta, mangumusta sad ta. Nak, nagampo na ba ka? Nak, kumana ba kag-pray sa Ginoo? Kay daghang mga ginikanan wa na may tagad. Oh, mag-uulta ang atong mga anak mo absent sa eskwelahan. Pero usahay, di na kita mag-uul o magunahuna ng kanunay nang ga-absent sa pagsimba ini kadumingo. And that is quite sad. That is quite sad. Nganuman, ang diploma, importante. Pero ang kaluwasan sa iyang kalag, maoy pinaka-importante sa tanan. Kinatong mga kabataan, gabi ni ilang mata. Usahay o kanunay, masira na ilang dalunggan. Labi na mga saba ta, labi na magyaw-yaw ta, ang mga bata, masira ilang dalunggan. Pero, bisan pag di ka magyaw-yaw, ang ilang mata, kanunay nagsiga, nagtanaw nato. Mana importante kayo, how we live our lives. Action speaks louder than words. You know it. Ang mga bata, bisan pag unsaon ni mugtudlo na magmatinud-anon, kung ikaw kamaong mamakak, o mabantayan nila nga, di mo sultig tinuod, di gina sila makat-on pagka matinud-anon. Bisan pag unsag yaw-yaw nimo nga magpasaylo ta, pero kay balo ang mga bata nga naay silingan nimo nga imo pang gibungulan, di gina sila makat-on sa pagpasaylo. Kung sa balay, ang ilang namatagbuot, puro away, amudako ginabataan nga, away yun. Kung sa balay, mamataan nilag buot, naay pag hinagugmaay, naay pag sinabtanay, ang bata mutubo sad nga, mahigugmaon. Kung ang mga anak makakita sa ilang ginikanan magluhod, magampo, sa di pamukaon, magampo, inikadomingo, mangandam kay musimba, kung muna'y makitaan sa mga bata, mahimo sad silang Diyos noon o hinimbahon.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay. Balita.

0: Ikala mayong adlaw ka natong tanan. Good morning. May papanigay sikay sa tong mga kaigsunan ining adlaw karon nga Lunes. Katapusang adlaw ron sa buwan sa Agosto. Tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Hapit na pod ang buwan, umapuho na ang adlaw, magtapos na sa bre, no? Nagpasabot nga doon na pod ang Disyembre. So, salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Labi na gyud ang gasa sa kinabuhi, mga higala, gasa sa mayong panglawas og sa tanan nga naa nato nga gikan sa tong labahong magkagagahom. Good morning, welcome na usab dinhi sa atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpahinumdum kanato sa atong mga produkto: Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro, mga higala. Pau de Arco Herbal Capsule para sa suot sa ginuhaan nga gamit. Ang Pau de Arco Liniment, Pau Masahe, Pau Sports para ni sa panggawas o katupong gusto nga mugamit sa tuang Pau de Arco Energo Toro, mga higala. So, kinahanglan nga di ta magpahingawa nining atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Kay naama ni sa ato ang mga butika. Available ni sa ato ang mga butika, mga higala. Available sa atong mga butika. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, adunay daghang ikadulot nga kaayuhan din sa ato ang lawas. Mo-boost ni sa atong immune system. Mo-paligon o mo-balansi sa atong immune system. Our body is vulnerable to different kinds of illness. Labi na nining panahon nga mag-usab-usab, no? Mag-uwan, mo-init, perting daghana kaayong mga hulga sa ato ang panlawas, mga higala. Karong panahon na atong masinati ang hilabihan nga kainit sa adlaw. Grabe ang kainit sa ato ang adlaw karon. Nya gabunok po sa uwan, baha po dito sa Luzon. Protect our body from these preventable diseases by taking PDA con Pau de Arco Herbal Capsule to strengthen immune system and fight infections, mga higala. Ang Pau de Arco Herbal Capsule contains quinones nga magsilbing natural antibiotic to kill germs that cause infections. Nga mo patay sa mga kagaw, no? Nga may nakaingon sa infections. It also stimulates white blood cells, making them stronger and better germ killers. Ang white blood cells, mga higala, are our blood soldier cells who help fight infections and germs. Walay artificial ingredients kining ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. It is a natural antibiotic that helps fight germs that cause common infections. Contains no preservatives or chemicals. Just pure and natural 100% Pau de Arco heartwood o kining inner bark sa kahoy nga lapatso. Maintain a healthy, active, and vibrant life by protecting your body against early manifestation of lifestyle related diseases. Unsa may features nining atong produkto? Mao ni siya ang Pau de Arco Herbal Capsule nga 100% natural food supplement. Aduna kini quinones plus extracts, no? No side effects labi na ngadto sa kidney ug atay. No adverse reaction to other drugs. Unya ang labing importante ani mga higala. FDA approved. Food and Drug Administration approved, no? Unya manufactured ni by an ISO certified company. For best results and recommended recommendation ato dosage ani. For best results, take one capsule with a glass of lukewarm water after breakfast per day, no? So napagyoy kon mahimo og madalang sa bulsa bisag katulo labi na kuno ada galing aduna kay gipamati sa lawas. For maximum and maintenance and maximum results, take one capsule 3 times a day after every meal. So kanag yung makakita kag maximum gunya nga results, mag-maintain ka. Maintenance and maximum results, take one capsule 3 times a day after every meal. Kada humanting kaon mga higala, moinom ta sa tungpaw di Arco capsule, tulakan na to sa lukewarm water, init-init nga tubig. So mao ni ang ato ang kadangpan karong panahon na mga higala nga nag-usap-usap kayo ang ato ang panahon. Prevention your protection at depensa alay sa kalusugan, mga higala. Alay sa kalusugan. Mao ni atong papahinumdum sa ato ang mga kaigsuonan nga wa pa baka makasuway sa paggamit nining atong Pau de Arco Herbal Capsule. Makatabang sa pag boost sa atong immune system. So ugligon ang atong immune system, dili ta dali mataptan sa mga sakit-sakit, mga higala. Unsa may mga habits nga makadaot sa atong immune system sa ato na ning gikasulti sa makadaghang higayon? Kay daghan gyud ang makalapas ani mga higala, pretty daghan na gyud. Ato sa timbayaon ning ato ang mga viewers na to sa ato ang Facebook. Good morning ato ni Midwin Inting. Si Bosity Sanchez, good morning. Mayo sa mga pagpamati ni Ma'am Dore Kagoko diha sa lungsod sa Alburquerque o sa tanan ng mga senior citizens na nagpamati karon, no? Bosity Sanchez, nagdampo ni Stingog sa mga senior citizens diha sa Baclayon. Si Ma'am Dore Kagoko dito sa Albor. Si Ma'am Bete Matiga Humawid, good morning. Diha ni sa Poblacion 3 ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, why po as paggamit ni sa ito ang mga produkto, makapsula, mapaw liniment, popariharan na sila si Ma'am Dors Kaluyong dito sa Kankata, Corilla, mga higala. Good morning. Maria Jima Auman, good morning. Onya, nagtubay usap na ito, Karong Butaga, si Jan Banjeline de Butinas, si Dudong Jet Romanilio Sridulia, si Biloy Bustamante, paring Biloy Bustamante de sa San Isidro, Aisa Opus Bustamante, si Ma'am Warlita Aying Napiere, good morning. Ma'am Elnor Mendoza, good morning Ma'am Elnor Mendoza. Si Teofilo Bisi, good morning. Risha Ripi or Ripe Salvador from Melbourne, Australia, good morning. Good morning po, Nadia sa Australia, si Ma'am Lynn Adalim Namalata Chan. tigamitan ni sa ato ang Pau Liniment, no? Good morning. Unya, good morning po ni Boss Iti Sanchez dito sa New York, no? Mayong buntag kaninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpamati o paggamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Si Bradilo Araneta, diha, sa Katarman, Dawis, naglanog-lanog ato ang Sibya. Lakip na sa iyang mga silinganan diha, no? Nagpamati sa ato ang tulumanon. Aldrich Balitang Kalusugan. Ayaw mo kalimut ha, sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation nga makatabang ni pag-ayos sa pag-boost sa itong immune system. Likaya na ito ang makadamage sa itong immune system, ang poor sleep habits, excessive sugar, excessive alcohol consumption, smoking, excessive caffeine, junk foods, inadequate water intake, sedentary lifestyle, excessive exercise, poor social relations, mga higala. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa itong tulumanon o mayong buntag ka na itong tanan. Ato usab nga timbayaon na sila si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrenio Chato sa unang distrito sa Lalawigan sa Bohol, Brad Singh o Sister Alice Tandog sa Bohol, Bicycle Supply. Diyas sa PG North Avenue o sila mga suki, ang Cortez Bicycle Shop. Diyas sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog sa Dawis Cycle Center. Diyas sa Maribeles Dawis ni Sir Jay Tandog, mga higala. Good morning. Lakip na ilang mga suki, mga pisyonado sa SSS, GSIS, mga senior citizens. Mga suki ni Ma'am Jikjik sa Cibu APC Finance Corporation, Brad Ribatugan, Sister Fred Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawa Dani Abiliana, kugihang kagawa des Barangay Kugo ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni atong siyudad. O ni kagawa Paul Pahang dia sa Mansa sa mga higala. Good morning, usab ni Ma'am Lali Aliman, ano padagan sa Serenity Park dia sa tip-tip kansang buhatan ani mutang sa second floor. Sa Galeria Luisa ng itong siyudad sa Tagbilaran, mayang pagpamati po ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Ide Borja, ni City Councilor Plong Rinca, o ni Kagawad Sabel Rinca deha, sa Barangay Buol ng Dakbayan sa Tagbilaran. Ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas, Lechon, sa Porok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide doon sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel Ugan, General Manager nga si Ma'am Janet Romero. Taga Bohol People Slumber, Release Appliance Plaza, good morning. Taga Bohol Tropics, good morning. Labi na sa Accounting Division ng mga guwaping diha, good morning. Ni City Mayor Jane Yap, ni nga itong Dakbayan sa Tagbilaran, good morning. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubo sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubo sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Buol, Brato ang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Singgingging o Municipal Councilor Muloy Caballo sa Baclayon. Good morning usab ni Ma'am Edith Rebita sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, nagpadaga ni sa daghanang mga butika din sa The Generics mga higala. Vice Mayor Dan Samar, kinakusgang Vice Mayor sa lungsod sa Albuquerque, o ang kinakusgan sa mga hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center sa Palma Street. Poblasyon 2 ng itong syudad, haumsta ng mga events mga higala. Do all rakaayos pantala ng itong syudad, 3 minutos lang kung imo pag-asak yun may ngadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang istasyon.

0: Gisaway sa Ombudsman Rimulya sa sayo nga pagpahibaw sa flood control cases. Ulan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Willie Boy, pasok.
1: Chief cook sa ka-restaurant sa barangay Kugo ng Surat sa Tagilaran ang nasikop sa Bayba Supervision nga gibaygayon sa kapulisan sa Bataon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong babati sa atong pagbalik.
0: Winnie Reyes, pasok!

0: kaibigan, ginalit sila Augustio sa tuwa nga MDRR mo. O ginagandis ng galeris medical center. Ginaselerto ng Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRTH. Ligan sa balita.
1: Maukat to ang kinatibukang mga uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to. Sa Marcela Fee.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Malaumon si Governor Aris Amintado nga ang Meta og Facebook mutabang sa pagpaundang sa mga accounts nga nagpaluyo sa mga pagpanghadlok og pagdagubot pinaagi sa social media. Kini mo'y gitutukan sa report ni Allen Duidora. Allen, go!
1: Nakaguha og dinli ang pagtagad ang nagkadaghan ng mga huliga batok sa mga eskwelahan ng ibang post sa social media atol sa tingong tali sa mga representante sa Meta o mga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas kagipahigayon ni atong Biyernes sa Singapore. Kikalipay ni Bohol Governor Erico Aris Amintado among kalambuan ilabi na human siya nakipulong baguhay lang kang Bohol Police Provincial Office Director Patricio Digay Jr. kabahin sa mga lakang aron mapalig-on ang seguridad sa mga campus. Kini nasinati samtang nagkadaghan ang kabalaka sa publiko tungod sa mga social media threat nga nahimong hinungdan sa pagkasuspenso sa klase sa pipila ka mga tunghaan. Gihangyo usab sa gobernador ang publiko nga dili i-repost, i-like o i-share ang mga post nga dunay hulga tungod kay ang pagpakailap niini mahimong hinungdan lamang sa dili kinahanglang kalisang tali sa mga school officials, estudyante, ginikanan o komunidad. CNBI Director Melvin Matibag miingon nga mipasalig ang Meta nga mutabang sa Philippine authorities sa pag-ila o pag-responde sa mga hulga nga gipakailap online ilabi na katong nalambigit sa hulga o kaluwasan sa mga bata. Lakip sa mong commitment ang paghatag og dali nga tabang sa mga investigasyon nga gihimo sa mga otoridad kabahin sa cybercrime o guban pang hulga base kini subay sa legal nga proseso o lawful arrest.
2: On the part of the law enforcement, meron po kami mga napagkasunduan. Yung sharing po namin ng information when it comes to case build up and the investigation po na gagawin ng NBI, we are drawing a protocol for this and we will come out with a technical working group and there is a commitment from Meta na sila mismo ay pupunta sa Maynila para isa dokumento namin, ilagay namin sa papel sa through a memorandum of understanding or agreement yung aming pong gustong gawin. So wala na makakapagtago po ngayon sa cyberspace, sa platform ng Meta dahil sila po ngayon ay makikipagtulungan po sa atin.
1: Samtang matod ni Gobernador Amintado na mas lapad kini kaysa yano lamang pagtangtang sa mga threatening post tungod kay mutabang usab ang Meta sa mga investigador sa pag-trace sa mga individual nga posibleng makahatag og peligro sa seguridad sa publiko. Mipasalig usab ang Meta na mas aktibo makamatikod o makatangtang sa mga makadaot nga AI-generated deepfakes aron malikayan ang dugang nga pagkailap sa bakak o makahadlok ng mga impormasyon. Kini si Allen Duidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dang salamat Allen Duidora sa imong report. Atong liliaw na atong lakat sa panahon kay murag aduna na po'y laing daotang hangin nga gibantayan karon sa pag-asa. Uban na ito karong butaga si Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Reader Station, de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, good morning.
3: Good morning, usap ka nimo, Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan atong mga soking ating paminan ng istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin upat ka mga daotang panahon. Tulo ni ini mo ang bagyo, ang usa ini na sa sulod sa par. Ug samtang

0: usa usa ka lopresorya nga naa sa gawas sa par. Samtang kalabot na sa mong bagyo nga sa naa sa sulod sa par, base sa pagbana-bana, base sa Tropical Cyclone Bulletin number 4 nga giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlaw. Samtang kablabot na sa mong tropical depression nga si Pilandok. Ang tropical depression nga si Pilandok slightly intensify kini as it minders over the Philippine Sea is extreme northern Luzon. Sa may alas 4 sa sayos kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Pilandok ibanabana kini basis tanang available nga mga data anakin ni mahimutang sa 130 km east of extreme northern Luzon o anakin ni sa coordinate nga 20.7 degrees north 132.8 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga doon nagikusgon nga mukabat nga dito na sa 55 km matagtaknado sa sentro o gadoon na kinigastinis o paghuro sa angin nga mukabat nga dito na sa 70 km matagtakna. Samtang nagairo kini almost stationary. Base usab sa track purka sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakin sa 1,070 km east of extreme northern Luzon, o samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anakin sa 1,000 km east of extreme northern Luzon, o samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakin sa 965 km east northeast of extreme northern Luzon. Ug samtang kini maong bagyo, wala kini tropical cyclone wind signal nga giisa diri sa ato asa nasod. Ug base usab sa gitawag nato og enhancement of southwest monsoon kini maong bagyo nagdala kini og strong to gale force gas over karobang adlaw mostly sa tibok nasod. Samtang ang iyang track outlook sa maong bagyo, kining maong bagyo nga si Pilandok will move generally north-northwestward over majority of the forecast period. It is forecast to exit Philippine area of responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. This tropical cyclone is less likely to make landfall over the country and will remain far from the Philippine landmass. Ano nga kining maong bagyo, expected ni nga mugawa sa Philippine responsibility by Wednesday evening or Thursday hoybes sayo sa buntag. Samtang sa pangbayan padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mong duha ka bagyo nga naa sa gawas sa par. Ang usa nini kining formerly nga si tropical depression nga adunay international name nga si Saudel or formerly nga si Ubet. Kaganilang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw ang location nini moong tropical depression nga si Saudel, formerly nga si Ubit, anakin ni may mountang sa 1,180 km west of extreme northern Luzon, o anakin ni sa coordinate na 21.2 degrees north, 110.5 degrees east, o nagdala kinisangin nga doon na gikusgon nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro, o gadoon na kinigastinis paghurusangin nga mukabat nga doon na sa 75 kilometro matagtak na. O kini nagairog sa direction southward o paingon nga to sa habagatang. Nga doon na igikuskun sa pag-irog 15 kilometro matagtak na. Samtang kini mong bagyo is wala kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Kundili nagtabang usap kini sa pag-enhance sa maong southwest monsoon o habagat. Samtang sa pangbayan, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka bagyo nga naa sa gawa sa par nga naa sa west northwest of Itbayat Batanes. Kaganilang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw, ang location niini anakin ni may mutang sa 485 km west northwest of Itbayat Batanes o anakin ni sa coordinate na 22.6 degrees north 117.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikuskon nga mukabat nga to na sa 45 km matagtak na no sa sentro o gadoon na kini gastinis o paghuros sa angin nga mukabat nga to na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon aminang silangan nga doon ay gikusgon sa pag-irong 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo usab, halayo ra usab kini sa atong nasod, ug wala kini direct epekto usab sa atong nasod, kundili ang habagat nagtabang usab kini sa pag-enhance sa hangin nga habagat karong mga panahon na. Samtang kaning mong low pressure area usab, padayon ni usab nato nga gini-monitor kaning naas sa east of extreme northern Luzon. Kaning naa sa east of Eastern Visayas. Base sa pagbana, kanimong low pressure area, anak kini may mutang sa 3,105 km east of Eastern Visayas. Kanimong low pressure area, layo rani sa ato sa par, pero padayon gyapon nato nga kining gi-monitor og samtang kanimong low pressure area is ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag natong southeast monsoon o habagat, kining mong weather system nakapikto kini sa Luzon o ingon man sa western section sa Kabisayan. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, Calabar Zone, o lakip na sa ang Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan o Antique. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumo ng kalangitan o doon ay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region ug lakip na usab ang ubang bahin sa Western Visayas, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakbiyan sa Tagbilaran ug ingon mausab din tong napita sa Mindanao. Karong adlaw makasinati kitag maayo nga panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulbakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa matang kasagpan nga mao imong pasalabi sa Western Visayas ug ingon man usab sa Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og ingon man sab ditong napita sa may Southern Leyte. Og samtang kadagatan ining mga lugar ha kasarangan og ngadto na sa pangkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan og ingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopslabi sa ubang bahin sa Kabisayan og lakip na sab ditong napita sa Mindanao. Og samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 35 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.53 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagingkan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Mura Destination, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
0: Okay, sa payan, Sir Atoy, dahang salamat ug mayong buntag sa tanan.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Padailos ta sa mga balita gikan sa kaulohan. Ana sa 2.3 milyon ka mga pamilya o 8 milyones ka mga individuals ang apektado sa hanging habagat nga nagdag mga bagyo o sa mga niagi pod nga mga bagyo. Kini mao gitutukan sa GMA News.
3: Aabot na po sa mayigit 8 milyong individual ang apektado ng pinagsamang hagupit na habagat at ng mga nagdaang bagyo. Base po yan sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense. Ang mga tagpo ng hagupit ng habagat sa pagtuto ni Ian Cruz.
4: Walang kalaban-laban sa ragasan ng bahang isang delivery van sa Rodriguez Rizal kagabi. Matapos itong tangayin, nagka-UPUP ang sasakyan. Nagkalat din ang sira-sirang yero at mga gamit na tinangay ng baha. Hindi pa malinaw kung may sakay ang delivery van. Sa impormasyon naman ng pulisya, isang senior citizen sa Rodriguez ang nalunod sa loob ng kanyang bahay. Sa Valenzuela, nagtulong-tulong ang mga otoridad sa gitna ng pagsagip sa dalawang batang stranded sa baha sa barangay Paso de Blas. Nakakapit sa isa't isa ang rescuer para hindi tangayin. Nailigtas nila mga bata ayon kay Hugh Cooper Leng hanggang dibdib ang baha sa lugar. Umapaw at hindi rin madaanan ang Makaiban Bridge sa Santa Maria, Bulacan matapos ang malakas na ulan kahapon. Dahil sa malakas na ragasan ng tubig, pansamantala itong isinara sa mga residente at motorista. Sa kalumpit, balot ng hanggang 5 talampakang baha ang ilang barangay. Bunsod yan ang magkasamang epekto ng ulan, high tide at pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Halos 2,000 pamilya ang apektado. 5 pamilya naman ang nananatili sa evacuation center.
5: Dito po yung isang posteng tumumba.
4: Tumumba lang naman sa kalsada ang isang natumbang poste sa San Jose del Monte. Inabisuhan muna ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Agad nagsagawa ng cleaning operations ang mga otoridad. Abot tuhod na baha ang sumalubong sa mga residente sa Binyan, Laguna. Dahil dito, gumamit na ng bangka ang ibang residente. Sa Lubao, Pampanga, tuloy ang gumuho sa ilog ang bahay na ito sa Barangay Santo Cristo, kasabay sa pagtangay ng tubig sa kinatatayuan nitong lupa. May pag-uhuring na itala sa Angeles City kahapon sa lakas ng agos ng tubig sa Abakan Creek. Tuloy ang gumuho ang bahagi nito kung saan damay ang limang bahay. Walang naiulat na nasugatan o nasawi. Ayon sa chairman ng barangay, nasa 30 metro na ngayon ang lapad ng creek. Nasa 64 na pamilya o mahigit. 200 individual naman ang inilipat sa evacuation center sa takot na muling gumuho ang creek. Pero hanggang ngayong araw, may mga residente pa rin hindi lumilikas at binabantayan ang kanikanilang bahay sa tabi nito.
6: Worried talaga kami kaya wala kami tulong. Kasi ito yung inaano namin, binabantayan. Other two naman kami na mag-evacuate.
4: Baging ang 24/7 Emergency Operations Center ng San Fernando LGU, pinasok na rin ang baha. Sa ngayon, ililipat muna ito sa Command and Control Center sa San Isidro. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, halos buong Luzon pa rin apektado ng masamang panahon. Mahigit 2 milyong pamilya o mahigit 8 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. 13,000 sa kanilang nananatili sa evacuation centers. Nasa 1 bilyong piso naman ang pinsala nito sa agrikultura. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras.
1: Grabe eh. Bisag sa kalsada, gamit na mga sakayan ng mga tao ato. Bangka, no? Doon na pagani nahug sa karnaw nga di sa Turpita to, sa Pampanga. Wasan to sa kabantay nga nalamlaw malitong kanal kay nasanapa na mas tubig ang yang giagian niya. Dito na hug sa kanal, namatay. Grabing mga katalagman, mga higala. Dugang mga balita gikan sa kauluhan. Gisaway si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-concert birthday niya sa iyahang First Lady o sa First Lady nga si Lisa Marcos. Taliwa sa grabing pagbaha nga nasinati sa bangbahin sa tung nasod. Kinimoy gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
3: Situation daw si PBBM sa gitna ng kaliwatka ng pagbaha sa bansa. Sinagot din ng Malacanang ang mga pumupuna sa umano'y birthday bash ni F. Eliza.
7: Ang Pangulo ay Pangulo saan man siya naroroon. Yan ang mensahe ng Malacanang sa publiko. Ngayong hinahagupit na naman ng habagat at ng mga binabantayang low pressure area ang Luzon. Inatasan at pinaalalahanan na raon ni PBBM ang mga ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na pagtugon sa mga apektado ng masamang panahon. Nitong August 26, ipinagdiwang ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang 67th birthday sa Makati. Sa now viral videos posted by former Vegan City Mayor Bonito Singson, kita ang pangaharana ng Pangulo sa unang ginang gamit ang awitin ni Basil Valdez at ng The Beatles. Pero umani ng kritisismo ang selebrasyon ni FL at ang appearance ng Pangulo rito. Ang dating spokesman ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque, ibinahagi ang video sa kanyang page at sinabing may pa-concert anya si PBBM habang lubog sa baha ang Bulacan at Pampanga. In-update pa ito ni Roque at sinabing wala namang mali sa kanyang isinulat dahil talaga naman daw Linggo na ang itinatagal ng baha sa mga lugar na ito. Depensa ng Malacanang, ang paglalaan daw ng ilang oras para sa pamilya ng Pangulo ay hindi nangangahulugang tumitigil ang kanyang tungkulin bilang presidente. Una na rin nag-viral ang birthday sabbatical ni FL noong August 17 dahil kasabay din ito ang pananalasa ng habagat. Sinagot na rin ito ng Malacanang at sinabing,
8: karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinion para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos, ay kailangan itong malaman.
7: May bagyo man daw o wala, Tumutulong ang unang ginang sa pamamagitan ng kanyang opisina at ang tanging layunin lang daw ng pagpo-post ni FL.
8: At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbunyi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal.
7: Noong August 26, ang araw ng selebrasyon ni FL, nasa official schedule ng presidente ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng National Movement of Young Legislators sa loob ng palasyo.
1: Sa laing bahin, gisaway si Ombudsman Rimulya sa sayong pagpahibaw sa flood control cases at umbalikan ang Bilyonaryo News Channel. Kabahin ini.
9: Pinapaasa lang umano ng Office of the Ombudsman ang taong bayan kaugnay ng pagkapakulong sa mga big fish ng flood control scandal. Ayon kay Attorney Jesus Falsis, dahil sa maagang pag-aanunsyo ng mga detalye hinggil sa mga inilulutong kaso, tila natitimbrehan na raw ang mga sangkot na umeskapo.
7: Isang sa problema ng Office of the Ombudsman at ng Administrasyong Marcos ay ang gawaing pag-aanunsyo ng maaga kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Yan ang pagkakasundo ng mga abogadong nasa magkabilang paksyon ng politika, sina Attorney Paolo Panelo, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte at ang political commentator na si Attorney Jesus Falsis. Kaugnayan ang paglilinaw ng Ombudsman na ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na Davao ang epicenter ng flood control projects bago umupo si PBBM ay hindi naman daw nangangahulugang korupsyon ang tinutukoy niya.
10: Mag-a-announce muna siya ng sasabihin niya na kunyari sama na natin si Martin Romualdez dito, 'di ba? Parang they will go after Martin Romualdez, he is the mastermind, whatever.
11: Exactly what I meant.
10: Pero hindi pa tapos yung investigation, 'di ba? So nasabi mo na 'yun eh. So hahanapin mo ngayon yung ebidensya na magkokonekta doon sa sinabi mo.
7: Pati raw ang pangulo, ganito rin kung mag-anunsyo.
10: Sabihin niya, mahiya naman kayo, di ba? Flood control, corruption, blah, blah, blah. Eh kung hindi niya muna in-announce, tapos patago yung investigation, tapos ang first labas niya is, eto na, nahuli na namin.
7: Paliwanag ni Panelo, sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, binibigyang libre lang ng administrasyon ang targets ng mga investigasyon na maghanda sa inaanunsyong kaso laban sa kanila. Tugon dito ni Falsis,
12: it might give people a chance to flee. If not correct. And we're not saying they're guilty eh. Pero generally, that's the perception of normal people na may nag-announce, kakasuhan, or investigate, tapos biglang aalis, mag-a-abroad, etc.
7: With all due respect, Anya, sa Ombudsman, pinapaasa raw ni Remulla ang taong bayan ayon kay Falsis. Halimbawa raw, ay ang hindi pa rin makitang malalaking isda ng publiko na mananagot sa flood control scandal at ang pagsambit ng Pangulo na maraming magpapasko sa kulungan noong nakaraang taon. Dagdag naman ni Duterte Allied Lawyer Jimmy Bondoc, magiging kapanipaniwala ang Ombudsman kung may sasampahan ng kaso na kaalyado ng administrasyon. And to this, hirit ni Falsis, hindi lang daw si dating Senador Bong Revilla.
9: Matatanda ang hinamon ni Congressman Pulong Duterte si Remulla na bago ideklarang epicenter ng flood control projects ang Duterte administration noon, silipin muna ang DPWH records at huwag padalos-dalos sa pagbibitiw ng mga salita.
1: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong

0: Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlawa, di paabot sa mga mag-uuma ang pagpahigayon sa cloud seeding operation samtang padayong nanganang liki ang mga umahan sa Bohol. Ubay Airport, giplanuhan nga adto manukad ang pagpalupad sa eroplano nga maghimo sa cloud seeding operation sa dili madugay. Mapaabot ang mga sunod-sunod nga mga brownouts sa sunod nga napulo kaadlaw. Uman gipasaka sa NGCP ang yellow o red alert. Pasabot, masinati ang mga brownouts dinhi sa Bohol ug bang pangbahing sa Visayas. Ito yung paita kaya ning adunay kakuwang sa supply sa kuryente. Labi nagpanahon sa gabi nga piting iganga. Piting iganga, labarong panahon na kay ilabihang inita. Problema yun eh, labi na itong mga bata, mga higala, nga di katug, ugway electric fan, ugway aircon. Kay musabot ba din ang mga bata? Magsige man ang iagak. Kini og dugang pa mga balita ang atong mabati, karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Oras sa DYRD, alang sa imong kasayon o kasayuran, alas 6.37 na.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. At ito na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
12: Oras, hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested ug certified. Ug syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat ug sakit sa ulo ug TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon ug exercise.
18: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
19: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: TJX 500.
2: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
10: DTX 500.
2: 500. Sinubukan ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
20: Reactivate. Let's move, let's groove.
21: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
22: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
21: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
23: Therapy with care is the
21: and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
24: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
21: Quality of care is our top priority.
23: Go
25: senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
26: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
29: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
30: Unilab yan!
31: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alas 6:42 sa atong oras sa Kabutagon. Good morning sa atong mga online viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook o sa atong Facebook. Good morning to ni Janwick Gaborstag na mati kada adlaw. Euprosina Mahinay. Si Maria Jessilier Barasi, good morning dia sa Villa Aurora Dagohoy. Glo Sintino. Si Mayani Bilunghel, Mary Joy Mahinay, shout out ko sa akong tatay Jose sa Bahi Albor nga avid listener nimo sir. Salamat po kayo. Good morning nimo sir Jose. Gikan ni Mary Joy Mahinay. Nolan Evangelista, good morning. Phil Burha, good morning. Good morning usab ni City Councilor Edi Burha, good morning. Fidel Lamban Apari Biwang, Bradil Lu Araneta, Mambiti Matiga Humawid, ni Mamdori Kaguko, good morning. Doris Kaluyong, Gaudincio Umali, good morning. Happy birthday. Oh, happy birthday saya Iyas Boy Dako. God bless you more from SG family. Good morning ni Vinsky Salvador Alferes. Pabling Naraga watching from San Vicente, Maribuhok. Shout out Marisa Naraga. Nilo Rinoblas Danao Wantikera, Jason Lubido from Lila Public Market, labi na nila ni Evangeline Balandra o ni Josephine Kahilis nga namati karon. Good morning usab nga to ni Brady Tony Itak no diha sa Graham Avenue ni Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Good morning. Good morning usab ni Kagawad sa Bilringka de Asbuol, Analisa Inderes Corpus from Dampas. Oras sa 6:44 na.
32: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
1: 3 times faster.
32: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
1: New Alaksan Extra.
32: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaksan Extra.
32: Extra paspas, extra galing.
0: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
4: BDMP Cooperative. Mahal the Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General Manager.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Oras magigala, alas 6.42 ang takna sa Kabuntagon. Mamino taglabing lahing katikaran gikan sa City Hall. Pinagi ni Kay Casinelio Bayokot. Kay Go!
1: Bisan holiday karong adlawa, magpadayon ang libre nga CBC o dengue NS1 testing sa City Health Office sumala sa pahibalo ni Mayor Jane Yap. Base sa pinakabagong monitoring sa City Health Office, adunay 176 ka-dengue cases nga anaa sa monitoring o classification, 78 ang confirmed, 24 ang probable ug 74 ang suspected cases. Ang Barangay Kugo nagpabilig lugar nga pinakadaghan og na-report nga kaso nga adunay 71 ka cases, lakip ang 38 confirmed cases. Gisundan kini sa Poblasyon 3 nga naay 17, Buol ug Dampas nga naay 16, ug Buoy ug Poblasyon 2 nga adunay 10 cases. Giawhag ni Mayor Jane Yap ang mga ginikanan nga kung adunay hilanat o mga sintomas sa dengue, magpa-check up dayon ug ayaw hulata nga mo grabe ang kahimtang. Gipahinumduman usab ang mga pamilyang tagbilaranon nga gamiton ang long weekend sa paglimpyo sa palibot ug pagtangtang sa mga tubig nga natigom nga mahimong breeding ground sa lamok. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinelio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:50, ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita, nagabutyag nga usa ka chief cook or chief o Osaka chef sa Osaka restaurant ng siyudad sa Tagbilaran ang nasiko pinagi sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. At ang paminaw na detalye sa report gikan ni Rubuka Puili Maestrado, Willy Boy Paso.
3: Chief cook sa Osaka restaurant sa Barangay Kugo ng Surat sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilan nga Osaka Richard Gumampak, 28 anyo, sulitaw og lumad gini nga molupyo sa buhat Poro kadatag sa Barangay Kabangkalan sa lungsod sa Sibilya nga kasamtangan nagpuyo diha sa Barangay Kugo ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa sayos sa buntag, ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Executive Master Sergeant Alexander Tubig nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Giwanon. Nasundan ini ang ikatahapan nga namaliga sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Erlinda Minde o Barangay Kagawad Preciosa Malnegro sa Barangay Giwanon o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit nini usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 500 pesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatapan, laing walo ka mga putos nga nakuha nga gibanabana kani nga motimbang tanan nga to sa 6.96 kagramo o ganas sa standard drug price mukabat kinitanan nga to sa 47,328 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Richard Gumapak. gikan sa lungsod sa Baclayon. Kini si Willie Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:54 padayon karon sa atong mga balita, napalgan ng patayng lawa sa usa ka ulitaw sa may punuan sa mangga dool sa balay dito sa Barangay Banlasan, Trinidad, buntag na itong nilabay ng adlaw ng Sabado. Ito ho ang nagkutlo sa ang kaugalingong kinabuhi, ang maong ulitaw. Si Masculado Uno Huwina Reyes, sayang.
4: Wala na'y kinabuhi ang lawas sa usa ka lalaki nga nakit-an sa sayong buntag na itong Sabado sa may punuan sa mangga hadool sa Panimalay nini sa Purok Sais, Barangay Banlasan, lungsod sa Trinidad. Gituuhan nga nagkutlo kini sayang kaugalingong kinabuhi. Gila ang biktima sa alias Jerry, 36 anyos ulitaw ug nagpiyo sa maong dapit. Ang taho nga nahipo sa kapulsan na kanayon nga ang amahan sa biktima sa may alas 5:30 ang takna sa buntag, maoy nakadiskubre sa patayng lawas nga nagbitay sa sanga sa kahoyng mangga ginamit ang nylon nga pisi. Ang pasiunang pakisusi sa miresponding kapulisan nagbutyag nga walay makitang tinunto kung foul play sa maong panghitabo. Sumala pa, may suicidal note ang nakitaan sa kabanay apan wala kiniibutyag sa police report kung unsay gisulti sa maong suicidal note. Sa paghipos ning balita, giawag pa ang municipal health officer nga muhimo og post-mortem examination sa maong patayang lawa. Panimbaya ug maayong pagpaminaw ni Prosecutor Ariel Ramirez ug kauban ng mga assistant fiscals ug usab mga sakop sa provincia o staff sa Provincial Prosecutor's Office, ilabi na ni Madam Rose Villa Caballero nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan kagahapon. Belated happy birthday, Ma'am Rose Villa Caballero. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lain nga bahin na kaangkon og bali sa tiil, ang driver sa motorsiklo human nadasmagan og lain nga motorsiklo. Ang drivers usa ka minor di edad dito sa lungsod sa Balilihan. Si John Gutierrez sa iyang
5: Hey, Oregon, this is the Galeria Simbic Carlos Center, sa ka driver, sa usaka motosiklo. Ang makinigil sa maganong layo ng motosiklo dito sa lungsod sa Abililian, ang driver sa motosiklo, gipailang Limuel D. Paghit, 29 anos, nga lumad kong barangay Bagakay sa lungsod sa Pilar, sa tuwan sa ilang kahapon sa maras 12:40 sa sayo nga kahapunon. Nga kini si Limuel, padong naunta kini sa lungsod sa Panglao, lula sa gidang ang motosiklo. Pag-abot niyo sa may barangay Magsiha, Balilian, sa may unahan nga bahin sa tulay, wa siya makabantay sa iyang ekwentro nga usaka minor nga 15 anyos nga driver sa motosiklo nga lumad nga taga barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortes nga matud pa ani nga driver sa tuwa nga papagina. Buta ka to, aga gisusi ka ng driver sa motosiklo nga si Lemuel Dib. Nakaangkong tao ka ng balik, dihas may wang abahis ang abatiis ang ulusab, bunok sa iyong kalawasan. Og presib ka ng gatiman sa tuwang mga doktor. Nakatong nakadasmag niya nga usaka minor nga 15 anyos nga taga Patrocinio Cortes. Wa ni siya madadres ng Alaris Medical Center. Humakini mga minor injury ra, yahan naangkon. Sa tuwang pampanginabi ni Police Master Sergeant Ruben Flores, Police sa lungsod sa Abililian.
6: Kuan, sa muntang kinisi, kini usaka motor, biyahe gikan sa Pilar, padong siya sa Panglao. Niya kini pong usa ka motor pod, biyahe gikan siya sa Patrocinio Cortes, padong siya sa Balilihan. Pag-abot nila sa dapit diin na itabo ang insidente. Ang kini usa ka motor, what ang the control pinaka bigis nito gamay nga bato? Bigis nito gamay bato, maragin, bigis-ikis sa gisahang kuan, what ang the control? Potong ahin, sarasay dia, ensure dito kadung ko sa lane sa usa ka motor. Ah, moto nga nang headset, headset. Adto limbuan dan duha.
5: Diretso dagan sa Galeries Medical Center, kanselar to jud service ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, sigan sa balita. DYRD.
0: Padayon karon sa ato mga balita, gilusad ni atong Sabado dito sa Island City Mall Activity Center ang laing hugna sa Alturas Group of Companies, ang ACG Pink Bayanihan 2026. Gipahayag ni Alay Marcela Foundation Chairwoman Mary Grace Bernaldez nga kini gihimo sa Alturas Group of Companies aron matabangan ang mga breast cancer patients sa Bohol. Mato ni Bernaldez nga karong tuiga adunay 44 ka mga makadawat og tabang finansyal gikan sa mong programa. Iyang giingon nga nagkadaghan ang nakadawat gikan sa kapin sa 20 ka mga benepisyaryo na himo na kini karong dul-an na sa 50 ang gidaghanon.
7: Invite karon si Mayor no, pero sa kabisi niya si Sir Undoy Borja was also very supportive mo niya karon. Naasad si akong classmates high school sa City Health si Robin Colimba na ever since Bodil Street tigatak na kong lista kay of course, sa City Health, yung ibang kaskin silang na GC and all, unang managhan ko. Kay mo, hindi na siya gating pamaba sa ato ang City Health. No, amin siya na may head sa ato ang
0: Karol. Grace Bernaldez, ang chairwoman sa Alay Marcela Foundation. Si Kanhi Kagawan, hindi ba yung stagbilaron Undoy Borja? Misulti usab sa kaminungdanon sa magkalihukan sa ngalan ni City Mayor Jenny Yap o Kongresista Babayap nga hugot ang suporta para sa maong nasangpin nga kalihukan nga nagtumong utabang ngadto sa mga pasyente sa cancer sa suso. Si Laila Bilira ng Research and Development Manager sa Alturas Group of Companies may saysay usab sa iyahang journey sa sakit nga cancer. Mato niya nga ang pag-ampo o pagsuporta sa pamilya mo'y labing dako nga ikatabang niadtong mga adunay problema sa cancer. Kinatabok ang bahay sa itong round, Bohol, balita inyo na bati.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Atong i-acknowledge sa pagkadawat na to sa laing 2,000 pesos kada simana ni ika ni Sir Jiboy Tabira sa Rulets Auto Care na himutang dili halayo sa Coop Hospital sa Barangay Dampa. Salamat kaayo. Og sa tanan atong mga loyal donors, salamat kaayo. Good morning ato ni Analisa Nisa. Matod pa niya, Sir, good morning atoy. On air, rest in peace. Aloy Balizuela. Good morning usab nga to ni Bro Jerry Subayan na timbaya sa mga miyembro sa Philippine Eskrima Kali Arnes Federation Pickup Technical Official sa Bohol o sa mga miyembro sa Bohol Arnes Dimano. Ni Sir Sergio Ranke, good morning. Ni Ma'am M. Srikina, ni Fidel Lamba na pari Biwang Pigado. Iti ang atong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag, ganatong tanan.
2: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:02 na.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang Lakas Mo. This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Hello again mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve ang ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit malaumon si Governor Aris Mintado nga ang Meta o nga Facebook mutabang kini sa pagpaundang sa mga accounts nga nagpaluyo sa mga pagpanghadlok o niya pagdasa mo kagubot diha sa social media. At mabinaon, ang kompletong detalye siya lagad alindoy do.
1: Nakaguha o dinli ang pagtagad ang nagkadaghan ng mga huliga batok sa mga eskwelahan ng ipang post sa social media atol sa tigon tali sa mga representante sa Meta o mga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas kagipahigayon ni atong Biyernes sa Singapore. Kikalipay ni Bohol Governor Erico Aris Omintado, among kalambuan, ilabi na human siya nakipulong baguhay lang kang Bohol Police Provincial Office Director Patricio Digay Jr. kabahin sa mga lakang aromabaligon ang seguridad sa mga campus. Kini na sinati samtang nagkadaghan ang kabalaka sa publiko tungod sa mga social media threat nga nahimong hinungdan sa pagkasuspenso sa klase sa pipila ka mga tunghaan. Gihangyo usab sa gobernador ang publiko nga dili i-repost, i-like o i-share ang mga post nga dunay hulga tungod kay ang pagpakailap niini mahimong hinungdan lamang sa dili kinahanglang kalisang tali sa mga school officials, estudyante, ginikanan o komunidad. Si NBI Director Melvin Matibag miingon nga mipasalig ang Meta nga mutabang sa Philippine authorities sa pag-ila o pag-responde sa mga hulga nga gipakailap online, ilabi na katong nalambigit sa hulga o kaluwasan sa mga bata. Lakip sa mong commitment ang paghatag o dali nga tabang sa mga investigasyon nga gihimo sa mga otoridad kabahin sa cybercrime o guban pang hulga base kini subay sa legal nga proseso o lawful arrest.
2: On the part of the law enforcement, meron po kami mga napagkasunduan. Yung sharing po namin ng information when it comes to case build up and the investigation po na gagawin ng NBI, we are drawing a protocol for this and we will come out with a technical working group and there is a commitment from Meta na sila mismo ay pupunta sa Maynila para isa dokumento namin, ilagay namin sa papel sa through a memorandum of understanding or agreement yung aming pong gustong gawin. So wala na makakapagtago po ngayon sa cyberspace, sa platform ng Meta dahil sila po ngayon ay makikipagtulungan po sa atin.
1: Samtang matod ni Gobernador Omintado nga mas lapad kini kay sa yano lamang pagtangtang sa mga threatening post tungod kay mutabang usab ang Meta sa mga investigador sa pag-trace sa mga individual nga posibleng makahatag og peligro sa seguridad sa publiko. Mipasalig usab ang Meta nga mas aktibo makamatikod og makatangtang sa mga makadaot nga AI generated deepfakes aron malikayan ang dugang nga pagkailap sa bakak o makahadlok ka mga impormasyon. Kini si Alan Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Nilito Umbay. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Sa Villio Painit Bea, nagtanaw po na ito karon Irma Shiga. Mag-usab si Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina, Richie Montañez, nagtanaw ka na ito karon live. Silmar Timi, o si Mahil Kiwag Aranton, nagtanaw po ka na ito karon. Manakop na sugod og mga lawa ang Land Transportation Office sa mga sakyanan nga nagamit og improvised plate number nga Y authorization. At ang paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
4: Sugod og mga adlaw September 1, manakop og muimpaw na ang LTO kon Land Transportation Office sa tanang mga sakyanan nga nagamit og improvised o replica license plate nga walay awtorisasyon. Sumala ni LTO Chief Marcos Lacaninaw, apil sa nationwide crackdown ang mga sakyanan nga girili sa pipila ka mga car

0: dealer nga nagamit lang og improvised nga plaka. Aron marikayan ang pagdakop sa mga driver nga nagamit og temporaryo nga plaka, kinahanglan magpakita og otorisasyon gikan sa LTO.
1: Yun naman hong mga kababayan natin, no. Ang ano ko po kasi dito yung mga gumawa ng mga peking plaka, yung mga gumagawa ng mga makina ng mga peking plaka. So bawal po 'yan. Hindi nila pwedeng gawin 'yan kahit maglagay sila ng LTO improvised plate dito sa replica plate. Hindi ko pa rin i-honor. Kukumpiskahin ko pa rin 'yon. So kung wala pa silang plaka, mag-apply sila ng authorization to use improvised plate, libre po 'yan. Wala pong binabayaran diyan.
0: Gihimo nila kanila ang payag human impound sa LTO ang usa ka Porsche 918 nga narehistro sa aktor negosyante nga si Derek Ramsey, apan gimaneho sa iyang higala nga negosyante nga si Anthony Violago nga dunay improvised nga plaka. Dugang nila kaniaw nga ang ubang mga kriminal na gamit og improvised nga plaka aron itago ang ilang mga sakyanan. Nangay usab og tabang ang LTO sa Philippine National Police aron mailhan ang mga nasaluyos illegal nga paghimo og mga improvised nga plaka. Ang paggamit og mga improvised nga plaka dunay multa nga 5,000 pesos og pag-impound sa sakyanan. Gikan sa LTO, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: WYRD Weather Report.
1: Kasarang kasi panahon ito paminaw si Leonard Samar ang gikan sa lokal ng Buta sa Pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Good morning, usap sa tanan na itong mga soking ating paminaw ng mga istasyon sa WYRD. Ano yakinin pinakaunang kalambuan sa kamitang sa panahon karong adlaw? Doon natin upat ka mga daotang panahon. Tulo ni ini mo ang bagyo, ang usa ini na sa sulod sa par. Ug samtang usa, usa ka Lopez area nga naa sa gawa sa par. Samtang kalabot na sa mong bagyo nga sa naa sa sulod sa par, base sa pagbana, base sa Tropical Cyclone Bulletin number 4 nga giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlaw. Samtang kablabot na sa mong tropical depression nga si Pilandok. Ang tropical depression nga si Pilandok slightly intensify kini as it minders over the Philippine Sea is extreme northern Luzon. Sa may alas 4 sa sayos kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Pilandok ibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 130 km east of extreme northern Luzon. O ana kini sa coordinate nga 20.7 degrees north 132.8 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O gaduna kini gastinis o paghuro sa angin nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. Samtang nagairo kini almost stationary. Base usab sa track forecast sa mong bagyo unya sa alas 2 sa hapon ana kini sa 1070 km east of extreme northern Luzon ug samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon ana kini sa 1000 km east of extreme northern Luzon ug samtang ugma sa alas 2 sa hapon ana kini sa 965 km east northeast of extreme northern Luzon ug samtang kini mong bagyo wala kini tropical cyclone wind signal nga giisa diri sa ato sa nasod ug base usab sa gitawag nato og enhancement of southwest monsoon kini maong bagyo nagdala kini og strong to gale force gas over karong pangadlaw mostly sa tibok nasod samtang ang iyang track outlook sa maong bagyo kini maong bagyo nga si Pilandok will move generally north northwestward over majority of the forecast period. It is forecast to exit Philippine area of responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. This tropical cyclone is less likely to make landfall over the country and will remain far from the Philippine landmass. Ano nga kanimaong bagyo, expected ni nga mugawas sa Philippine area of responsibility by Wednesday evening or Thursday hoybes sayo sa buntag. Samtang sa pangbayan padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mong duha ka bagyo nga naa sa gawa sa par. Ang usa nini kining formerly nga si tropical depression nga adunay international name nga si Saudel or formerly nga si Ubet. Kag nalang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw ang location nini moong tropical depression nga si Saudel formerly nga si Ubet ana kini mahimutang sa 1180 km west of extreme northern Luzon. O ana kini sa coordinate na 21.2 degrees north 110.5 degrees east ug nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 45 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gastinis paghuro sa angin nga mukabat ngadto na sa 75 km matagtak na ug kini nagairog sa direction southward o paingon ngadto sa habagatan nga dunay gikusgon sa pag-irog 15 km matagtak na samtang kini mong bagyo is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod kundi nagtabang usab kini sa pag-enhance sa maong southwest monsoon o habagat. Samtang sa pangbayan, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka bagyo nga naa sa gawa sa par nga naa sa west northwest of Itbayat Batanes. Kaganilang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw ang location niini ana kini mahimutang sa 485 km west northwest of Itbayat Batanes o ana kini sa coordinate na 22.6 degrees north 117.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikuskon nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na sa sentro o gano'n na kini gastinis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, aminang silangan, nga doon nagikuskon sa pag-airog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo usab, halayo ra usab kini sa atong nasod o wala kini direct epekto usab sa atong nasod. kundili ang habagat nagtabang usab kini sa pag-enhance sa hangin nga habagat karong mga panahon. Samtang kaning mong low pressure area usab, padayon ni usab nato nga gini-monitor kaning naa sa east of extreme northern Luzon. Kaning naa sa east of eastern Visayas. Base sa pagbana kaning mong low pressure area, anak kini may mutang sa 3,105 km east of eastern Visayas. Kaning mong low pressure area, layo rani sa ato sa par. Pero padayon gyapon nato nga kining gi-monitor og samtang kini mong low pressure area is ubos pa yang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag natong southwest monsoon o habagat, kining mong weather system nakaapekto kini sa Luzon og ingon man sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila Calabar Zone ug lakip na sab ang Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan ug Antique. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumo ng kalangitan ug dunay katag nga mapagulan mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region ug lakip na sab ang ubang bahin sa Western Visayas, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo ng kalangitan. O ginumunan sa panagsang ng mga daklit, mga pagulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan, uglakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakbiyan sa Tagbilaran o gingon mausab din itong napita sa Mindanao. Karong adlaw, makasinati kitag maayo nga panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan. O ginubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulbakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa matang kasagpan, nga mo ay mapusalabi sa western Visayas o ingon man usab sa central Visayas o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o ingon man usab ditong napita sa may southern Leyte. Og samtang kadagatan ining mga lugar ha, kasarangan og ngadto na sa pangkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan og paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa Kabisayan og lakip na sa dintong napita sa Mindanao. Og samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 35 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.53 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kinanagingkan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Mora Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ininabaten, DYRD Breakfast News. Ito ganis may tinguha sa Island City Mall. At ang indungan balita din is DYRD, ang radyos katawahan. Nagasalamat ang mga punta.
0: DYRD Nang una sa mga balita.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with Z. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub Bango Bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bell
4: Miguel Mariano.
13: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
14: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: B
16: B
15: Y
16: Y
15: R
16: R
15: B
16: B.
15: Balita,
16: balita
15: Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, tugon nato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kani sa mga baterya, motorlights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting nagbayan sa tagbilaran. Anaas sa gibanabana, 8.4 million ka mga individual apiktahan kini sa habagatang kasadpan, monsoon o sa mga bagyong Luis, Maymay o Neneng. Matod usab sa National Disaster Risk Reduction Management Council, kini nga ihap, nagpresentar ni sa gibanabanang 2.4 million ka mga pamilya sa Zamboanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region o Bicol Region. Samtang ana sa 122,500 ka mga pamilya kun katao ang kasamtangan nagpabilin karon sa mga evacuation center. Natala usab sa NDRRMC ang 32 ng mga namatay tungod kinis di maayong panahon. Kini kadaghanan sa mga namatay natala kinis Benguet. Kadaot usab sa infrastruktura o agrikultura. Gibanabana kini mukabat sa 6.16 billion pesos nagatag sa panggobyerno o hinabang nga nagkantidad kini 1.7 billion peso ngadto sa mga apektadong pamilya samtang daghan usab nga mga lugar nagadeklara kini og state of calamity lakip na ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas o Oriental Mindoro.
17: DYRD Radio Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
15: D
16: D
15: Y
16: Y
15: R
16: R
15: D
16: D.
15: Balita
16: Balita
15: Pilipinas.
16: Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, hatul kini sa Tire Queen, Goodyear Service, like your first stop in first-class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Gipinayag ni Senador Erwin Tulfo ang pag-amindar sa OLD Regulation Law aron mas maklaro ug sihag ang paagi sa pagtakda sa presyo sa lana dinhi sa Pilipinas. Matod pa ni Tulfo nga kinahanglan nga mas dako ug gahom ang Department of Energy nga pangayuan og pagpasabot ang mga kompanya sa lana sa matag musa ka kini sa presyo. Midugang si Tulfo nga mahinungdanon ang matag piso nga madaginot sa mga ordinaryong Pilipino samtang musaka ang presyo sa lana o uban pang nagunang panaliton.
3: DYRD Radio Balita.
1: Balita. Balita sa gawas raso dogang paugnan sa kusog humanin.
4: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas raso, ito nga nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. 8 katao ang gikonfirmang namatay samtang kapinusab sa dosena padayon usab nga nawa. Human natikyaob o nalunod ang usa ka ferry sa kadagatan sa Northern Cyprus. Matos gobyerno ang Philo Jet. Mga kisakyan, nagdaan kini sa 259 ka mga pasahero. 8 ni ini tripulante sa dihang naigo kini sa duha kadagkong balod. Human kini may lawig ikan sa lungsod sa Crimea. Usa ka dakong operation sa pagpangita niya pagluwas usab sa mga nalambigit sa mga helicopter o mga sakyanan sa Coast Guard ang gilusad. Ubos kini sa pagpanguna sa mga otoridad gikan sa Northern Cyprus o Turkey. Ang kapitan sa mga barko, pito usab ka mga tripulante, gipreso aron imbestigahan ang mga alegasyon sa pagpasagad o kanang aron sa matino ang tukmang hinungdan sa mga trahedya. Anaas dulan usa ka gatos ka mga pasahero ang malampusong kanina das baybayon samtang ang mga rescuer nagpadayon usab sa paghatag og tabang o pag-coordinate usab sa mga operasyon sa nahitabuan. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na ang balita sa paugnan sa kusugan.
2: Sanata sa tennis, ikasangka ni Pinay tennis player Alex Ayala si Mary Stoyana sa US Open karong adlawa oras sa Pilipinas. Matubok nga rank 18 na si Alex Ayala ang paborito mo daog batok sa rank 122 nga si Stoyana sa US. Unang gipildi ni Ayala si Stoyana ni atong 2024 100 tournament sa Pennsylvania. Ipahigayon ang duwa sa duha karong adlawa Lunes oras sa Pilipinas dito sa Queens, New York. Sa balitang artista, naimutang sa number one nga pelikula sa Netflix Philippines nila ni Faiz Gandaog na din lustre nga Call Me Mother. Nagadaog na ang maong pelikula isip Silver Best Feature Film Made in Asia sa Content Asia Awards 2026.
1: Good morning, antok kang Jefferson na Abinido diha sa Sikatuna, unya si Edgar Lampa watching live from Malayo Sur Cortez via YouTube. Bugti sa peso, itandik kinis dulyan ng mga salapi sa kalibutan ni Magutlua.
2: Ang US dollar, 61 pesos o 76 centavos. Japan yen, 38 centavos. UK pound, 84 pesos o 4 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 58 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 61 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Saudi rial, 16 pesos o 45 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 81 centavos. Euro, 71 pesos o 98 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Service. Thank you, first stop in first class sa Tire Service, Dalan Financial Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Aking panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitec na mga pulong sa kaalam.
2: Ang Ginoo mo'y naghatag sa kaalam. Ang kahibaw o pagsabot, nagikan sa iyo.